fe afeju radio afede feyo apate de oku fofo agbede amo wi ohun to ba jora won la wa fi di won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dalenu dalo ni pede ifaso wa po amejeje 92.9 awala pede kinu elede odun to ba gbo bo shausa la ba so ko ni sipa sipa yo awala gba ni bi ka so didun lede igbo Oga ni wa ninu ijile ede bo fe bo se lede yo ba pon mele nibi ka ma fe popo yo ninu ede popo la fi jasuaju won abajo iriri lenu ise ohun imo ijile lo je to gbangba le sun oye be Bond FM 92.9 ifeso wa po radio wa mejiji to jasuaju orisirisi eto agbokose lowo wa nimbe ifeso wa po amele to moyan lori asuaju elede enu gbogbo ijele oro

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكيني كيولا نيو أكيني كيولا أسكيني لوركو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أكيني كابو سليشي وابوند 92.9 Eli ma gbo wa lona otuji boya kin se ipinle ikule tin gbo wa boya bi e tin gbo wa jina die si ilu Kwara Ilorin Ofa tabuti e koja Ondo Ekiti Osun Lohun bi gba te fe ma lo si ile Yibo abede ba pali lori ero aye ilu jara wa ta mo si Bond 929 Live yen lori Facebook bo si le je pori Radio Garden let's ba pade o jade ko wole lawon ilu okere e wa wo pe le ise radio wo lele le ise radio yi ni won pe ni Bond FM 92.9 le ise radio to gba ijulo ni gbogbo ile adulawo ki se lorilede Nigeria nikan e lo wo ninu ipo ti won yan fa won le ise radio ni ile adulawo ile ise radio Nigeria Bond FM ni won gbo julo ninu akosile awa kola se to e o awon eka ijoba orilede Nigeria lo se ile ise ohun le wa lori ofe ati anfani ati ba pade laaro yi ile ise Bond 92.9 FM loruko Olorun oba oba to tobi julo loruko Olorun oba Allah oba ti a kin rifin oba ti a kin baja oba ti a kin talaya oba ti a kin soro odisi oba ti pe oran oba ta fose oran oba te di oran oba te fun imu oba ti kin se asise ala anu wa olori wa nigba gbogbo Olorun oba Allah ati loruko en to je oga apata fun le se radio Nigeria gbogbo orilede Nigeria ti won fi Abuja se ibugbe Director General Radio Nigeria Dr. Muhammad Bulama loruko mama wa omo babirin Adenike Uraola Adegoke Golden Wura ti won je olusakoso ile ise radio Nigeria to nbe ni gbogbo ipinle Eko patapata ta mo pe won ni DLO Director Lagos Operations loruko oga wa ni ile ise Bond 92.9 ti won sise takun takun oga wa Benga Fatile boye ti gbo e ko sile o ibere yen le je yo ke si gba ebun to le ni egberun mewa oga wa tutun ile ise Bond 92.9 oga wa general manager wa alagba Benga Fatile ko sile o expo ni mo fun eyen o ori jonu o buruko gbugbu awon loga loga ati gbugbu awa lomo se tuku ile ise Bond 92.9 kin kabo suri ikani yi Bond 92.9 loni ojo jimo alalubarika jimo oloyin momo jimo ojo kokan le logun osu kejo egba odun o le merin din logbon a se mo ibi ewa ago le ma si nbe ka sai tayin lorubu pe ago merin fere o ti koja iseju 12 o ori busun abi loju orun ni kini un tin ta sin leti die die boye nibi te fe lo ka kugba pe awa ti di asobode yin ala ago yin ti o ma ta yin ji ti o ma jin pe o ya o ise bere loni Friday eyin elegbe je ka mura ka gbadura Olorun ala ko pa wa mo loni Olorun ala yo si pa gbogbo amo lola nabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ago mẹrin ti kọjá ìṣẹ́jú mẹ́tàlá báyìí bẹ́ẹ̀ bá níbi tẹ́ ẹ fẹ́ kánjú lọ ẹ tètè jí kẹ bọ́ sí balùwẹ̀ ẹ mọ́ gbàgbé àti irun pákó ẹ dákun ẹ mọ́ gbàgbé àti fọyín kò ní dákẹ́nu wá máa rùn síra wá nú ọkọ̀ tàbí ká máa bẹ́ni ẹ ṣe wá lóore sọ̀rọ̀ kó jẹ́ pẹ́nu rúndì ó fi ní máa lọ tó bá dojú ọ̀mí yín pè ọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ní pè wá ẹ já tọ́jú ara wa ìmọ́tó tó ṣe pàtàkì o Olorun ba be wa gbogbo awa obi ati alagbato labe ikapa wa Olorun ba ran wa lowo eja toju awon omo wa o e ma ja fi jije mimu won awon omo yi ati imo totu ba kan na ka si ton ni ona esin Islam ona esin onigbagbo ona esin isese ta fi nberu Olorun oba Falika Ajimo lati le ise bond 92.9 loruko mama wa omo babirin Adenike Urala Adegoke Falika Ajimo si gbogbo eyan olulufe wa le ise bond 92.9 loruko gawa general manager wa ile ise bond 92.9 alagba Gbenga Fatile Jumat Mubarak Ade Oluwa Ade Folarin Okun Ade Mr Pilot loruko temi eku daji Jimo toni opolopo re lajo se laye o lola no bu Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: e kaaro o aku ojumo re ibo lachi onye oma na ege nti ko bochi ta mitara ge mkpuru oma
2: jamaa barakan mu da asuba mune muku pata samu rana mai tarin albarka amin

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli roti mi ile san mi baba si ni mo fe ke sabe nla ni oruko jesu aye ati ji inu aye wo ni fi ogun ja mo re loruko jesu wo ni fomo pon e loju o iji aye o ni ja omo re iji aye ko ni ja omo bibi re ko ni ja omo ta fun oto mo wa gbadua iwo gan ti kalara re omo ni e lowo obi kan loruko jesu iji o ni ja e gbogbo alagbara to le ma binu iya re to ni o ma fi iji ja o loruko jesu gbo o won o ni ri se mo wa gbadua loni ibukun lati orun ko san si ori re ibukun olorun abo olorun iyanu olorun ko wo enu ise re be gege ko wo nu oja re lo o gbogbo igbese re to ma gbe laye gbogbo igbese awon mo re yo ja si re ati anu lala re o ni ja si asan wa yin olorun eyin onise owo eyin olutaja omo lewe gba o bo ti e sise sugbon lawon mo abi awon ti won fun e pe ko gba loruko jesu owo awon oni gbe won ma ri lati ma fun e jesu oluwa wa amen ara mi olufe e gboro oluwa lenu woli re ohun ta fi ran mi si yin ni iseju yi ati ni akoko yi ohun na ni gbogbo eyin abiyamo eyin obi oluwa ran mi si yin a fe bara wa soro kini nkan ta fe so momo to ngbo mi baba to ngbo mi boya o ni omo kan to bi lara omo e tabi melo kan ninu won to da be ni pe oro e ti su e to ti wa danu pe ko kan e mo jo ma se be ola lagbara be ni nti o sele lola o mo omo to ri loni toro e su e lo to ti gbiyanju boya won ti so didakuda tabi nti o fe lo wa nse tabi o mu nkan kiri tabi o ba soro ko gbo ko gbudo su e momo nto o ma se ni pe ma gbadua o tori wi pe ara re lo ti jade baba mama gbo mi awon omo ologo laye ni ota ma nko luju to ma gbogbo ti won gidigan number 2 iwo to lomo tawon omo won yi ti ga to ti dagba kon kawe tabi won kose won ri se ha sun oja ya biyamo ko gbadua lori won ma ke aye obudo gba won lowo mi iku obudo gba won lowo mi ha mo ti ri ayo lori won ma je su eku ma kan joko tetere o ma gbadua aye le o ikasile yan soro mo to ri to bi to ti ri se yen un ni ogo e un la lafeyin ti e awon to ku na ma dide o e je ka wo ni iwe mimo ninu iwe psalm 127 verse 3 kilo wi oni kiyesi awon omo ni oluwa omo enu si li ere re oni lo children are heritage of the Lord and the fruit of the wombs is the reward ngba to wa de verse 4 oni bi ofa ti ri li owo alagbara be li awon igba iwe ri as arrow are in the hands of mighty man so are children of the youths. Now listen brethren e gba o ti oluwa wi oni bi ofa ti ri ni owo alagbara sori alagbara to wa loju ogun to jagun to gbekele oni ofa to wa lowo e o mo pe to nba ta o ma mu target o ma mu n to fe be ni bojo ta ni a mu boje ran ni a mu be lomo se ri lowo awa obi so I am begging you don't give up concerning your children madaka o ma gbadua tori pe ojo la ma dara koda mo ri te ba wo aimoye awon in beside awon mo ti o pe to da be ni pe bimo abarapa laye ode oni ton de lowo somo e oriran ni se o ro lapa ni abese nkankan fun ni best education to ba je pe ko le soro fun ni best education wa olohun ba gbo omo na o dide be ni mo so fun e a dide a rogo elo won le ri ogo omo lati nu oyin ko gbogbo ti a pada rogo elo a o mo ya won to nkorin si to je pe emi ko riran emi gan papa to ba wo anu ma se o de nkorin o yin olorun won de laye ja yo dara fun yin eyan bi amo ara mi olufe loni laaro yi mo nbo nibo niye mo nbo mo detan be ba ti ko le agbara mo nbo ni shaga nibo ni shaga oni joku tanho nibi ti a ti fe gbadua meje mo suni ni mo lala oluwa de fun mi ni adua meje yen oluwa ni e gba ba ba gbadua meje yen o da mi loju pe wa yin olorun leyin adua meje yen gbogbo ese wura ati nti oluwa ni ka fi gba oluwa ti fi fun mi e je apade nibo nibe gbogbo bi te ti nbo eyin ti e nbo lati sotubo ogijo egbo eyin eniyan olorun ti e nbo lati ikorodu eyin ti e nbo lati kodu yen ogijo sotubo e wo moto ele lo si isaga te ba de shaga e ko so fa won yo pe sabo under bridge sabo under bridge oni joku tanho oni joku tanho ago mejo aro yi si ago mejila ni ago mokanla tete debe o tore mi gan nbo nbe o pe ose meta ti mo wa keyin eyin ti e nbo lati epe iperu jebode eyin ti e nbo lati sapade ogere e tete de o adua yi ni ma ni agbara emi gan ma wa nbe oruko jesu iwo ni eri kan ara mi olufe ni ilu ki loruko re nje owode yewa lona diroko mo de tan o on the 26 ni ti se Wednesday to nbo o da mi loju pe mimi ami gbegede yo si pina ninu ipade yen mo nbo na ija gboro eri
1: betini to Friday yen program to won mo kokon mo to kokon to radio kan radio ki to wa pada gbo ti a kokon gbe le na ki to gbo awon ti mo ma ngbo ko se wa gbo to wa ja mo si kini mo na ni ilele ndi je kin de be mo sa be lowo awon yen pe bo ni mo se wa la ibi to won ni lojojumo na ni mo sa lo mo de se debe jo Friday ni wa jo olohun ba te ko si nkan kan ni owo mi ni jo Wednesday Tuesday but mo se di jo Thursday mo lo soja ni o pa kan di 2:30 o se wa di 3 mo ni mo jo ma lo le olohun to lohun fe se lo se yen ni customer mi kan se pe mi yen mo ma ba gbe oja lo si osu di o si mo se gboja e do sojo fun mi ni 6000 mo wa ma to go kon 600 naira up 5,000. 5,000 yen lo wa lowo mi mo ta mi si aso mo ti kokan si fun ma send di 2,000 for ma mi lati sibadan mi no mu 3,000 I ma san wo le but bo se dele enikan ba ni a awon iya maliki awon fe fun ni 2,000 ko send di e si maliki ti ma n pe nkan olohun o se o sa ta 5,000 yen mo ara mo wa wa si prayer yen ni jo Friday yen bo se de prayer mo sa mo gbadura mo se wo gbe mo mi yi lo kokan se prayer fun wa won ni emi olohun so fa n pe ka da 1000 mo fa 1000 yo ni wa jo olohun ba teyan gbogbo ti obirin e so fun ko 500 naira kankan be wa 1000 ni gbogbo 6000 to ko fun mi mo fa 1000 yo gba teni keji tun sada won tun ni emi olohun ni pa won ka san 1000 mo tun san mo sa san gbogbo yin wo yen sa je 4000 mo sa 1000 si mi lowo 1000 to ku dadi gangan gba ta bo sori yo ta won ni ka san 1000 mo sa mu 1000 yo lo mo sa ti gbagbo but nbi ti mo tin se prayer yen awon kan ta jo nsise mo pe won mo ni akan mo bo ni prayer bayi pe prayer ta mo ngbo daji daji ti mo ni ke mo gbo pe eni yen wa si mo se awon eni yen wa owo eni
0: ara mi olufe e ma gboro eri iya yi o e ko gbo nbe tori pe enikan ki bo lorun dowo po ko padanu to ba ti ni gbagbo o le furugbe ko ma ko ere e e je tesiwaju e ko gbo nu e ma wo to sele
1: ni eni yen lo ya mi ni 2003 ti mo fi ra ororo anu ati part sender yen ati yo 200 naira eni yen lo fun mi lowo yen mo sa ra ni wa jo lo ba tin gba ti mo dele ni jo yen mo sun lo san jo yen ni mo lala mo ni nkan fufu bo mi ni ati okede le ko jo bi era be ti gbogbo e white ara mi wa n segiri ni oju orun yen mo sa ji gba to di ke sunday bi abro oko mi kan se pe mi ni eni yen mo se n fe ni baburo re se wa pe mi e ko boda mi o sa eni e oko bi yan sa ko ni pe ohun wa lodo aburo ohun kini kan mo ni e ba mi ki won o e ba mi gba nkan bo nkan ko ba nya ohun o bo ki won n to so fun ni ana pe o ti su o pe ohun tori e lohun se wa sodo aburo ohun pe ohun de ti so fun pe wa ni ko n pe number re eni e sa ni hello madam e gbo ki lo se le mania e gbo daddy wa pe ise ti mo se ti su mi pe be ti mo nti mo fe ko de so wo lowo daddy wa pe kan jo n tori erin ti won ba ni ba ni bi elo mo ni gbogbo to lon ba fun yin lagbara wa ni bi elo e ma da o da na mi na sa ti nkan pepepe mo ko si ti esp ma fi mileage ti ba ri bi 50,000 ba ni se la account mo ni mo la account o ni send account ni ko pe seju marun mo se ra lati 50,000 ni yen ko da o mbe ni account mi 5,000
0: ara mi olufe e ri bayi o bo lon do wupo olorun si so pada fun eyin ara owo de ye wa mo ko ororo bo wa fun yin ororo yen se mo oluwa lo ni ma gbe soji yen kaakiri ki loruko e so oruko soji yen oun na ni itan mi gbudo yi pada sire my story must change for good eyin lo kan bayi ororo ofe yen oruko e na niyan ma ko daniwa enikan ororo kan sugbon ororo ti olorun lowo si te ni pe ninu e te le ra oto niyan sugbon se ri eleyi ofe le ma gba gbogbo eyin eniyan olorun pata e mura sile gbogbo eyin ti e fe gbo oruko adugbo yin yi e make sure pe e wa nibi soji yen
2: gbogbo awa ti an bo wa sibi soji na lati ilu isango iju obere onibuku atan ajibawo oke ore e ma bo wa si ori papa ilewe awuko alagbon primary school ni ilu owode awa ti laro iwoye eredo oke nija bakan na e ma bo wa si ori papa ilewe ti awuko alagbon primary school nibe ni soji na yo ti waye bakan na ni awa ti adodo olopaarun alapoti idiota e ma bo wa si ori papa ilewe awuko alagbon primary school ni ilu owode awa ti diroko ajilete ihunbo ajegule e ma bo wa si ori papa ilewe ti awuko alagbon primary school ni ilu owode nibe ni soji na yo ti waye gbogbo eniyan ni ape o
0: ara mi olufe ohun le ti gbo yen mura sile te ba ti de owo de oja ni garage owo de yen owo de market ele lo si awuko alagbon primary school ago marun irole ni soji ma bere a ma pari to ba di ago mesan lale to ba wa di on the 5 mo nbo ni idiroko ni waju ile oba oniko ni idiroko border on the 5 osu to nbo ni September 5 iyen na ma ni agbara then ni ilu suru lere a tun gbadura meje yen na ni Tuesday to nbo ni Fuja Street community to wa nbe bakan na ni agbara lowo Ledumare Wednesday to nbo yi mo ma wa si ilu ilogo elegba town hall te ba ti de yana era bus stop Lagos Badagry expressway ele lo si ilogo elegba town hall ago mejo aro si ago mokanla ni awon ipade yen laaro pe ero ibani soro yi 0706717009 bole kan si 0706717009 o fe ran ise oluwa lowo account number yi ni ko fi si iwo na wa de ri ere pupo nbe bere lati 1200 soke tabi ju be lo 00699 36107 gbole kan se 00699 36107 bo ti se wara lugba Access Bank ni o oruko to wa nbe Light of the Living Church eyi ti abaranje e lo si abaranje road tabi gbogbo alimoso e lo abaranje road e bere Alabama bus stop oye wole street e ko so pe ile baba oye wole ise adura anu ororo iyo nkankan o wa nbe Hello, get here. God bless you. To show with you.
3: Bond FM
4: 92.9.
3: Bond FM 92.9.

0: korodu pelu ifami ororo yan tun so wa lagbara la lati ma gbadura fun gbogbo ni poju po eniya agun meji la orudo ru gajo so wa lagbara na yo mo waye eni gbogbo yan ma lanfani lati ma gba ijo ororo kan kan lo fe awon igbarun kan ko to ba wa tun ma gba onje lo fe awon mo ile iwe tun ma gba baro meji meji ti baba adu aye ke 47 ti gbadura si lo fe opolopo lori eni lo nbo lati korodu garage ewo mo ru atabi micro to lo si ero elegbe eso kale ni bega bosto eso da su ni geji titi emi o kada keso fun wi pe church baba adu aye ke 47 la la agbe yin bebe e tun le pe telephone number 08066481455 owo jo friday yin ni o je ka jo pa
1: gbo fun olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan gbogbo olugbo mi laaro yi mo gbadua aye oni gbogbo re mole ale ni to kokko sami loni eyin atomo yin aye oni gbogbo yin mole gbogbo nte ni tin mi laye ati ete ni ti ko mi loruko jesu aye oni bo mole gbogbo nte ni tin mi ati yi ti ko mi mama aye oni bo mole plan ti o ta ni fun yin loruko jesu ko ni wa si muse enikan to nsami ero to kokun ni fun yin loruko oluwa ko ni wa si muse plan ti a ni fun omo yin ti o ta ni fun won tana fe po lekun lori omo plan ti a ni fun iyawo re fun oko re ti a ni lori re so ma sami baba mi yi danu loni mo gbadua loni gbogbo eni to ngbo won oluwa lenu mi iwe mi ma so exodus ni chapter 15 igbode verse 9 e gbo n to so ni o wi pe ota wi pe emi o nipa emi o ba
2: emi o pe ikogun
1: ma pe kogun
2: a te fe
1: ku fe lorun lara won ma fada yo owo mi ni o pa won Matthew nkan mefa n lo ta fe se mo plan re won ti block oju ona sugba mo gbadua agbara lati koja nibi to le o ya ko bale oba yi Matthew bo plan ota to ota ba de plan o ti plan ni o in to fe se n lo so o ma ro ko nsawada o n to fe se ala to la ma ro ko nsawada o in to fe se le la la nso o bo ba ma tuma o ku owo re o Matthew ota wi pe ma gbo number 1 gbogbo eye ti ota n lepa nibi ti an ti n lepa re agbara lati koja nibi to le o ya ko bale oba yi gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no mowo ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christ gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christ to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun ma nfara ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa loloke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti folo kale ni apatere e ti dori oke e ka bere ba beke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de ni testimony Jesu wa Matthew
3: baba mi o
1: ti o ta ba nle pa yin ale dojubole ni village wa baba kan be o n pe ni baba mi de mi de omo re o wa se a mese to se baba mi de o wa nle mi de bo bi se nle bo baba yen wa so pe ka bo mu awa wa nrerin a ba mu baba yen wa n pariwo loruko Jesu mi de subu loruko Jesu mi de subu loruko Jesu mi de subu Matthew e ti ma Jesu ngba na o mi o ti di Christian ni nigba na o ijo yen mo kokko mo pe uruko yi lagbara o loru ese a man to come ide lese afi kabiawo afi wi ni mi de basubu baba re kan fo mo be mi lati ijo yen la ba npo mo yen ni mi de subu loruko jesu mi de subu ota lo nle mi de bo ota wa nwa gbogbo ona bi o se subu eyin wo lo ta nle mo o ni ba o o ni subu fata ota wi pe emi o le pa number 2 oni tin ba le pa baba bo lo se mo bo n fe ba o da loju ni oni ma le pa ma se kini so o ma se gbogbo nkan lati ba bi ko ta lo fa ko le subu bi ko foko ko lese ko le subu bi ko yinbon si bi ko sasi oni ma le pa ma de se kini o ma ba eni to olohun le o mo ko no duro mo to ni e ma wori ma se kini o ma ba mo gbadua gbogbo eni tin le pa re won o ne ba o oh my god won ni ba o emi o le pa emi o ba wa ma gbo so ti segun na ni o ti segun o ti so pe mo se kini o iyan mo so pe ma win ni win ni ma de pin ikogun gbogbo eyin taye fe pin yin ni ikogun agbara lati koja nibi to le o ya ko ba ni aye re pa nka bibeli elek on ga ma pe fe ku fe ni o la te fe ku fe ni lo in to wu mi to ma fe se ni ma se kini o ma te fe ku fe mi lo o da bi okunrin to fe repu omo bi a o ti ero sai o le o ba o gbe subu o ni mo te fe ku fe mi lo mo gbadua gbogbo iwo ti an le pa to fe mu o won a ne ba o pa nka bibeli elekarun o ni tin ba wa ti te fe ku fe mi lo tan ma wa gbe da jade ah tani fi da wa o mami sami mo ane le oba wa ma gbele kefa o da wa mi o wa pa won run gbogbo eni tin we mi re laaro losan lale mo gbadua agbara lati koja won o ya ko gba le ola re o koja o bori won o bori won o bori won matthew agbara lati koja ibi to le ma bere re e ja bere e pariwo oluwa agbara lati koja ibi to le ninu aye o ya wo na mi e ngo ngadua re baba lati koja ibi to le ninu aye wo na mi wo na mi wo na mi wo na mi agbara lati koja ibi to le ninu aye wo na mi agbara lati koja ibi to le ninu aye wo na mi agba mo fe koja mo fe koja Jesu oluwa wa Matthew ibi to le nbe laye e n ba koja be laye pe lologo sori to ba lowo se soja to ba ti sign oh sign lati ye o gogo soja won sign lati ku fun orilede ti soja ba tin lo wa Matthew ibi to le nbe laye e n ba koja be laye pe lologo sori to ba lowo se soja to ba ti sign oh sign lati ye o gogo soja sign lati ku fun orilede ti soja ba tin lo sogun ko sign po o n sign po n fe lo ku sogun are you getting me e to ba wa lo to oni won wa pe ni hero ipo lo soju ogun o se kini o expect e po ma pada so won ba wa lo to ba de won wa fun loruko won ni akoni ni o won pe ni hero agbara kan ni ma ologun keyin o se kini o ko pada nti David the hero oni wi pe o lo oju ogun pelu ko bayati agbara gele lo nigba to debe ija yen le sugba ko gba iseju meta ti ja fi pari awon ti o fe woran ja won ti wole tan referee o ti blow whistle ija ti pari won ba ni bo won ni kide won ni ati pari ja ija wo won ni ah o ni mo kan le loko ni o de ko de lo po lagbara ni mo de gi ori e ori ere eni kan o nsa mi lati koja ibi to le o ya ko ba le o ba Matthew an lo si ibi kan mo wa gbe moto mi yen lowo in lo ero fo wa wa nle gbogbo ojo ona da lona ati agbado lohun gbogbo moto park mo wa so fun driver mo ni to gbe lo mi in to gbe lo yi moto na san ko mo ni gba si gear to wa waju e te button yen o ba te mo ni kori button ti mo le gba yen moto yen se nse bayi o de nse bayi o de nse bayi inu temi nu lawon eyan pa tewo ibi ta mo oko o le gba ta mo oko n ri si a kan be lara moto yen o de rin ninu e o de koja so di keji mo ni ko ma irin ya tori pe moto ni looto sugbon ni agbara kan lati koja ibi to se kini o ibi to le ta lo n sami ibi to le wa laye o ma koja be oh my god o ma koja be tori e la fin pe o pe ko faye fun Christi o n rin ni bi ibi to le Matthew eberu meta ninu ina oja to ba di laaro la won ma salaye ibi to le eni sami agbara lati koja ibi to le o ya agbara yen bayi e ja gbale kan si e pariwo eyin omo mi e gbagbara lati koja ibi to le Matthew so pe eyin omo mi e gbagbara lati koja ibi to le ko mi iyawo mi koja ibi to le agbara lati koja nibi to le o ya wonu yawo wonu omo mi wonu mi lo den gbo ngadua

0: ni ẹjẹ ajọ gbe yẹ wọ agbade la laaro toni o eku ojumo o eku ojumo eku ojumo mo ode odun bi yo mo dun ni lagbara deda oro agbare eleyi ti ile ise MTN Nigeria mo se onipo wo re Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi
1: ẹjẹ ajọ yẹ wọ
0: nko mu kan ala kan afojusun kan ke ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran lukan lakitiyan to le se ti ton lo je enikan soso bi egberun eyan woni to sibikan oni gbogbo ona lo wa ni o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo la yugba bi igbe aye to ni tubo live it 100 MTN ejigbedo mi o ejigbede omo mi aye moni kainde o ejigbede omo mi ejigbede ni ikan ki ya kan pa tin lo ni keji mo tele oro won dabi oro ejire ni be ni ameni to ba fe ya yo dabi oro e to mu amola ti o robe to ansan lasan se yo bo ba ti jeun momi le eleyi ni yo je ki gbogbo nkan ko reso ninu ara re onje ko ni mo wi o mi ko ni mo so nipa kitiyan ati bibeda ti a mo npe ni adura meje po ni o mo sa kitiyan bi igba to je pe ti adura o je nkan o si mo se adura bi igba to je wi pe akitiyan ko ni yo de bi to lo eji bibede ni won laye mi mo boyo pe alakitiyan ni tete de bi ayan mo to yan eleyi awon eyan ti won ofi ni mo yan je tori pe akitiyan ni mu tara fi yanju to fi le je yan pelu e tabi eran gbe yiyan to wa mo yan fanda wa gbo o tu wa mura si adura ni tosan to bi igba to nba eledumare dunadura da jo yo gbo ti e ejigbede ni won won ki yara won mo bere lowo awon to ti ga laye won ki fi mejeji ah ko yo ejigbede ni o pe dandan ni akitiyan fun omo niyan to nle pa lada tun la asisi ni adura fun eni to ndura to ra wase lati gba nkan to gbori lowo eleduma adeda ejigbede ni won won ki ya won
1: eje agbe yewo
0: won ni ko mu ala kan afojusun kan ikan ninu adamo re sugbon ijakun re ki seran lukan alakitiyan to le se ti ton lo je enikan soso gberun eyan woni to sibikan oni gbogbo ona lo gba ni o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo la yugba bi igbe aye to ni tubo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nipo wo eto yi oro agba ẹ̀dẹ̀ wa lórí àwọn àti ayélujára wa Instagram ọ̀rọ̀ àgbà 247 TikTok ọ̀rọ̀ dọ́ta 82 Facebook ọ̀rọ̀ àgbà náà lórí YouTube wa Mr. GRA TV ẹ subscribe ẹ like kẹ mọ lọ mbẹ Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lọkọ mi iléeṣẹ MTN Nigeria lókè lókè ni àkọsùpá owo omode owo agba kan ki to lokele eku kale
1: oro agbare o peye wo oro agbare o
2: ogo mani fun olorun ni oke
3: hallelujah
2: dani wa ye so jesus male la ni kun pa ye

0: babu ejo e ba se meeting de ma ri baba mo fe ri un en ti e lo be o ni o ti e dun pe won jo si Jerusalem wo to pegbon e a tun be bebe o tun so le keji ko da tun o ko ba le joabu o lo sona si yen kilo do sona so mo fe ri baba mi to yari to je kin ri n to ba si o fara mo na a o n da na abo bi to ready awo mo lohun sa aggressive de level elomi odun meta ko gbo mba be ori ito ni sibe de sun ji na o kira sinu adura tawo oluwa ona to fi baba mi so mo fe mo ko to ba ti ri asiri ito ni trial by error aye e ma gbe aye trial by error ayan mo de gba be o gbodo de loju nto lo nso oluwa lo ni gbe gbese yi bi ti o ba ja so ja si ye gbe mo kan ro be elomi to wo bi meje ta ba kilo de awon gbe ona lo si dubai ni kilo de awon gbe ona nta ojaleko na ni de awon eyan bata na ni won ta ni kilo ti bi ton ba dori ko na odori so na kan na laye eyan gba ni sugbon gba to ri loruko jesu
1: abe
0: gbe ni sham gbe mi to
1: abe
0: gbe mi to oluwa tin dari re o dam
1: abe
0: ase ni o dam
1: abe
0: dandan ni o dam
1: abe
0: dandan ni o dam
1: abe
2: amo gbagbe bi awon odo gbogbo eyin odo irin ajo nla ti bere fun ma ba yin se pade nla fun gbogbo awon odo ni the 27 to 29 Thursday to Friday gbogbo odo lo ti e ko loko ti won ni ko ni sese gbogbo odo ko ri se won kawe won je kon ka se yori gbogbo odo ti won di ona won gbogbo odo to e ki ajo ilu ebo kile ti si ti won ni no gbogbo odo to fe alaafia won ti ta lofa abi awon odo ti won ti kori won bo ogun loro oluwa lo fe tu awon odo won sile yin abi amo e so fun awon odo yin between the age of 16 to 40 won mura 27 20 20
0: 27 28 29 Thursday to Saturday in a June Lanisa Unjet Major for Jometa at the PC or Fen Bitua Sun, Bubu Lua, Messi Cam Latima She, Ubu Bitum Timbo Mabo Nimagoro, Lun Lossia Bulo Bani Makogi in a June Lani Aro Sunday, Bubu Yara, Aro Sunday, Ubu Yitore Gun, Ago Major Letter Service, Ago Major Siago.
2: Mejila igbe kan na lo wa fi agbe nbe o ni rin ajo tuntun ni je ki o tuntun wa na re o ma je pade la mi la ka lohun fe lu deun fun egbegbe ni mo ni kilo de lohun fe bere o tuntun ni o ni ajo gbe lati January di akoko yi o ni ko te ogan lorun o fe ti ninu ajo se tori na ago mejo la ro ni ojo Sunday si ago
0: mejila
2: lo mura adani wa ye fe da ola wala wa ni waju Access Bank ni egbe desta yen ni bi o to ge bi 7 of ni moto Luwa yo lo fun. Ba mi so fun awon ti o gba fe se nkan nla ni ojo Sunday yo si da fun.
0: Olodumare mo gbadura pe ni anu awa yin ri.
1: Amen.
0: Oluwa yo yo si.
1: Amen.
0: Oluwa
1: amen.
0: Agbara Olorun wa ri gba mu.
1: Amen.
0: Ah, mo ni wa ri gba mu.
1: Amen.
0: Ti o se si.
1: Amen.
0: Anje mo da yin lo.
1: Amen.
0: Ni ajo to.
1: Amen.
0: E ku orin re. E mo pe fun adura. Ba ti
2: 070 4912 3057.
0: E wo en te si gbadura fun wa ti e n gbe owo wa okay for mo ti yin le
1: amen
0: e o se
1: amen
0: o ti ri ba
1: amen
0: ona la
1: amen
0: ti e o se
1: amen
0: oju oluwa ko wa lara
1: amen
0: anje
1: amen
0: se be fun
1: amen
0: jesus
1: amen
3: eto e ni esese gbo ton yen lati ile ise iranse love of christ chapel international baba wa Adeni Olopo ku ni won fi onje mi bo anu Olorun ku ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bu fun yin Jesus loluwa

0: go with Alaju Melo Lano. Alaju Melo
1: Lano.
0: Babalawori e mo ti won tin ta fair use aloku cement to kunbo
1: awon ma be won le ropo lo to kunbo sori fu yan
0: Babalawori cement mat mo ijoba papo won kede ilu ofararo lori oro cement leni leni bo ba won abi ma pa wa o awon abi ma iso won won fi ni wa lara o
1: pilot mo wo bi ni bene mo wo mo wo kon pe mo wo togo le puro fu e awon lo mi ko lo si bi o less lo won pe won wo kon pe ni
0: Latin Nigeria ta tun ko lo Benin ta ko lo Togo ta ko lo Ola ko lo Ola ko lo Ghana ni Ghana
1: ta bi ni mo wo kon pe mo wo Togo mo le ku rogo e awon lo si bi o less lo won pe won wo kon pe ni owo kidi
0: Latin ta tun ko lo Benin ta ko lo Togo ta ko lo Cameroon Ola ko lo Ola Ghana ni Ghana ta ba ma si ko ye boya lo tun egberun mewa amo Nigeria tin cement lo si egberun metala egberun merinla a de wo won Nigeria Kita jira baba yi
1: lojo mo mi fe
0: wo da bo mo mi be ejo mo si nbere lo wa o ta lo mo bi ti mo se po ti o ni ju 1100 egberun kan o le 100 naira da ni eko yi e dakun a o se da babode o ki se nu gbo emi o lo le po awon ebora o mi le po onu o awon ebora nu di o ni mo tun ma le po 1100 per liter ti o de pe
2: ma ni ta ti e pati a ora po ni bab ni asisi
0: One thousand one hundred. The Uncle Alhaji Wahab Ahmed Olani, aka Shomole Gbogbo Surulere. Te ba ngbo mi Uncle Alhaji Wahab Olani, aka Oshomole Gbogbo Surulere. Oni lojo bi yin o, e si le gbo nigba odun laye, lagba Eledumare. Ta lo ni kin kin yin o, mama wa Oluwa ni ise Radio Nigeria, omo babirin Adenike Urualade Oke. Di won ni igba odun kan ni o, Uncle Alhaji Wahab Ahmed aka Oshomole Gbogbo Surulere. Master Khalid Aremu omo Badru igba odun oni kon ni fun Big Boy Khalid omo Alhaji Muslim Babatunde Badru finest of the finest yo wa se opolopo odun laye o mama re Alhaji Badru oni nke baba re Alhaji Muslim Babatunde Badru finest of the finest oni kiki biggest boy finest Khalid omo Badru igba odun oni kon ni o comrade Oluso Adesope ti won je akowe secretary Ade unit ni oshodi oni onilojo bi dada lori eto apati di lati fazo luwa kanake lori eto ade oluwa ade folarin okun ade loruko temi ope pataki lo so yoga wa ni le ise bond 9209 alagbagbenga fatile apade lagu meje abo lagbo olohun e dakun agu meje abo ade onla dimu o be ba padanu te fe gbo lagu meje abo yen yo kayin lara die tori olohun

0: mina shetan rojin bismillah rahman ra adupe lowo olorun oba alawo adupe o atuyin logo jeri ari ojumo te ni laye atalafia jimo ojo ko le ni ogun yen 21 osu kejo odun 2026 alawo ma dupe lowo temu ala anoje tun ma lo ni na ja tun lo jalagbara olorun dukejo laye atalafia ati bere arin re ope lawo lo ko ma se mu alagbara lowo olorun oba wa dupe yin logo ise mo so ki se agbara la se pe anu ni na la tun rigba lojo ti ni mimo re oba ogo mimo re oba eda mo mle aye ko seni dabi re mimo re oba ogo ya latifu ya ramoni oba ya latifu ya raimi mimo re oba ogo mo wole aye ko seni dabi re mimo re oba ogo beni egbon mi ta ba wo lo ko dabi olorun na ni leyin olorun olorun na ni olorun oba ma fi wa sile o tifu ya rai mi mi mo re oba ogo mo wole aye ko seni dabi re mi mo re oba ogo be ni egbon mi ta ba wo lo tun ko sen to dabi olorun na ni leyin olorun olorun na ni olorun oba ma fi wa sile o ma je koju adua o ti wa o eni ti se ojo akojo akojo rewo owo emi gugun alafia ire lotun lo si owo ibukun omo kamukamu na ni kogun le se odede ni kokun wa bibi yin na re bi sola balogun akola ajimo teni bismillah egbon mi
1: bismillah la fi dali aye ara mo ni lo tele sugbon ka to rara imi o dorun ato ba jaye asake orun fun wa nigba to dun ka ro na ori na lojo Friday bi sister mi se menu ba tale pe ni barika jumuha ni se wa ba pe ta ba tun ni ka wo toju orun o je ojo kejo rabile awa 1448 se ki atulo pe akesi be adupe lowo olorun ba adupe tana adupe tori koro ba je ki adupe tito lagbe kadara wa soto re olorun agbe barika jumuha ni se wa pe ta ba tun ni ka wo toju orun o je ojo kejo rabile awa 1448 atulo pe akesi be adupe lowo olorun ba adupe tana adupe tori koro ba je ki adupe tito lagbe kadara wa soto re olorun kadara wa soto re olorun ogbon ran ogun oran aya fadua agbe dara wa soto re olorun kokoro ele se bond fe on te si waju pe lati le yin olotu adeyemi ICT officer wa na adefemi ojikutu o wa pelu wa lagbagbe akomo ni ki o laigba kobo ajon se papo
0: na be ni ade oluokun ade won se wan de ade ade ade bayi adeyemi adesanya adefemi ojikutu ade oluokun ade boda ka no
1: maruna ko ade de din pe ni oba la wa ti wa
0: e kuna go
1: ara ko ko wa
0: ya wa ni ba nogun la wa ti wa
1: ah gbe na wa o su gboro gbo mo balu sino gbo do lesson la wa ti re vidodo wa la ro ya meto meto ori ro gran ka jo sati ami gada wa le abajade CSO Ayinla laigbagbe olo ko Friday
0: eh si gbogbo won wa nbe
1: a so pongo siru laaro ti toni agbara ona dupe lowo
0: be ni awon to wa engineer wa
1: Nigeria Tribune the Nation lo gbe yin laigbagbe ipele
0: ni Telegram ni eko ojumo the point ni eko de koko nu iwe royan wa pelu wa laaro ti ni o da to ba je be ni je mo ni awifun ni ko to da ni agbaja kadi ni o awon alesun redebuli ti ko te kingdom ma so laaro ti ni won ni ewo o nbo nbo awon la dede e ma lo se ba tin lo si Nigeria ode Nigeria te so holiday awon ipinle kan wa te gbodo debe to re eto abo to me ipinle wo o ma po laaro teni mesan toto o ti eju mesan lo e gbo laaro
1: ebu alon town ta bon ta na re officer
0: awon la de e ma lo se ba tin lo si Nigeria ode Nigeria te so holiday

0: 7 won si alaji atiko buaka atiku abaka won se ni gbere papo lo oro tan so fun are nigba kan ri oloye obasanjo won ni eboro owu ipe ko lenu kankan nile yoruba won ko ye ko ri be
1: won ni gi kan koko le da igbo se oyi lo mu gomina loke aye da ti wa pile wo ti ipile ondo ma ti yan o ti bo wa lu yan awon agbanimoran commissioner meta ati awon agbanimoran to ba se papo bi egberun ko le merin oto je pe kini ki ise to se ni ipile ondo ko le mu na doko
0: meru ba kori magic county mi ru nkan tan gbe ka awon agbagba egbe oselu
1: ti ipile ondo ma ti o ti bo wa lu yan awon agbanimoran awon commissioner meta ati awon agbanimoran to ba se papo bi egberun ko le merin ototo lati je pe kini ki ise to se ni ipile ondo ko le mu na doko
0: eru ba kori ba koji kanti ngbe ka won agbagba egbe oselu APC ni ipele osun won fejo lagboye tola won fi sun asubatola amet kidi won se run ba ora o se se na
1: o da ni ipele ejigawa gomina ipele na ati awon lati se eto kan ngba ton se dan leko lori bi ona eto eko bi o se so nje mo pe akeko kan to lo fun ni ogbon ati oye ma gbaruku ye koda o ta yonu gbogbo won lati mu eto kan to gbe kale AI power na pe bo lo se je egbo labari la ro
0: ti won ni ogi ipile to ba gba ni lowo dakun re ko mi ri ogborogbo santa lagba ji gan to taku to ro fun awon eto lera ti bile ko ye ko ri be o tori pe ajawe lo me ro wo yi lelere o subo se nre papo na ajepo na la ro
1: bi ipolongo ti ipare bi won se ma se bere lanu ode nje je mo bo se bere inu ose yi nje mo pe gomina fiti ti ipile wo adamawa o ma ti bere ipolongo ka ki pe 2027 gbogbo bi ti egbe osele APC ba ti wa o na ni kan gbianju o lati je je kan si o
0: ko si awuwe ijoba wa wa laarin ara wa alopepepepe na ni o ta mo si democracy nje je mo creator to nsoju iworun iwo orun iye western dc dokita idiot oluranti adebule egberun awon olugbe ni ro lagbara pelu egberun rona igba million naira 200 million naira lati satisfy oko won o
1: bi abagba ta ba karan wa leti sa mo igba awon ojogbon to mo ti fun te lori eto eko ni university kaduna won ma kowe fi se ipo na sile ton pro latari pe kini awon amoye dorun ati awon ton ton bere fun ti alakoso ile university na ti won ko ti won fun oro na ma ti bo eyan bayo nje mo pe awon ma ti fun ile aro ti ni ki awon alase ile eko university kaduna kon te na bayo lori wahala rogbodiyan to nbe sile ta awon ojogbon ton fi we pe ipo won sile ni ipinle na o
0: omo rede wa re je ja sun meta tomokunrin so oselu bobo pa bobo bulese o mo si baba tawon egbe ban yin ban fun lasiko abewo gbona si afin atoja won lo ti dagbere faye o ko lo ba pode
1: o da laaro teni je mo ko ma so laaro teni wi kini won ni gbogbo nkan to ba da atele ti o to ku die ka to agbadura won ni adura ni gbagbada ko baba se satakun takun ta n gbianju ti wa a ma tun fi adura kun to rolo ba o ni ka kepe nka gbadura pa adura wo gba won apapo kan na ma ro ijoba apapo ati awon elenu loro lori eto e se n gbianju nko e tun fi adura ke tun fi kun o
0: eyin olugbe laki ati alausa be ni ni ipinle eko emo ko won ni ran lowo bayi na ni eko je fagun mu lori na mo na se na mo na para tin lo bi igba o le meji laadorin ipo tun wa olugbe ipinle eko kina ba le mo odun na ni e ma buse
1: 2027 gbogbo ntani la ma gba je mo pe egbosun APC lo wa nbe
0: won ni ran lowo bayi na ni eko je fagun mu lori na mo na se na mo na mo na agbara tin lo bi igba o le meji laadorin ipo tun wa fun gbogbo olugbe ipinle eko kina ba le mo odun na ni e ma buse
1: 2027 gbogbo nta ba ni la ma gba je mo pe egbosun APC lo wa nbe tele won tun gba sakoso ijoba o ta lo so laaro ti alaga gbogbo fun egbosun APC eyan alagba netawe yowada lo ma so di mo ninu pade ti won se ni ipinle oyo o
0: badan ban sese gbe mo woto o lori aisan ba e fun legelege anomalous mosquito won ni lo fa sababi gbogbo awon taya loku ko to dami to ti ku fofofo won ni je ko mo toni pe bele fun yes
1: no man yes ma fara pamo sibe la won ni be ri se wa be ri se wa erin gborowo igboro ni ke erin wo eyi lo mu ijoba apapo so pe kini nje mo pe awon akanse ise ototo loloko ojo kan ni ijoba apapo na ma bere lowo lowo bayo papa ju awon oju ona kan won ni ta ba ma firi osu ke wa odun ta wa yi e ma ri igbo tun o
0: iya to nbe laarin ogede agbagba so mo anti mi ati ogede abuje ogede agbagba la fin didodo ni ipinle edo ile ise agbara wa le je won se taputako won ni ko firi ibon meta inu plant
1: inu agbada ogede e ma ri igbo tun o
0: iya to nbe laarin ogede agbagba so mo anti mi ati ogede abuje ogede agbagba la fin didodo ni ipinlo ile ise agbara wa le je won se taputako won ni ko firi ibon meta inu

0: tun bere fu o ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi
1: o ti da o ti gogo won ni fe sini mo nse
0: o na ni ami danimo mi ti Maggi native jollof rice ito we kan lasan are leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati onofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gogo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na ko ma ni gbagbe Adu chili ati konofuru.
0: Onje aleti ema bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi star yo so gogo onje ase do won ara oto. Yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe.

0: gbọdọ ja takun takun ni o lati pe awon ofo won ni de awon ile eko giga to wa ni ipinle na bakan na lo wa rogo awon ele patapata ati awon alakoso to ri si eto eko ni ipinle na eto eko ile ewe girama ni alakobe ati ile eko agba ni won ni egbiyanju lati je ki ato peye awon matare awon agboforo ati awon ologun sa awon ile eko kankan lati je ki o peye nipa ati awon afemisofo won ni gbogbo egbiyanju won papo lo ma ja si o pe kini won de ma du moru moru ma awon akeko ati awon oluko ni lawon ile eko ka ki ti setan lati je ki eto abo gbogbo yi lati dojuja pa awon afemisofo ki tan le di won ogun afeyin te gun alare fi se lo ka ninu gbe ni punch la ro
1: oko na le se bodo be na ro je pe o nte si wa duro ni jo se fa lo je pe an ka le se ri na je ke se ro yin sakatu bi ko se ketepe won ni en ba le ko gogo gogo yen jo e mo ko o e mo pe ko se foro se yen oga gba fun e ka en toron ti kan si ra ta le kun mass communication ni faculty eko ojogbon tayo popo ola lo mo se ikilo oni igboro so je boro besan jo agulo bi pe bi ti o boy kinu ki ibaje o lo n gbo professor agbe kale toron te ya bala fun ti igboro je ko ni kusu le wa nigeria oni ta ba ni ka won wo lo to lo si o lo le sa ko ba fun ai ni se wa nigeria o ati n toron ti o n je bi pe o gugu je bi pe o le sa ko ba fun ati idabo ko to mehe ojogbon popo la lo pe a case ko won tari we kan sita toron ti sa kuso ikansira ta mo si kenu case leaders we bi an se pe a case bi pe alafia ki na ni alafia ye ni toro mo ti ele keta Queen and the Postal Quintatin at Lagos Public Register. Fa wan lenu loro awon eyan kan kan kan to je pe omo ti tedo npa ta wi pe waye ni resource center ni onikan ni ipele eko iko pe ko pe si nkan tun tun agba bi pe yo ti fa ko mo le tutu ke yan soro kan ko mo lo na abayo bi ko gbodo solution gbodo wa woni ya to ko lati gbe gbugbe se baye bi pe bo pase do to bi pe papa ti won ta ba to wa ni akoko erun bi pe iru nkan baye lati kale ni oke oya abi ri fa naija abi ni ipele benue bi pe o le loko lo won si mu ona abayo to je pe gbogbo ko fi mo da se foda da won kusu le wa nigeria to pe ibi npa me lo se nkuru ngba ti wo nku le se fe weta ipe agbe kale nkan lo sa ko ba fun je ni wa nigeria ati iwo daran si yan ipe ko se ko ribe ni ori ede wa nigeria ko lo ba je ki oro ko ori se bo de fe no lo je pe o nte
0: o da to ba je oro e ko lo ka laaro demi no ke leyin lo sinu weru ni the punch laaro ma lo si ipin logun jeje mo pe awon alase ile eko alabode ni ipinle na ma ti rogun olukoni papa julo awon olori awon ile eko alakobere ati girama ni ipinle na boye pe won ni bi awon ton sese gba bi 120 ton sese gba ma so fun laaro te won ni bi ton ba pin si na ni ke lo bo ti eje pe awon olukoni kan oga ile eko won ma benu ate lo ma fa seyin lati ma lo si awon ko kaakiri won ni tori boye eto abo ati pe igberiko o sese kan ma imudu pe je nbe je mo pe to je alaga fun ajoyo lale kan ifede logun lo ma so ni gbogbo ni oja lami si ngbati ni bi aye ton gba awon ton sese gba ton tin ro won ton tin gba ni mona to ni kon bi aweri ton de ti so pe eto eko ejo ko tubo ma se sori kaakiri ni ipinle oko wa ton sibe awon gburu ko kaakiri won lawon de gbo yi pe awon olukọ ni kankan ati awon oga lokankan won ni won fe lo si awon gburu ko lati pe won le ma ri mudu mudu je nbe abi ko pe eto abo to peye o ni nipa di eyin pe se lo o ti lo igbese bayo ati ofin ton gbe kale bi pe gbo awon olukọ ni awon oga ile eko kaakiri ton sese gba won ni gbogbo awon bi ton ba kun olo na gbodo lo won gbodo fa seyin bi ton ba kun olo alagba ifede tun wa so laaro te oni o n ro gbogbo won olukọ ni ati awon oga ile eko patapata ton sese gba won ni ese yin gege ise o eje ki ijoba ipinle ogun kan mo isako igbese yin bi won sese gba ni ibo tun da deba eto eko eni to je alaga fun igbon ton gbe ka na ma fo re o ro gbogbo awon ton sese gba oni eje ki eto eko ko se sere ni ipinle ogun papa julo lawon gbere ko lawon kan wa te pe won lafani lati sugbon ti ijoba ipinle na to gbe igbese lati je kan pada si yara ikeko oni ba won eleyi o na ni ke lo wo ke gbianju lati je ke eto eko ko dada na awon gberiko tori gberiko o se pataki tori awon to wa nibe won kan ati aineko dede o n jo won lenu nibe nipa die na so pe won wa ni gberiko eto eko gbodo se sori tun gbo won patapata lai ye ni kankan e lo ka ninu iwe ni the punch laaro ti
1: koko nu ere se wore na lo je pon te to anu we the nation laaro ti toni naija ti bu na tun gborin okun fofofo ni o nipo itoran ti oselu le wa nigeria a o so si gbe leyin eni party o ki lo je pon sele won ni arise la rikari ka ba re ko to kari tun oro tan na ni o da le iwola en to je senator to pe o n soju wo won ti dr idiat oluna ti adebule won re je ko ti mo pe awon egberun meji focus just the one should do for la government tare gbele mu tita fun won to lo bi 100 million naira 200 million naira that is leyin fun okowo won ni ese kuku ati ora ji ko le ba ma fu loke lala ngba ti n pe akesi pe eleje abala ile ke to je pe an sa gbe kale for ro mo ti awon obire ni wo iko tale pe Lagos Women Assembly wipe eto ironi lagbara yi la gbopo waye ni ilu Ikeja ni ipinle Eko ton si koso kan wipe ironi lagbara se pataki ni awujo wa ko se ti manda lo ohun pa awon oloselu ati awon asaju ye fowa be ati awon alenu loro ni agbegbe won alejo pataki lo.

0: 27 egbo suru APF o ni egbo yen duke satile bo baba ko le wole gbogbo mudumudu ton je ni ipin na lowo lowo bayi ko le kale ko ko to ba ti di are to o ni wo fi ma je mudumudu ele to ju eyi lo e lo ka ninu we the punch ni telegraph la ro ti ni
1: lojo ogran je ti fun la ro e di nation na tun pe royin won le ti o toro be yo san kan ti o fi je o ta lo n pa samara ne ka lo n pe akesi pawon ple kan lorede wa je gbogbo opule ni o 16 to lula abuja na ogbeyin ati awon ijoba abile won ni owo kan to lo bi trillion mewa o le pese pese merin ori n toran ti ro edi nation na tun pe royin won le ti o toro be yo san kan ti o fi je o ta pa samara ne ka lo n pe akesi pawon ple kan lorede wa je gbogbo opule 16 to lula abuja na ogbeyin ati awon ijoba abile won ni owo trillion mewa o le pese pese merin ori n toran ti a fi pa ma fi pa mo ta city safe is to ni pura nu bi pe bo le si lowo na si pa lorede wa nigeria ro mo ni pare to je oga gba fun neka nile wa nigeria ati wale smart o jide lo pe case nigba to fojo ju pelu awon akorin ile sa mo woran kan ta furu pa mo lana ojo thursday oni e to tun je alakoso fe to nawo ajo lorede wa nigeria tai wo yide oni won pin si a case gbogbo e gbogbo ijoba apile ijoba apile o kan to lo bi trillion mewa bi pe to je pa pa bi pe bo le si lowo na si oju o kina je atribun le tena kala ro e ba ni kilo toro oni ka kolu mo ma je lo sa yayo esu wa bi
0: okay Gomina Alex Otima ti Gbosuba Sada fun awon ologun ati awon ene loro lori eto abo ni ipinle na bo se takuntakun pe eto abo ko peye ni ipinle na nigba ti aba n gboriyin fun won ni ile ise ijo ni ipinle na latari awon ologun won to pe sa ti won ti to ton lo sibo won gbe won kuro ni ipinle won ton gbe won si ipinle Bomi lo ma n rogbo won pa ni lasiko te wa nbe iru ni pe eto abo peye o ni gbogbo awon ologun won ro nigba to gbo awon eyan ba ta awon aralu ba so awon won si won joko sile ton wo to tun to ton duro wa wa ton je ki eto abo pe o ni melo lo fe ka gbogbo gbe ti ton be se n kuro te se lo si ipinle bo be igbiyanju te gba lati je ke eto ko peye ni ipinle e tun je ko tun peye na awon ipinle ton gbe yin lo bakan na ni awon ologun na wa du lowo gomina Alex Oti won ni awon rise yin ise takuntakun te se ati leyin fa awon ton se sore ni ipinle na lasiko ta awon se alagbateru eto abo ko peye bakan na lo wa ro awon ton tun ma gbe pada si odo seyin gomina ipinle na lati se takun lati so so po pelu ijoba na lati je eto abo ko peye gomina Alex Oti o wa duro sibe o wa ran gbogbo awon elu loro patapata lori eto abo ati awon ologun ati awon agbofuro ni ipinle na mo ye pade pade papo don se lera lera lati je ke eto ro ko peye wa ro awon patapata ati awon ogo ologun ni ipinle na ni efun ti ogo olopa commissioner to nja awon olopa ni ipinle na nigba to ro gbo won patapata won ni gbe kan ko ko le da igbo se o e dakun igbiyanju e je ke eto ro ko tubo ma pe awon igberuko kankan ti eto abo ti o ti pe tele nigba ti awon commander ti won wo won ti je ke eto abo ko peye dada o wa ni e ma duro nikan o bu awon bi yoku patapata o na ni ke ri pe eto abo o peye o pe lo won gidigidi fati leyin ton se ade mo si je takuntakun ti eto abo do fi peye ni ipinle won gomina Alex Oti do so di mo nu we the punch
1: oti wa tun koja lo si ipinle osun lagba ti o ke soro yo ketan sare o won lo de to pon to se tu
0: pe eto abo o peye gomina o dupe lo won gidi fati leyin ton se ade mo si je takuntakun ti eto abo do fi peye ni ipinle won gomina Alex Oti do so di mo nu we the punch la ro ti
1: wa tun koja si ipinle osun lagba ti o ke soro yo ketan sare o won lo de to pon to se le ko turi o miran na ni awon agbagba nu egbe oselu APC ni ipinle osun ni ko gomina wa ni ko pe ko pe ta gbo pe egbe oselu APC wi pe pada lule tun o ja ile oru won ni ati ko letter apile ko won ni akoko ni odikin adeyanju agba nu egbe oselu APC ni ipinle osun lagbagba ona ibu sajaye won ni ko letter na si are won nigeria so jara met wi pe won da si o bo je je pe dubo na ko si lo bo se ko lo won ni sugbon won tapo toro te ti giga kan je gomina pe ja kule egbe oselu APC ni ipinle osun wi pe ogbe ni pe egoye tola asun na kan pe are e ba ni da si o tori pe orin tori oni ko tori ola ni gba ina kala fe go se mi APC
0: o de je ki koja lo si ipinle to ba je osun lo lo lati osun si ipinle ondo ko ma ye ko po ju owo moto oni po dada o pe ki njise ti gomina loki aye di aye da ti wa to so won ni igi kan ko le da go se lati je ki sakoso gomina na ko tun bo ma so ese reti dada ti ko to je gomina ni ipinle ondo baba e ma ti bo wo lu gbigba awon agbanimo ati gbogun ati commissioner bi meta ati awon ele loro gbogun won je egberun kan o le merin 1004 o na ni won gba la ro tun gba ti baba gbogun won to n gba won ni moran n gba to n gba won senu se o ni ewo ni igi kan ko le dago ton to to o ni bo se gba yin ati commissioner tuntun meta ati awon agbanimo o ni gbogun yin patapata e gbodo se yin gege bi se gbodo satileyin bo ke kun lo papo ki gbogun kan ko le ma lo ni irowo oro se lara awon to gba ti ri agbanimoran to fun gomina lori oro iroyin ni ipinle na ati oro ati asa bakan na lo tun gba awon miran ti awon elenu loro lolokan ojoko na lo gba ati ri alagbero toyin ogungure e fun oro awon obirin bi demi ni obanyogbo iyen lo ma ri si oro bi gbogun kan se ma lo ni irowo oro ipinle

0: ni eke somale gogo suru lere ase yi samodun
1: samodun se mi
0: te ba lu godun ni le fi se o
1: bene
0: atebo atebe
1: lese te no
0: lese yi ona da ko buku gbaje won tun ni ka se ajo bi ile na wi pe alaji salahuddin kai oko eleha kana lo lu fe de se bo de te fi bo de se ni ajo bi yin o te ba ngo ni ka se lado afi pe eso ko dura ti ni asaro lu kini bilikis aye kola ya ibrahim be ka ma ki wo da bo ti de se bo de fe so olu ti wa fun taro teni adeyemi
1: ade fe ni ojukutu ai ti wa ti ade olu opun ade latale anu to gba lere o da ka ma mu loloko jokan laaro ti o ba nasiruddin studio guru bi akinlowo oni sasa ti ilu sasa akin baba ku se se ana ope ni a ma se laye lagbara olohun won ni lo ilera o se pataki o se koko ka ma se rara wa ka ma se ewo lori kore ona ba yo ma fun ani afia
0: gbogbo yo en ba ni alafia gbogbo na lo je pe o ni o won ni eto lera ni orede wa Nigeria bi pe ogbe o bi pe ko se ni kan ti ki fe tojo ara re bo te je pe ijoba n gbianju ti o sun popo won ile iwosan na ni pe owo la lo je pe won gba ajoba apapo ba ipele ijoba ibile eni se takutaku lati je ko se ka mo ri a se ma moju to eto ilera wa tori pe airo ka du opin lo asegun ajasola si de wa use to ni gbogbo ka fata kosente ki fe tojo ara re sugbo won na ni se iwa ni bi pe awon gogo egun oyibo o tun gode kan alase e ba ni gbe igbese lori e ki gugu awon toro mo ti ogun ton ma lo bi pe ko le ba wale iyan de bi ro ile wo san ta lada ni na won ni na tun ma lo soke na ejo olorun ba o fa isan se wa o
1: e ma je ka ma duro ko de pe ara se je ko to di pe ase wa o nitori ti aisan ba ti wora ju o lewu ki olorun ma fi se wa o ko si fun gogo ko si mu gba alaisan ko lo ba ko fun gba awon alaisan ni alaafia a je aro si that lati korodo
0: evangelist ajisafia yomi de agege ka aro eyin tegbon tabura gba alase ati awon olotu joba ngbin aju sugbo awon eleto lera yi a de ka to tori pe ile wo san alada ni owo ti won na ti po ko si si owo nita afi ko lo ba ko gba wa
1: olorun ba ko ni je se wa o sumo ki joba apapo joba abile ati joba ibile yoju lati je ki iwosan to peye ni rorun lowo ko ba pele abi to fe gan ko ma wa lawon ilewosan kaakiri o oruko awon oluwa femi adeleke lati orilede france ni paris lohun lati te ona ngbo wa ketekete be ni ona wo ko se
0: re ade agbayin lana
1: ati ade oladi meji ayinla lati re europe na ona na ngbo wa
0: bale ru okedo olu baba to de dada kin la bi wan anjanu baba se se anu de na ni won ni omo rede wa ni je mo je bi ara wa ka ma fi sere o ka ma se ya ara wa lori kore wi pe pataki a de lugbade aso ka won alase na si ma se lowo ki owo ogun ye wa le o
1: assistant pastor monisola akogun ma megbe apede lati gbagada mo ka jimoti ni iwosun ara o se pataki olorun ba ko ni fi aso wa sugbon ki ijoba na gbiyanju lati je ki awon to je ti ijoba ko je ofe o olorun oba yo ma fi alafi wa logun
0: alaji musbaudin ogun bona won ni baba adini iramos ni egbe bi ko alafi agina ni alafi ara bi joba n gbianju ti won na awon alada ni toro mo ti le wo so na e ma je ka iko ma lo soke ki awon to si ja alase ma se lo lori n toro la eto lera tori pe lera labode na ni papataki ti oko lagu ara wa vice se
1: baba oloye lori le ki olorun ma je ka ri aisan ti ko gba o tori ko si eyan ti ti o gba iwosan ko si eyan ti aisan ko ni se sugbon ba ko ma fi aisan se wa ka na ma toju ara wa daada o won ile iwosan ki olorun ko fun won ni alaafia awon to wa ni ile iwosan ko olorun ba ni alaafia o
0: alaje oluyege juma mubarak ope lase ara lore kore se pataki ki aye ma duro de igba to je pe oba wara nigba ti aisan ba ti wara ju o lewu kọlọ ọba ma fa aisan sọ ko si fun gbogbo alaisan ni alaafia o aja rashidas ọmọ ni òkè ogun ìyàwó wa ní ìlú ìbàdàn akasko
1: afa ramon ejibo ilera se koko láwùjọ àti pé ilera lọrọ tí kò ilera tó péye kò ní sí ìsẹmi tó dára àmọ kí a jẹ kí àwùjọ wa máa mọ ní tónítóní o

0: ma seto ilera de eto ilera gbiyanju lati ma se owo lati ma se fi owo ogun ile iwosan ki won je ki owo na ko ma po o
1: loye eso lawa bobagun wa ti ilu agodo won ni sakoso ba mudiru sala ori odejo bi ajagun gbadde odo ti ilu agodo kedo won ba ku ti popo se se torun ti
0: se se
1: la no de pe igba pe de wa nkan le be na ko ba je won ni jo kaluku wa ko mo moju to agu ara wa o aro kadun ki owo ogun bo si wale ati bi to gun ba wale ki ti ti ble na ko tun wale ka mo ko mo lugo ti
0: so la ba je ki eto ilera ko peye daada awon eniyan ma duro de on re ra de ke to sayewo ara yin bakan na ni ke je ki ba gbiyanju lati je ki eto lero fe ko kaakiri awon ileewosan olorun ba ko ni je ki asa isan o
1: retire cp lola ogbonfo won lati egbe da idimu ko se ni kerin ti ki isa isan be se pe akesi n pa keyan tete ko fi re isan abeun to ba nse o da lopolopo gbogun ile na gbona lo je won gogo ka won alase ki won siran lowo olorun ni fa isan gbe
0: apo atunu se ti ilu musin ilera o je pe ara okan ati ibasepo eni wa ni alafia ki eni ba kan le gbe igbesaye to dara ati se awon jojumo re ehe won ni kan je ki alafia popeye ilera ni ilera dara pupo ani sasan tori pe lai si ilera o le soro lati gbadun tabi lo awon ti a ni o God bless Nigeria ti lu se ti ilu musin arere mako yen owo baba dami ori e
1: Muhammad Mashur Imam Kawula ti Yaba eto lera ojuse ijoba ni ijoba gba awon osise sise eto fun awon ise won yi ki ara ilu na se ojuse wa lati se imo ayika wa tori pe ibi ti imo to ba ti ka to aisanrun mo ra pala wo agbo ara
0: fadila ti ma taku la aji oja tele ki awon ijoba o sanu ki awon na o ma sayewo wa takun lai
1: nda ko buko ba
0: to jo meta ton ti
1: be won ni bale kan ede kale jaye otumara adebusola won ni o ye ka ma mojuto agora wa lere kero ta ba ti fura kasi koja lo si ni ayewo na to se pataki
0: alagba muda igbowo keke be lati woye ilo okay e ka ro ibadan me o to otoro le so olorun yo fun gbugba ni alafia ami
1: ami alaja si ata yaro lati marine beach won ni lata menu ba laaro ti toni opolopo lo je pe ni ese kan tabi arun kan se pe ati lo si lewo san lo je pe o no fa bi ko se pe awon gogo owo gogo igbogbi to je pe o gbode kan pe ki ba kun siran lowo
0: e ka ro yin ibadan mejeje gogbe re ki ijoba se eto ilera ofe God bless our land e aku odun ano omo ba wa abogunjo lori odo egbe da ke je ti lu sa o na lo ni na so laaro
1: Alhaji Mustafa Dodo Adams won ni lati suru lere ko moju to agbara re ko se ni kan ti ki sasa ki awon alase se ran lowo ro ni to ma ti toju awon eyan to ba ni aisan le wa ni dia ko wo ko ko si wa le
0: e je ki awon ilewosan ma se ijo eto iwosan ofe fun awon alaisan olorun ba ko ni je ki asaisan ka awon na de ma moju to agbara wa o se pataki o se koko omo ba tafifa ta ade yemi adeke resaku resadu kingdom oni won te laaro
1: ti ni eni itajise koja be won ni comrade Oluwatoyin dada won ni baba lati abro bale ilu oke odo lo so wa to de dada kilabe wa nu nkaluku wa nta gbagba fi nje ko abe na je ko wa wi pe awon baba wa laye jeun won ni baba ti je bayi wa mu ko agomo bembe ati emo lokun kodun a lo ni faso se
0: imam na opelo yeru oye dokun ta se ogun ta de ki olorun fun wa ni alafia to po sugbon ki ijoba ba wa se ran lowo to po fun eto ilera jake jado gbogbo Nigeria God gbogun ati Nigeria o
1: alaja adesina korodo won ni lati eji on kaluku ko ma toju ara re baba ti kofiri ko on kaluku won na bayo si esaisan
0: aroma lati aye toro itile won ni ki a ma sa aye wara wa o aye wara o se pataki o marun oni baje
1: ami doctor leye di tab oyedun lati oko doctor onisegun oyinbo imo je o o se pataki meyan ba ti aisan abi arun ko tete koja lo sodo dokita re ki won se aye fun to ba se aye yo pe o mo rorun lati toju pe kope lagu ara
0: alaka mommy ze na lati Tom Jones e je ka ma se aye wara wa lori ijoba na de pe se awon ogun sa awon ilewosan daada o e se o
1: gugu baje e ja tesiwaju ni aro
0: olusagun tesi adebanjo je pi aparadi jamoki akola jimotini e wo o se pataki o sugbon koko kan ta fe ni pe ki ijoba se awon ilewosan ni ofe kon de ma fun ni ogun ofe o
1: madam adeni kesalisu na ni florence jinamu kalu de bari todo ti na wi ko kalu koko moju to
0: alagba segun amodo kere ari ti na o su padi ni igana ari ti na laaro ti ni wa lausa laudin okole a

0: taofiki olonja se kongere konge owo konge omo olonja se kongere wa bila taofiki olonja se kongere konge owo omo emi kun alafia o je ti gba lojo ti na ki kabo ikoko nu werin to tun test waju le se wa bondnet2.9 oni be bo ba mo ru bo ba mo pe inu lo ri omo pe beyan ba ro oro ana yo dupe tola yo dupe ojo kojo awa dupe yin lo ki se sagbara wa anu la tori gba lojo ti olorun gbogbo anu ojo ti ni je kogun lati odede ni kokon wa bibi ina re bi saraba logun koko nu we si waju
1: ope pataki folohun oba laura bi to tun je o se se fun wa lori eto loro yi eto yin eto wa koko nu we royin bi ati mu banko gbi royin wa adupe folohun to se se fun wa lati wa lori eto ohun loro to ni pendo francis buko temi
0: so agbo oselu mo fe be laaro tenu we ni telegram won won tenu ma nja ton ba ja ton won ti pare omo yo mo ba won ma nja ton ba tun pare e ma ni lo ma mu gbogbo awon to wa ni egbe oselu apc bo te je pe a lo si ton waye laaro won boyo lo fa ti egbe oselu apc o fi rowo ni ipinle osun sugbon ko wa ri be o je mo pe eni to ja alaga gbogbo fun egbe osun na alagba netawe iwada ma so laaro tini lanode ti pade papo latari bi a se gba ko so ijoba ipinle oyo ti bo ba 2027 ni baba ma se pade lero igba ton ba awon elerun loro awon ko sako ni egbeso na to n ba won se pade papo ni pe loyo ngba to wa so ni ati nbo awon la dede 2027 ti kan lekun o ti wole de ipolongo bo ti be si kakiri ba se ma wa gbianju lati se ra oloko bi lati je ke egbeso do apc ko rowo pola ko de gba ipo pada ni sakoso ko gomina ni ipin loyo ninu oro to so ni omo ya kan na ni wa egbeso lu kan na ni gbogbo wa a ma nja baba ja tun re na ni won ni tori pe ki fa ife se ti afini bara wa ja ta afini soro si ra wa baba wa se lo si o ye ka pare ni arin ara wa na ni o alagba ni tawe iwa tawe iwa da tun wa so laaro tini oni ni toto oni omo iya ton baba won ma kankan na ni gbogbo anu egbeso le pc ona ta le tete gba ti gbo won ti fi rowo mu dada oni baba ti gbagbe sate ti ibo sipo gomina ni ikun to waye lojo saturday lojo kedogun oni ye ti lo be ni egbeso le pc ju sugbon olohun gbe igbianju won ko de won lade bi gbianju o se waye lade ti o se sosere ni ipinle oyo ni bo 2027 oni ka joko ko se papo omo iya kan na ojo ni gbogbo agun to ba n de ni kankan to ba n bu won ni edakun egbe danu edanu bi omi sowo eja fo so po bi osusu owo ato egbe osele na o ro won pa lo de gba isakoso ijoba ni ipinle oyo 2027 ninu bo ti won ninu ipade ti won se papo awon olenu na awon sakosako ni egbe osele apc don se papo na ni won ti fori ikoko sodun bi pe agbodo se ra wa lokan sosu owo ka le ri owo pon la ni 2020 ipinle oyo ni telegram lo sori mo laaro yi
1: inu we Edo Tribune to jade lowuro toni ipinle Bauchi lo gbe mi lo wo ni ipinle Bauchi lowuro toni jeje mo wi pe awon alaboyun ti re to odurun to fi mo awon iya lomo lo se wi pe se eto idanileko to lorin fun lori pataki omo lomu pataki fifo omo lomu ohun ohun ni won so wi pe o ye o gege bi arapa sisami ayeye ayajo ojo ifomo lomu todun ti eto ohun ni won so pe to di mimo wi pe o waye ni joba ibile waji Bauchi late won si vin te mo awon alaboyun ati awon iya lo le ti pe o ma pon dandan ke fa awon omo yin logun won ni omo to ba ma da opo lo rufe omo be ma nji pepe ni oni ka tun wa gbe igin segbe oni se ewo dada ja wo dada oni se ri ka fo omo lomu fun odidi osu agbako lai fi nkankan mu lai fi nkankan lu lai fo mi lu lai fo nje lu ah oni rufe omo be yen o lo opo won ma nji dada oni yato si yen oni bo se ma nri lara won oni ke wi se pe ka wo ko bi omo to bi bobo oni yen ko ni pe omo lalafia toto oni sugbon ke gbe omo ke mu pe gbe oni yen gangan ni o oni tori di eyi o pon dandan ki eto ti eto

0: fọmọ lọmu lore kore papa julọ fun osu mefa o dara julọ ijọba ipinle ohun gba owo eni ti won pe oko re ni tutun to je alakoso to je alabuju foro awon ilewosan alabode gbogbo ni ipinle ohun lo so e mimo lakoko to n ba won iya lomo ati awon alaboyun soro lori pataki fifọmọ lọmu eloka inu iwe redraptivum to jade lowuro to ni
1: o da mi su wa lagbo oselu laaro teni pada sinu iwe ni telegram laaro teni latari pe kini won ni oro oselu soro gbogbo apapo bo bulese o tori pe kini oro oselu da bi pe to agbara waja tun bara se papo na ni o nje je mo ipe latari bo tipo gomina to ni ipinle ose lojo saturday to koja yi won ma so laaro teni bi pe gomina ti wole lekan si o gege bi gomina ni ipinle osun gbogbo awon igbe oselu to ku e pe parapo e ma wo ti oro eleya meye ma wo to oselu e parapo lati je ki ipinle osun ko tubo ma gboke agba si o ninu oro to ja leto ejo en to je alegbe ma sofin yen senator opeyemi bamidele lo ma rogo awon ile osun pata to ku ni ipinle osun bo te je pe kada ro se awon to ku lori ninu egbe kan jade lati dupo gomina sugbon ti kada se ademola adeleke to se lore lati wo ni o ti fi won pe awon ara ilu to n fe na ti se yen ibo ara ilu ti so e je ka wa gbarupu ti gomina na lati je ki ipinle osun ko to bo ma se osale gbo awon elenu loro patapata gbogbo awon oloselu keji lati ma bere bi pe awon lo sile ejo mo o ni egba kada ra ke ma gba gba kodo tori pe kini ara ilu lo so pe nkan to n fe lele won de ti se ta ba wo bo saturday to koja ni osun e ri pe ko si gbon mi si omi o to ba kan na ko de si gba kan bo kan ninu awon ato won se eto won de won se rese lati tari gbo awon awo ati gbo nkan na tari e ba kan na awon agboforo won duro wa mu wa mu o le ti mo wi pe gbogbo bi se lo lati bere ton ti bere eto dimo na le ti ri pe igbeyin eto dibo yi gbodo se soro fe nikan ni tori pe kini awon ara adugbo na awon ara to wa ni ipinle osun won jade won tu aya sita lati yẹni to won gba ton de ti se ton ri pe en ti kada se lo Adeleke o ye ka gbarupu ti ni o ka ma setanu abi ni bi ni si gbogbo ile ku ni ipinle osun e dapun e ma gbe isugbegba e ma je ki gbo nkan ko wo o ti wo ni e darapo mo ke je ki ipinle osun gbogbo ke agba si o wa ton sibe o ni gbogbo to n bo 2027 be ise ra yin lokan ba yin se tu ya jade kan tu ya jade lati yin eni to wu won ni isipo ni 2027 lori ijoba ta wa ijoba ti wa ti wa ni ko si pe a fi pa kan bo kan nu asati leyin fe nikan ko si mo gbo to wa ni ipinle osun o ti fi han bi gbogbo bo se waye 27 e je agbarupu ti senator Adeleke ko tun bo ma se ilosisi ni ipinle osun emi ko mo so senate leader yen ala senator opeyemi bamidele lo so di mo nu weru ni telegram laaro temi
0: ninu weru in to jale lowuro toni oro ma se ro oto ma ni bosh boro se ri o oto ni be se je ta lo soro imo lowuro toni ile ise liberty google company to je wi pe adijedu ipo gomina that all progressive congress lasiko eto idibabile to koja dr samuel mauyo ose to je pe ohun gangan leni to ni ile ise yi lo soro imo lowuro toni o o ni se ri oro to n gbe po yenu o ni boro ma se o bawo lo se ri won ni eyan kan to ra lara ile eyi ti ile ise ohun ta ni ajo EFCC kọwe si o to si nso fun won pe eni yi o o ni nkan awon ni ibere kan tabi o lati bi won ni sugbon gba toro o wa gori ero aye lujara kan ni se no so wi pe EFCC kọwe o kọwe sita ni ti dr samuel mauyan ajose kan wa ni bakan pe boya bi o ni cockroach ni cupboard gege bi ase lebo won ni ko ri be o ile ise ajo yi ye ile ise liberty group of company o je ile ise to looto ti ko si fi gbanu dr samuel mauyan ajose wa n gba inu so lawo lowuro to ni wi e ba ma da won lohun iko awon ko ninu awon oniba ti mo ta le fun onoro ti o si ni nkan kan se pelu eloka dada ninu awon we royin to jade lo to ni
1: nje je mo pe gomina ni ipinle wo gomina ipinle bauchi ati pa gomina to gu pelu gbogbo apapa julo gbogbo sokoto won ma n ro gbogbo awon eyan laaro teni won ni ewo ise takun takun na se lowo lowo lasari pe kini bo se mu ounje to je ko ropo to je oye suru fun gba awon olugbe ni ipinle to tun wa nta ni owo kan be fun awon ose to je pe owo won osi won pe fere bayi ati awon ara ilu iyen lo mu minister to n ri suna ati idagbasoke oro aje wa ni o dira wa nigeria iyen alagba atiku bangudu lanu ode won ma gosuba sadakata fun gomina lọwọlọwọ ni sokoto ati awon gomina to ku bakan naa ni won tun wo awon isakoso ti won n se won wa rogbo awon gomina 35 governor ni o dira wa nigeria lati wa oko se ti gomina ti ipinle sokoto iyen mehd aliyu fi ise takuntakun ati gbese to gbe lati je pe oro ounje orun ni ipinle naa won nibo ni baba isise nje mo pe gbogbo awon ero ko to wa ni wa ta awon ekobo dodo ni ipinle sokoto baba e ma ro lagbara gidi nigba ti awon eroko won jade bonku bonku baba e bere si ni wa ta fun awon eyan awon araalu ati awon to wa ko lati je kan ma ra ni owo pelese ti o ni won lara bakan naa lo tun wa ni pe ipinle sokoto o wa ti di irorun bayi tori pe kini gbogbo awon agbe to wa ni lo ti ro lagbara iyen duro sibe o ni gbogbo awon to wa ni gberiko lo ti wo

0: je ko rorun fun won o wa tun wa se kwamba di pe gbogbo awon ise ni kan o te pe owo osu won pele be bayi ni baba ma tun ro won lagbara ori gbogbo je patapata la to kede le gbogbo rorun bayi le ma ni owo ta sere ti o ni ni lara bo ka ro gbogbo awon to wa ni igberiko patapata o ni awon to ma kuro ni bebe o ti so mo kon kuro be tori pe ki to mi ba de ti agbara ba de agbara ya agbe o bi agbara yo shop ko ni le waye mo tori pe ki ton ba kuro ni bi ton gbe be bo ki to dara o lokan won bale o lo ti se ton lati mu gbodun deba awon eyan to wa ni ipinle sokoto ni minister iwa tun wa gbosuba sandakata fun gomina fun akunta to se ati awon eto ko to gbe kale fun idagbasoke awon eyan ni ipinle sokoto minister yo wa duro sibe o wa ro pa awon gomina to ku patapata o ni te ba wo apo se takunta kun ti gomina ipinle sokoto yan ahmed aliyu to nse wa wo kese ki awon to wa ni abe yin ni ipinle yin ko le ma je mudumudu ijoba ti wan to ati pe oro nje o se pataki o se ko te ba ti mo oro nje te no te je ko ran fun to ni ta le jo na awon ipinle yin e ri pe nkan yo ma lo ni wo ro se lo e lo ka ninu iwe ro ni telegram la ro ti ni
1: Punt FM 92.9
2: Emi won ni nkan ma nrin kaakiri ara e bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yeyin we egbe kan e ma nputa itayi ah ija fara lewu o
3: emi baja baja nko iso ara fifa so owo atese to nku iguta itayi
2: gogogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi ibara to ni biance capsule yo mu opin de ba ara to nta ni ara to yun ni to ti re aji pepe arugo atakebe baja baja wa bigba nkan to npuni irin kaakiri ara yo kora oju amole kedere wa ro orun fun ewu atigbo le wa ni won fi se biance capsule dabi ajo nabda si fowo si biance wa ni christian chris pharmacy idumota gbogbo pharmacy boluke microsen pharmacy songo famous pharmacy atan chidex idumota roma pharmacy du gbogbo pharmacy ramgate ati jota pharmacy isere roundabout ile timetayo trade medical nigeria limited lo se biance capsule dabi lati mo fosomo yin epe 08103366934 bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o
1: FM 92.9 Punt FM 92.9

Bond FM Lower 92.9 onigbongbe keja ni ninu where in the nation to jade lo wuro to ni ipinle sokoto mo lo o nje je mo wi pe ijamba oko ju omi kan e ni ipinle ohun o ma gbemi eyan marun le ogoji o to si je wi pe gege bi won se so won je oye wa pe gbe gorawu o ni sele ohun ti se o nijoba ibile enyo ni ipinle ni sele na ti se gege bi won se so ni awon eyan to wa ninu oko ju omi ohun ni won je metadin ni 80 to si je wi pe lara won ni ati ri awon e to fi mo awon obirin to fi mo awon omode to je wi pe ni kete ton wo agba mi ni ategun die fe ba tegun ohun se nfe awon to si wa ninu oko ju omi po to kan se yidanu re o sugbon ni bayi won ti ri awon ti won je merin din ni

0: ni adorun ni won ti ri lara awon eyan to se wi pe won wa ninu oko oju omi ohun to si ja wi pe lara won on si ti o ti gbe emi mi e lo kada da jare nu wearing the name at wearing Nigeria tribune jade lowo to ni
1: ninu wearing the punch la ro tele to jade tele to pe awon to ti awon ologun to ti fe ti won fe o ran wi pe awon owo kun ton fun awon osise lo awon ologun lowo lowo ton safikun won pe o to ko de ye fun awon to ti fe yin ti na ninu awon ologun yen lo wa mu mi lo sinu we ti la ro te ni pe orin ti yi irin ti change bayo latari pe kin lo lo awon ose ologun lewa iyen jena olufemi oluyede ma ti so fun bo ti fe to je ologun palupata o ni erin ti pereke yin bayo e ma jo ke ma yo tori pe ai pe lajina afikun owo fun awon osi awon to ti awon ologun ti feyinti yo bere si se ni se pete pe laipe lajina e ko ma ri alato nigbati alagbo oluyede ton general oluyede ton so edi mo ni agbe kan ni yola ni ipinle adamba ngba ton ba awon akoso ati awon to ti feyinti ni ose ologun ton ba se pade papo lo ti so o ni lo to na lawon gbo ade pa awon to ti feyinti be si fe wonu won bi pe ki lo fa to je pe owo afikun awon ologun ki lo ti o to sa pe nkan to sa to nse lowo na lo to sa to ti feyinti o ti wa rogbo won pata lo fokan bale didun lo so ma so laipe lajina afikun owo to ti feyinti lenu se ologun yo to si gbogbo en te ti feyinti na gbogbo o se so rere tori pe kini amo aimoye iwe te ti tari na de ti ri lowo won ti gbo wolu iwe yin o owo na won de se ninu ni irohun ni alape te de si ma gba won ni wo bere owo na san lati be boya lati ni osuwa odun ta wa yi sugbon lowo lowo bayi gbogbo awon to ti feyinti le se ologun won ma ra sadankata fi ijopo apapa ti olori awon se ologun lewa iyen general olufemi oluyede pe igbese ton gbe latari bon se fe unu ati awon apele ko iwe ton tari sodo won pe laipe lajina gbogbo e ma so eso rere ninu we the punch lo so di mo la ro tini
0: o da ko on te waju
1: adupe lowo olotu wa adeyemi adeyanya awon ade na ni adefemi ojukutu iti awo ti awa na ade balogun ade pento
0: be ni ade pento
1: ade miniki bi sara balogun loruko bi wero yo nte si waje se tente ti si wa
0: o ko nte si waju oje nsare jisha fa arabinrin yen princess sura olayemi anima sawon alaga joba ibile epe ojo bi won o omo epe pataki omo epe alaran omo ogumo dede happy birthday to you mother Caroline Adeyinka ti gbogbo eyan mo si mama bayo awon na ni aki pe aku odun asopo e loke pe koko se ki o te si waju Pendo Francis on oruko temi o
2: Happy mommy, happy to walk all over.

0: Grand Estate Phase 1 tan so fawon eyan
1: igbo ni
0: nibi ti e pe ile ti wa lotun to ti wa lo si ni
1: o nse inu gbo to awon eyan lo nu gbo bi tawon le kole lati ma gbe baba lo wa
2: e bo ni ifokan be lori e tori e mo tin je ma so be
0: ben
2: ni pe lori good land mo ri pe ti seto to ye ke se fawon mo nile
0: ben
2: won da awon eyan laamu
0: ben
2: stand garden yi e jo e se e tu se be se se lori
0: e se mo pe odun ni wa ki se mo foroko ninu ise ile ati pe die ninu e gbogbo eto to ye ki a se gbogbo to yan lo ti wa nile bayi ta
2: alaga mo si star wo NCU Sought After Projects and Services Limited. Yes, sir. Enough fuel, sir. Be on so.
0: 300,000 naira ni.
2: Kota.
0: Full plot in it. 300,000 naira.
2: Ile Western.
0: Ewa kwa ba she bere good land in etak. 300,000. Tawa kwa deti. Tawa kwa ya. Ilo ni.
2: 300,000
0: ni plot.
2: Daba da ya timba son mo ti bale mi.
0: E ti bale yin.
2: Mo li la la.
0: Daba ti son. Kwa bale. La jina wa.
2: Se e li no. Atave son die de lo.
0: A wanto fe son die de afani wa fwa. 350 naira ni.
2: Oma le 50,000.
0: Beni.
2: Ibi si mo tmo polo utwa ida ni inu.
0: Beni.
2: Se wakwe okolo kwa le mo ni so. Kwa wanda ke ni. Wani ya yoli. Son fo shu meta. Le jono shu meni. Mo ni so kwa oma gulie.
0: Beni.
2: O su melo la ma mi son. Kili ya.
0: O su me je ni. Ni 50,000.
2: 50 bill. 50
0: bill.
2: Lo su. E mo fifty bill osu o se lale
0: anfani nla niyan
2: aso yi pelu ajo to fe ko ni mo boye ri ko yato ile ati gbon lori
0: ile to je to ba ti bere sin son
3: fela ni kan play
4: o ti aso la fe
3: hip hop ni te play jo
5: seyin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
4: ero nke lenu e emi ti so kanu ijo ale oni e da yan mo
3: pele o ko tonu
5: baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofa ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
3: baba agba ni be gi loju ise o mo lo egbogi baba agba dua ni gba mo so panu
4: to je pa lowo wa n te koluba mo bo lowo ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to won mi mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan mata gege bi keke mario olo dawa o wa isan fini pamo awon finish esin ide mi ja oju to ba fakoko eni so ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele aro stop off abaroje road ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 dero o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
6: oruko mi ni agba teni be bi loju ilu maka oni segun bile to n fi we ati gbo so mara ile ore iwo to kan si keji ninu agbara boya ati ni lodogun ati bere kinun lodoran kin lo mo o se se ko je pe n gbate ti sise ri boya ti subu boya ti fegbe gbe boya yan jabo lori okada elomin wa fe pe se dana dana lo se tina ti afa ni gbogbo ara ti oni mo elomin wa fe pa fefe buruku ni afefe buruku oni fe lu wa ati ra pere boya ati ni lodoran bata n bo lese keyan ma ni seju kan sibi kan to ti ko ma joko ki apa ma royan egbe kan ra o ma ku tai kai ibadi gbogbo keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te kuluba ma de pe gbogbo o se dede to ba ti wan ri ele
7: a wa ni number 20 amoka street
6: bus stop off abaraje road ikotun
7: leku
6: ero ba ni soro wa ni
7: 08068216859 is 08068216859
6: asiri baba awa kan pe won baba gba a le se dede olobokunrin se yo mo pa enwe kini pe baba to bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri to nlo kan yin enu baba goye lale la laaro ojo keji ba yawo re ba ni a kasalika mo lele wa te to tele ṣugbọn gbogbo nkan kola n pariwo loya eyin na yoju e bere e atun wa ni ele to je pa won tan lawa fe logun a lo mo ogun to ro lo fun ewe atego ni asiri baba gba ni sise je ni gbogbo arun ninu ara ika ku oni pelu ogun lodo olohun gbaja gbaja lowo lesi alulu pipipipi ori n pariwo ni eti n pariwo ni nkan ri kaakiri ara ni ati sigbese dogun ni ati se eyo lo doran ni jade wa fun ewe atego to le koko onu e ti won o mo wipe na lai o si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti e kan si wa ke ni n tan pe kan yen
7: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun
6: leku dele ara bus stop tin bo le nbe ewu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa mole sinu e ibele ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
8: Punk 92.9
9: mo ki gbogire tin gbo mi ni akoko yi Adewale omo oba ni oru mi saju eko number yi sile 08063422699 le ko si 08063422699 a o ni waye aso o ṣugbọn ki a ma ba waye aso abi wonu ogun afakoko eni sofo ile ise Pips Arcade Forex Academy ni won se ran mi jade ti won ko mi jade bi omo ijo me lati

e ro ko elomiran ni wipe gbogbo ise lori internet ibiti bi oku eni bada ni loju a fi gbari ni iwobo ni bi idanileko yi ni sunday ose yi gogo laago metan idanileko yi ma waye bodi idanileko yi ti ma waye ni 73 allen avenue ikeja lo ti ma waye eko gbogbo eniyan ni idanileko yi wa fun o yala oni ise on tabi oko ni iyawo ile baale ile omo ile iwe oni ise owo oni ise osu okunrin obirin abi iwo jade ni ile eko to nwa ise ma tumo ma joku tetere o iwo na ma bo lodo wa lati se idanileko yi lo fe idanileko la ni o nitori awon agba yo wa nibe lati ma ba yin soro ofe si ni idanilelu idanileko yi yo waye ni sunday ose yi go meta osan koda ofe ni pelu o ko nilo tabi owo idanileko lati wa gba aye sile iwo be yes sori number yi yes ni ko send yes send yes sori number yi 08063422699 kan si 08063422699 bi o ba le wa si bi idanileko yi a o yonu ho koda wa tu lo si ile pelu ogbon yen 30% owo to ma nilo lati be ko re lese kese oro to ba dani loju ki o se lenu eni idanileko ofe ti wa tu ran bayo lati bere ise lese kese ni Pips Arcade Forex Academy ni won gbe wa o ni 73 Ale Avenue Ikeja ni ipinle Eko bi o ba fe kopa ninu idanileko yi ti wo na fe ku o ninu ipo kosi kosi send yes latori phone e send the text message yes the number yi 08063422699 le kan si 08063422699 orire ki ba tetere o oro to ba da loju ki ko se lenu eni lapara Pips Arcade Forex Academy awon ni won ko re woru ti won ni ka ku ni po ise ati osi ka wa ka ye ma se sadankata fun wa na ni gboro iwo dara po mo wa nibi seminar to ma waye Pips Arcade Forex Academy den to fun eni number yi le kan si ko ma ba di pe n ba lo ton ko ma dariyan jiyan number yi le ma pe si send yes si number yi le kan na be ba ti send yes logon bayi ni o da yin lohun number do 08063422699 08063422699 do ba joko to ba gbiyanju wo na o ri pe ona ala fun e o ba ti sun o ma sun ni sugbon to ba ti sun o sun tetere niyan o da

ọmọ Nigeria ewelewe ewelewe ori to kejoko nje je ma pe gogo yin patapata won ma ju si ni awon to subu yakata ati awon ta ro wi pe won sugbon won subu loju ogun ohun ija won o si segbe danu awon akoni mo gba ta ma se coaches ko kan lolokan ojo kan ati awon akurete awon omo wa to nse daada loke okun tabili won ko fi bere o Nigeria Premier Football League won ni jo ta baba pekede ile ni eja kokko jo lo gogo kandu kandu kandu gogo furukeke furukeke opolo ah bo ba di gbadagbon lo gbedanu gogo e le ma gba o eyin ololufe o e da ko e da bo ta ma se fans lolokan ojo kan gogo e to subu gogo te gboju okunle gogo awon to se wipe ah won to kun won to babo mo se tana se palakara sugbon a wi fun won to awon na gba o corona to baje o nu gba o nje aje mo pe ijoba apapo won mo te gogo awon to se akoso ere idaraye orilede Nigeria yi won ni 2024 be ba gbagbe be ba si ti gba e je ka mu wa si ranti yin ta be le mo so pe won kokko ti bere o 12 billion arewa Ahmed Tinubu to ni ki won fi san owo ajemanu ati owo osu lolokan ojo kan awon egbe agbabolu sugbon to se pe a lo la ri a robo won ti pe igbimo to npin lapo lato kudorogbo iyan igbimo amunimada EFCC wi pe kan se iwadi nibo ni 12 billion ape sori fori segana nibo lo hasi gbogbo e akori ni mo se mu lowo lowo bayi o ije mo be ba mo ni tabele ni won ti bere opolopo opolopo ni isu o se o ni satawa yi o ati oba to nse akoso nitori esun olokan ojo kan esun iwa esun inawo bakubaku esun kasise bi erin eje lile fun awon ti won se akoso awon ti won se akoso pelu awon agbabulu olokan ojo kan gbogbo e ni won so fun igbimo ti won ti pe ko to pinpin latoku gborogbo latoku dorogbo pelu super falcon be se subu yakata ti south africa to le danu ti won ni lanfani lati lo kopa ni bi fi eye agbaye di awon agbimo na won ti jabo o gbogbo e fiba fiba e to ye coach won gangan to je ti o ma soro o ni seri gbogbo awon to n ko lo awon mejila to won o ko sodi lati lo soju idije ni orile Nigeria lowo lo bayi ni orilede Tunisia gbogbo e ni ma gba won ta ma se coach David B lo ti foro lede pri re o gbogbo e le ma gbo nitori pe ade bi eyin ma ti gba ole ni ke ma

bello kun boruko oluwa mi o nfi binu gbera esan le loju araye osa boruko oluwa mi ni o dake wo rowo lai fun gangan apata boruko oluwa mi o ko ko ti e le sidi orun boruko oluwa mi o ran kari aye porogodo oruko laun mi witi bina oruko ala mi witi biji oruko to ndu gbamu

0: dedicated to God's name.
1: As-salatu was-salam.
2: Al-Aji. Ejo awon won ni zakat to si
3: ikini awon mekunu olohun ti ori kan nupo arinrin ajo omo oruko ati eniyan ti gbese ti wo lorun bi apo ewo ati be be lo ni
2: Allahu Akbar igbese o wa ni awon eniyan ti o fe ki zakat won ma sise ye ko gbe tori ko si pa ki gba ti bara awon mekunu olohun ta nu won ki nse mi
3: ijo ansor din akoka ni ki won darapo mo ijo ansor din akoka lo fi beru olohun ba lagba zakat lowo olowo ti won si fi beru olohun ba pin ko si oju saaju ninu zakat pe ijo ansor din akoka bo ba se zakat lo ba wonu owo yin tabi sadako ansor din akoka ni ke ma bo lati wa sise olore won kale si 15 alaja alake street off community road akoka ipule eko esi le fi sadako tabi zakat ni sowo si 10135044 73 Zenith Bank PLC account name Ansor Din Akoka Zakat in bracket tabi ka kuku pe 09094875711 Ijo Ansor Din Akoka lo so wi pe ki gbogbo lowo muslimi o ma joju meran ani ke yo epo kuro ninu alikamo
2: Daddy wa awon moye ma tin pe leju sawa gbodo so pe tori a relocate wa si agbegbe akoka ki awon mo ma continue education won mo
3: won ma continue mi o ti ri ilewe to temi lorun tele ni sugbon nigba ti mo de ilewe Ansarudeen Akoka Nostrum Primary School emi go gba pe nkan ju nkan lo
2: Ansarudeen Akoka Nostrum Primary School emi na de be lana mo ri ayika won to rewa classroom to nje ki eko wori e tun wo boss oloye ti won fi nko awon mo
3: se yen nikan ni teri to ya ni awon oluko won fi nko awon mo ni Arabic ati Western education extracurricular sports quiz and debate wo bo ba je yan to se lagbegbe akoka Ansarudeen ni ko ma gbe omo re bo fun de ki e laaro ko wa gbe ni role pelu abo to peye 15 alaja alake street off community road akoka ni won kale si je ki fun loju opo won pe won to ra won mo mi lo be lona
2: oye oye ara mi o lele mo
3: 09132740223 Ansarudeen Akoka Nostrum Primary School
2: ile iwe fun ojo la won omo wa
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أدوكو فون أولون وانبا الحمد لله أدوكو لك سيكي الحمد لله أواوي قواني لواني قلقلون الحمد لله رب العالمين أدوكو فون أولون تي أتوشو أقبدا واسيوري توا تغوري أففي زكاة أفاوة ati ijowa Ansarudeen Society of Nigeria kakoka ti won se agbateru re atore ke ati ke fun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olon ba wa ke annabi ba shalekun ke re lori annabi Muhammad kuma mo lori annabi nikan ugba ti a nbe loju ona ta annabi filele lawon to ti lo atawa ta nbe laye atawa ti won ti ma ba to ti won ti ma wa leyin titi wa na kolon da kolon ku je kike na ko kare nikan kan wa awon ki gbogbo eyan ara ile wa patapata gbogbo eyan lolufe eto wa ti ogori afefe aya nkin pelu gbolohun to ja sin pe gbogbo gba ati asiko na lo ba mu ona ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa
5: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: oruko mi oyipada Abdullah Kimade oruko mi ti mo je atokun eto wa baka na awon baba ti wa nile agodo ofa baba to ja sin pe awon na ni the number one spiritual father wa ni Ansarudeen Akoka branch the branch missioner al imam al sheikh Zain al-Abidin Abdul Hamid Adekunle Azigizaga Baba Assalamu
5: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ama ba tin kle ona fun won lati da leko olon ko ba se ronu fun won e je ki gbo ka fi kale si ka joko le nkan ka fi ara bale ka gbon ti awon baba wa ni fun wa ni oro olohun ati dan leko ti won ma fun wa ni gbogbo gba ta si ma gbadun won abi olohun ba la eleyi ti won fe se fun wa loni olohun ki o ba se ran fun won olohun ko si je ka gbo yeke yeke bismillah bala tafaddal mubajjal
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala rasulihil karim amma ba'du adupe fun olohun oba o
4: alhamdulillah
5: je ki adupe le kan si pe
4: alhamdulillah
5: awe la wa ni ope wa pe
4: alhamdulillah rabbil alamin
5: olohun ti adupe fun oni oba lekiola oba ti oja si pe awa iso latodo re kuro lodo ashaiton eni ti ma si eda lona eni ti ma gbe t'olong kuo ni okan eda ti o wa fi ti esu asaitonu ara ti e yo wa fi sa inu eda olong o la wa lowo asaitonu na o la wa lowo esu na o mo je ki o je wa lere o
4: amen
5: mo je arogun ti o fi wa ja si pe tesula mo tele ola alquran lodo olong iki olong ola olong ko ma ba ohun si olong eni apunle julo ninu gbogbo eda annabi wa ojise olong muhammad rasulullah
4: sallallahu
5: alaihi wasallam olong ba wa ki annabi atawon sahaba ati gbogbo awon ta ba gba fan annabi titi di oju esan
4: amen
5: leyin wa gba na gbogbo omo iya mi lo lede nigeria patapata wa si wa to ni gbogbo wa ni o tun ba wi e se musulumi nikan gbogbo ti ba nje ran eyan oni wa si tun ba wi kini akole abi akole abi adiru wasi tuni ohun na ni nta npe ni oduti loto hadisi yi ti a fe quote fun wa in to wa ninu hadithi yen o po sugbon yi ti mo fe mu nbe julo ti mo fe soro le lori ni itiju tori tiju in to ti dale lawujo o lagbara pupo akoko Olorun so fun Annabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu suratu Rum Quran chapter 41 ko le baun 41 no suratu Rum aya chapter 30 aya 41 ohun ni suratu Rum Olorun ni dhahara al-fasada bada usbillahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim Dohara li fasadu fi li barri wa li bahari. Dohara li fasadu fi li barri wa li bahari. Bima

0: so fun nabi pe ori ile aye ke so ni ni baje sese bere olodun ni dohara o ti ha ile ma dinu iyan ni pe ti pe ibaje alfasadu in tin je ibaje o ti dohara o ti gba ori ile kan ti pe fili barre lori ile wa le bahari baba woju omi gan o da ori ofurufu gan ibaje ti wa nbe awon eyan tori ofurufu ori omi won ti ile se baje won ti oju ofurufu won ti be se baje won ti be carry down pe ni criminal act wallahi ko sibita ti ri ibaje malaye o de ti wa wa lori ile aye ti pe ibaje yi kilofa olodun ni bi ma kasa bati aidin owo wa la fi fa owo wa lati owo wa la fi fa ibaje yi lona wo la gba fowo fa ki fi aya yen pa mo nbe wallahi I niti julo fa ojise la muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam ninu oro re kan anabi ni al hayau la yati illa bil khair mi yan ba niti ju ko ni sin ti o gbeyin ti ju yen ore ni anabi tun wa so pe sallallahu alaihi wasallam oni al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa situna shu'batan anabi ni igbagbo ta n pe ni igbagbo bid'un ninu ede larubawa a o bere lati bi 3 to 9 au bid'un wa sab'un abi ka pe lati 73 yes lati 73 to 79 I'll be the un was it two na shuba abi lati 63 to 69 bidu nkan to je pe odd number ni anabi wa pin gbagbo si ona to po pe o le je 79 abi ko je 69 in ta n pe ni igbagbo ni orikerike igbagbo ta ni sugbon ojise la muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa ni fa afudolu wa ninu gbogbo 79 abi 69 yi ti se igbagbo yi eyi to lola nbe o na ni qawlu la ilaha illallah o na ni gbolohun pe ko to ka to sin eni kankan ma aya po lohun ba allah kini tumo allah eni to da aye to da won to da gbogbo kan leyin allah gbogbo nkan yoku e da ni won Eda, o le ma je eyan eranko ni o ede olorun igigo orun osupa odo ajane gbogbo eranko sa gbogbo nkan mi leyin olorun ohun la npe ni eda sugbon oba to da gbogbo e pata oni allah so allah yi ko wa toka to sin kan mi afun le kan ninu igbagbo te da oni laye iyun ni number 1 to lola ju wa adina ha eyi to sunmoju abi ka so pe n to kereju ninu igbagbo te da ni ona ni imatatul ada ani toriki ona ni baba n lo loju ona ta ba ri n to le se jamba fun eyan ka wa mu bu o eleyun ni se ko sele mo e ba ri eyan ti n lo loju titi ni se ta ri okuta kan la abi rin la kan lona abi so e ri amo to mo ye ele ni o mo pe ele o si le fajamba abi laarin tutu titi koda ladugbo te lo mi ngbe ni community wa ari wi pe awon bi kan be ta ti ya wole bayi o abi nu community yen wa ri koto nbe to ja si pe be yan ba nbo lale to gbe moto dani ti o ba mo be erin o le ja si be o le gba moto je o le se jamba pe yan na a si mo woran ara adau ni yen ara nkan to le fajamba konira be dani yen anabi ni baba ri koto sallallahu alaihi wasallam ori koto to wu laarin titi e je mo po kari pe koto yen adi kari pa adi koto yen kari wi pe ijamba ti o si awon eyan nbe yen agbedan lara imatatul adam ani torike so ninu e na ni ori egun apa bi awon omode tin sere ka wa ra yu egun yen kuro lo na ka gbe kuro lo na abi gi to le se eyan ni jamba abi anything to sa le so imo eyan ni jamba awa mu ku o lona anabi lara agbagbo ni ye ina so fura wa sallallahu alaihi wasallam pe irun kiki ni kan ko irun kiki wa dabi bag ta fin diwu lo si travel ama wa ko nkan sinu tra inu traveling bag yen bag de kan lo gbedele irun wa tan ki igbagbo oni lati wa nu e ise daada la gbodo ko sinu e ara se daada oni wi pe in to ba le so mo ni keji ni jamba lona kari pa se kini amupo bag de kan lo gbedele irun wa tan ki igbagbo oni lati wa nu e ise daada la gbodo ko sinu e ara se daada oni wi pe in ta le so mo ni keji ni jamba lona kari pa se kini amupo ninu igbagbo yen o na ni alhayau shubatu imani anabi wa ni se ri igbagbo ayau ojuti keyan lojuti anabi ni shuba abala kan lo to je minal iman ninu igbosolo wa huwa shubatun rafi'atun eleyi je abala to ga ninu igbagboso mutafakun alayhi gbogbo tin je afa lati ni won fenu ko lori hadisi ta so igbagbo yi ta wa yo itiju ta yo lara re pe ba ni itiju wallahi yo ku ni bi ti omo kabuku ba se ri pe I need tiju only toro mo pe ti en ba mo bi won o ti e pa gan won fi leya ko si fe se leya o tiju wallahi ni debi ole ara I need tiju ni ka fi yan sipo ijoba ko bere si ko wa ara lu je iwo to ko le tele abi le tele boya 2 bedroom flat ni le e abi 3 bedroom flat ori pa kan yan boya laga ni boya councilor ni ori councilor gan ko le alaja ni isin eh councilor ordinary councilor

0: Yara Castle, Ungo the Councilor, or the two story building. A loody salary. To load you tini, while lying, Tawai, Yawara, Lucian, Otiko, Woodje. Amama Buoni, no talk, Coron. Ebu esi solar eyan ara yin ti da di eyan die ti an damisila e so wi pe omi da seyin die la okuku wonu eyin die ah ko wo ye lo to amon ba ki eyin die re bo mu omi ta se yo jina enu araye na ni o pada wa sapu yan be eyan be ba loju ti ti an ba gbe sipo ko ni kowo ai loju ti in le yan fi pe nkan mi lolo because oh my God, punjo kan. Kiku to aba pun or dari sodu eni kan. Amo polo bawa ninu a wan keferi aye wan kuku bagbo kwe ina kambe abalu jana kambe oteja woli ninu aye ta waigan a wan kasi benu na aye angpe kene kani a ina aye anau dunia. Ili aye asi tumpe kaka kani. Janna tu dunia alu janna ori ile aye eyin na awon lola awon lola se ro gbe rice ta nje awon olowo nje wallahi won je je rice awon rice japu japu ta wa nje
1: lokuta nu
0: lokuta ta ye ti to ti din kan mi
1: olowo nje sa
0: e si olowo yato si ti awon hoda re ni
1: mashallah
0: eh to ba je si olowo mo je le kan ri kan pere na mo ti je ri wa wora mi gbe sa wa isa
1: mo fe je nbe sa
0: ah olohun o kuku ja wa na ori je
1: amen
0: sa ye se iru rice ba nbe ni aye mo ni ah awon ti nje yato arjana na awon ti owo be yato
1: ninu aye yi na
0: ninu aye ni anjerase so ro gbe rice ti ara mo awon olohun je ni awon oloselu la ni o ke to se awon oloselu pepepe o awon oloselu pepepe ara se olokuta ni o ti gba tan na ba debi to ga ninu e fi fe pum tori won en to ti nje rice to ni agbara e tun wa ri ko mo bo aje olokuta nbe ni o
1: dodo yato abirun yato
0: dodo gbogbo e lo yato
1: Allah
0: ko deran ta nje o yato eran kan na nje asuya suya ta nje ni
1: suya
0: alujanna aye ni je suya kan ri le kan
1: Allah
0: Abuja ni an ti mu wa
1: mashallah
0: mo je bayi laarin ose kan mo si gun fere ni
1: la hawla
0: wa quwwata illa billah ai mo le ti ri suya le won
1: ni Nigeria ina sa
0: o lo mu wa fun mi
1: Allah
0: iyan ti le lodun mewa si Olorun ti so anabi na so
1: Abijana
0: wa laye ta don je oto ni ah oto ni o yato sira won so ani lati gbagbo pa lujana wa o toro wa laye na e wonu aye yi o elomi o rowo omo school sa elomi ga fi omo re si public school owo ki ma san public school na o boyo wo gbalẹ pe eyan mo e mu gbalẹ wa bi ko ni e o wala obi mi o rowo ra igbalẹ
1: na how no
0: ile ye lo wa ko jona o kese pe won tan si la o ama ma rowo lagbale elomi public school lo for mercy aso school re to ba ti gbo aso school kan to ti ra for mo lo mo won wo ara nu na aye ni e si ra won kan to lo won ti won san 2 million per term
1: 10 million per term
0: si wa ti wo mo pa lu janna kan e lo wo si lasiko to jo run ro yi jama e lo wo awon kan won ti sa ko le awon kan bojo ba ti de bayi won wa gbe awon benches atawon aganla lala won wa gbe bed won sibe tori omi ti gba gbogbo nu yara won wa sa kakiri e ri ile mi bayi o ti sink die die inu le kan se ora yan ni fi gbe koni se tulasi le yan fi gbe le yan fi gbe koni ami ko ina o nu si ma wo awon ile kan won le kan si nbe le ko man ko si le ni gbe bi e
1: awon si fila
0: awo si fila iwo koja sai koja si aja koja lo si ni bi le gomina nbe hun
1: an pe bi kan ni bodilon
0: bodilon eja eyo ronu de yo ba lolo yo ronu ku
1: mashallah
0: o ile mi bayi e ba won kan ni gbe be se ran ko ni gbe be ni
1: won si lori meji sa
0: ori kan na rajo ni alujanna nu wa ni o salu janna ko sina wallahi gbogbo awa ta gba palu wa lodo olohun ta gba pe na wa lo gba be lo gba se ki won na ko le saje owo ni abi ko colon abi ko kole si marina awon le gorogogorogogoro se ko wo na ni sugba kadara o je n to to fi mo pe kadara nbe nu bo se wa ya be me se wa lo ni kadara mi ni kadara re ni atana si kan to da ju ti wa yi lo kadara ti won na ni but alhamdulillah

0: ìgbẹ́jọ́ ti fẹ́ pa ẹlòmíràn.
1: Walillahi alhamd. Walillahi alhamd. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Amin ya
2: Allah. Tayna sa.
1: Ma sha Allah. Insha Allah. Amin ya Allah. Ashhadu. La ori bete tori Olorun. Ta ba lanfani ani seju kan ta ni a ma reti pe wa le bakan na. Labe ikede na ni pe egbe odo Ansarudin Society of Nigeria Akoka branch ani wa si itagbang ojo Sunday ni odo wa ni number 15 Alhaja Lafit ni Akoka Leko ape gugu asi wa si itagbangba ti a se ni ojo Sunday lago mejila ne ni wa si na yo bere. Hello, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Naam, kilo ko mi le tin pe wa sa
3: ko te mi ni yakub ola tinji mo npe lati kedu
1: baba wa yakub ola tin lati ketu
3: alhamdulillah
2: ishi baba o
1: amin ya allah amin ya allah
2: ishi baba o olorun ba ni ki yidu be lo
1: jazakum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to baba aso lati shadua gege bi a se man se ni gbogbo gba fawon ti eto wa ton no re si wa kolorun ba na dada se awon na
2: yo ni abikun awon youtube wa ti o se awon yen lecture ni Sunday
1: inshallah
2: gbogbo aye la patapata yan ati muslimi ati christian oda yin eyin eleketa na e bo wa gbo wa si e gboro olorun wallahi awon so ta anybody gbogbo eyan si la wa nba se gege bi nabi wa muhammad se lale gbogbo eyan la nba se ti o si ni sija e wa gbo wa si lotun la awa sadua fun tin da se to yo owo la fin se o baba wa to ni keto owo ni oni je oku o ani diran lowo e wa yo saka si Ansarudin Akoka brand awon tin yo saka ta fin se kini owo ni tan lowo yin
1: amin
2: baba muhammad bashir alade muhammadul awwalu oni buru fun yin owo ni tan lo yin
1: amin
2: baba wa abdul hakimi toluwa loju oni baje fun yin o
1: amin
2: ya wa ganiya ti won je ya person wa ni Ansarudin Akoka toluwa loju won jo buru fun executive of Akoka brand gbogbo eyin ten da seto lati ilu oba lohun eyin diaspora oro yin o ni daro won yin wale
1: amin
2: o ni le yin wale ibe na le mo wa ti se mo da
1: amin ya allah
2: be ba wale bayi e wa ba wa sodun ni owo ni ta lo yin o haula wala ku wata
1: illa billahi la ali lazim to ani ri ju bayi lori eto wa tori asiko ti lojo ti lo ama ki baba wa ti won je landlord wa ni adugbo yi baba wa olusegun sa baba wa akin
2: ojoba wa ni bi bayi
1: be ni won ni da lamo yin ru bakan aki awon baba ti won je olule ololu ile ise bond fm yin baba abdul wahab baba
2: elomi
1: na mi insha allah tori olohun insha allah insha allah to amamo aki bo won ti je insha allah
2: olohun ti mo yin lagbara lowo Olorun eyin na ti gba ori aga ibayi ni subu mbe
1: eni
2: to
1: ku
2: mbe na oro ri oni eyin o se debi to da
1: amin ya
2: allah ati gbo ti se nle se
1: amin ya allah illa billah to abdullahi kimade lo nki wa pa kola jimoto wa to se leyi a se polopo re la ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: assalamu alaikum halu farika ba jake utan afa wa da fa gbogbo be gele loran imam abdul fatah abdul gafar al awori chief ijo adiza member of mission board bond fm 92.9 lati bi odun me dogban seyin ti baba tin se wa si adugo kan sa miran ti opolopo egbe tin fi award da won lola ni gbogbo idikun committee ba pelupo pe oni kagun kagun ni won ba fi baba wa abdul fatah abdul gafar je oye farul islam iyanra muslim oludimu eleyi tayeye re Mile titi ni 6 September 26 ni Chrisland College ilu Idimu labe chief imam ilu Idimu fodi latu sheikh al imam Tajuddin Olalekan Adeolu pelu ileyin baba wa Israel Majesty oba nu asuraka Olaiwola Efimiha abinu pagun ma dari ka the second ti awon Lagos community na ko ntelu gba alago jona honorable prince balogun olu omo kafata gbogbo Idimu the executive chairman egbimu LCDA opori ade atawon loro nbo ma
5: لبيك اللهم لبيك
6: Hajj Bank done gem body with National Hajj Commission of Nigeria alias NACON plus including state pilgrims welfare boards to say the

Ekabo pada iroyan popo nte siwaju ne bayi ti ayeye igbade odun kefa His Royal Majesty Oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa Awuse Onigbogbo nlo lowo Oba laye ohun ti tenmo iye pinu re o ne ti sisise ri pe alaafia isokan ati idagbasoke to ya kankan wo ilu Onigbogbo nigba to nsoro lori ayeye ohun Oba Adeyemi Ajasa dupe lowo Olorun Oba fun anu re lori ohun lati odun kefa seyin be lo ba laye ohun sa apeju ilu Onigbogbo gege bi ilu ti alaafia ti joba julo pelu bi o se je pe oniruru eya lo wa nibe lori ti ayeye odun lori ti ayeye odun isese e to waye lana odeye Oba Adeyemi Ajasa so pe awon se adura o ni ilana isese lawon bi ise mbaye gugu to wa nilu Onigbogbo Awuse Onigbogbo eni to dupe lowo Oba ti Eko Oba Riwana Akinolu fun ipa ribiribi to nko ninu idagbasoke ati isokan ipinle Eko so pe gbogbo igba loba si Eko mo sise ki alaafia tupo le ijoba ni ipinle Eko Oba Adeyemi Ajasa oye wipe erongba ohun lati igba ti awon ti depo obalaye ni lati sise ri daju pe idagbasoke to ya kankan o deba ilu Onigbogbo Neba iti an se aye popo sisin ayeye odun isese ti odun 2026 adijedu oyipo gomina labi ase agbo oselu Progressive Congress nipele Eko nibi Dr. Samuel Mauyon Ajose to je omo bibi ilu Badagry ti ki gbogbo onisese nipele Eko ati orilede agbaye ko ayeye odun ohun Dr. Mauyon Ajose ti gbogbo eyan mo si SMA Good so ye ninu atejade kan o to fi sita to fi nki awon elesin abalaye ko riri ayeye ohun gege bo se so oni odun sese je odun kan eyi ti awon papa nla baba wa ti nse ki awon isin oku to de o wa ro awon asaju elesin sese lati lo asiko ohun o fi gbadura fun ifesemule alaafia idagbasoke ati isokan orilede ye pelu afikun wipe o pon dandan ki won suwopo pelu isakoso to wa lori alefa baye ni isakoso isakoso are bola tinubu ki ise idagbasoke to tumo le ma tin siwaju si orilede Nigeria ati ki atunbo le jemudu mudu isejoba warawa joba si ijoba yen awon ti won se esin abalaye ni won ti sapejuwe bayi o gege bi esin ti o se wi pe o ti wa lati aye awon baba nla baba wa alaga ijoba ibile musin ogbeni tunbo sun aruwe lo so yi ninu oro ikini ku odun re si awon onisese fun ti odun ayeye odun isese eyi to waye lana di ogbeni aruwe ro awon eyo ijoba ibile musin lati gbianju ki won ma ko awon omo won ni ede abinibi ki asa ati ise ile wa ki o ma ba parun wayi o iroyin ile okere Are to le ri lorilede Zambia ogbeni Matwe Kafawaya ati jade laye la koko ikolu kan wo eyi to ni se pelu oro awon osele to abo to fi mo oro ohun ini kan laarin olori egbe alatako toruko re nje Brian Mundumbile ni Lusaka ni yitisele lorilede Zambia ohun ogbeni Kafawaya ni agbo wi pe laarin fakaja ohun eyi to se lojo eti ose to koja ni o ni apalara yanayana o farapa ju bo se ye lo sugbon leyin ore yin o jade laye lowo lowo baye iwadi nlo lori bi isele ohun se dero ipo ti o de yen eyin ara agan loro dagba soke lo nitori na sa ipa ti re yu sese kan to mi ran wa sopin egbo awon koko inu re le kan si ile ise to ri si oro ode lori ile ede ye ti kominu lori iwa labi eyi ti awon kolo si eda kan hu lori bi won se nji awon irinse ti won fi se awon akose ise si lo Amuri wa fun yin wi pe ijoba ipinle Eko ti se ipade pelu awon alenu loro lati koju ipinija to n koju oro ina electric ni ipinle yi ba kan na la mu iroyin wa fun yin o
wi pe oga agba ni le ise tori si oro awon osise lori le ede yi arebirin didi wa si jaki ti ro awon oso ni royin gbogbo lati ma gbe ojulowo iroyin sita ninu ewu kiri amu iroyin wa fun yin wi pe asaju yen are tele ri lori le ede zambia o ti jade laye o lati lakoko fa kajakun eyi to waye lori le ede eyi lo pin royin to se se wo yin lati le se radio bond fm 92.9 ni mo gbe keja ni pe ko adeyemi adesanya loko ron jo lede gesi emi pe ndo francis mo wa ti wo yin lede abinibi ti gba mi ta o tun pade e real edumare lodiri e wa

translation from the FM 92.9 nilu jubai lo labala ti eke ide yoruba nuri kati wale agodo lati ma tesiwaju pelu eto alarin ti awon eke ide ti igbo apo lowo gbogbo ololufe ile ise bon 92.9 fm ta wa ni 18 adekunle fajiwe jare ni ilu ikeja leko aromi sale gbelegbe 10:30 si wa lati gba ti a ti bere ise na lati ago 4 daji titi ti agoko yi ti a si tin tesiwaju na won ise wa eseun amoriri yin eyin gan ni ejika ti o je ka so bo lonu wa loruko gbo alasapose ile ise bon 92.9 fm la fin dupe lowo yin ta kin pe ese be se n tesi si wa nigba gbogbo awo ni su yin eyin na ni su wa pelu ogo ti olorun ba to ago mere abo ni ke tun pade awon eyan wa labala eke ide ti yoruba ni pelu ogo ti olorun ba gege bi ise wa ku ola jimu ni sasiko ba si to je ka fi sita ira sile ka lo je si fun olorun bo olorun yo gba ti ibada fun ko ni fi jimu ni ko ni fi ise asimo fun enikokan wa bi ke je pe olorun ibrahim loruko temi lagbagbe ori soke

0: na Benos ka ọ na-agbara ego ọsọ ọsọ ihe isi ike dị n'obodo na-ebutekwa ọnọdụ dị etu a ụmụ nwaanyị ji anwụ n'afọ ime nakwa ụfọdụ enweghị ego ha ji eji antinenta ma ọ jee rejista n'ụlọ ọgwụ aha ncha ka a na-akpọ financial problem dị n'obodo anyị Naijiria taa ọ na-ebutekwa ọnọdụ dị etu a bụ ọnwụ nwaanyị na-edi ime na-ịmụkwa nwa.
1: Ya bụ nkọwa dokwara anya, mana kedụkwanụ ka a ga-esi nyere ndị na-ejighị ego aka ka ha wee bụkwa n'afọ ime ha ghara ịnwụ mgbe a na-ebu afọ ime ma mụọ nwa ha n'udo? N'ezie anyị maara na ihe isi ike dị n'ala anyị ka ọ dị taa, kedu ihe na ụzọ a ga-esi wee nye aka wee gbochikwanụ ụdịrị nsogbu a?
0: Ọ dị ụzọ dị iche iche nke a ga-esi wee gbochie ọnọdụ dị etu a. Ọ bụrụ na nwaanyị enwee ike dị ime, ya gbaa mbọ jee n'ụlọ ọgwụ, ezigbo ụlọ ọgwụ, deba afa n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụkwanụ na o ruo oge ọ ga-amụ nwa, dibia oyibo chọpụta na ọnọdụ ịmụ nwa ya ga-abụ through operation. Ya kwanye ka emegide operation wee zọpụta ya. Mgbe ọ dụ ndụ, a ga-enwe ike inwe ndị ya bịanyere ya aka, maọbụ ndị ụka, maọbụ ndị nzukọ obodo, wee nwee ike tụkọta ego wee gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ. Ọ bụkwa nna onye ahụ nwụọ anwụọ, ndị ụka ahụ, ndị ụka na-eje, ndị obodo ka ọ na debara afọ ya n'obodo ha ga-agbakọkwa bunye ozu onye ahụ. So ọ ka mma onye ahụ ịdụ ndụ wee hapụ. So onye ọbụla gbaa mbọ, onye ọbụla gbaa mbọ debe afọ ya n'ụlọ ọgwụ dọkịta ma ihe ọ na-eme, ka a ghara ịna ndị Igbo tiri ịnụ sị na ọ ka mma na ndụ karịa n'ọnwụ. So na anyị ọ ka mma mmadụ ịdụ ndụ karịa na mmadụ ịnwụ anwụ, ka anyị ọbụla wee yọba ego wee nwee ike napụta mmadụ n'ọnwụ na ịmụ nwa na ịdụkwa ime. Nke ọzọ dịka ibe ya, ọ bụrụ na ụfọdụ dibia oyibo gwa gị ihe ọbụla, kwenyere ya, ma ọ ihe dịka banyere ọpụreshọn n'afọ ime, kwenyere ya ka emee ya ka ị wee dị ndụ, ka ị wee gbakwuo mbọ kwụsịnata ije n'aka ndụ nọọsụ ma ọ ka ndụ na-amụ nwa n'ụzọ omenala a na-akpọ traditional birth attendance, ka ọrịa dị iche iche ma ọrịa infection ma ọrịa agbagha ọgwụ mgbochi a na-akpọ tetanus ghara ị na-egbuzi ụmụ nwaanyị n'afọ ime.
1: Ewo dọkịta, onye nwa na-ege ntị, ama m n'uche gị dị ya maka ihe ndị a dọkịta mere ka ya mata. Ọ bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 dị na nọmba 1 A Adekunle Fajiwe GRA Ikeja ka oge ndụ kaakụ si wee na-abịara gị. Dọkịta, o nwere nke ọzọ e kwuru okwu ya bụ ukwu mkpa. Kedu ihe bụ ukwu mkpa na ihe o nwere ike ime n'ebe nwaanyị dị ime na nwa ya nọ?
0: Ọnọdụ a na-akpọ ukwu mkpa bụ ọnọdụ na nwaanyị dị ime chọkwara ịmụ nwa, na o gosiri na isi nwa agaghị agafenwu ebe e si were amụ nwa na n'ime ahụ nwaanyị ya. So dibia oyibo ga-agbazi mbọ wee mee ka ịmụ nwa through operation, ka nwa na nwaanyị wee dị ndụ. Nke ọzọkwa dịka ibe ya, ụfọdụ ka anyị chọpụtara na ọ na-agwa mee nwaanyị operation nke izizi maọbụ nke ịbụa, dibia oyibo gwazie ka eme operation ọ jụ, wee sị na ndị amụma ebugoro ya amụma na ya agaghị na ya ga-amụ nwa na ya agaghị emeji operation, na ọmụma operation ahụ portion ya. Ihe nwaanyị ọbụla dị ime chọkwara ịmụ nwa, ebumnuche dọkịta ọwụna ka ọ zọpụta ya na ndụ. Ọ bụrụ na dọkịta agwago ọ dibia oyibo agwago na ụzọ ị ga-esi wee mụ nwa ụzọ operation, kwenyere ya ka ị wee dị ndụ. O nweghị ihe ka ndụ, onye dị ndụ ndị Igbo ji atụ n'ilu na onye dị ndụ mere mmọnwụ, onye dị ndụ ọgwụgwọ na ike kpata ego, onye dị ndụ nwee ike nweta ihe o nwetara taa. Na ọ ndị Igbo na-atụkwa ịnụ si na ndụ wara ọjị. So ọ dị mkpa nnukwu na nwaanyị ya gbaa mbọ mee ka ọ gbaa mbọ na di ya agbaa mbọ fụ na nwaanyị dị ndụ na ọ dị ime, ka ọ ghara ịnwụ n'afọ ime. Kwenyekwa n'u dọkịta ihe ọbụla ọ ga ndụmọdụ ọbụla dibia oyibo ga-adụ ha ma ọ gwakwa. Ọ bụrụ na nwaanyị ji ọpụreshọn amụ nwa, o mee nke izizi, o mekwa na ruo na nke

0: Omenigbo.
1: Anyị si nke ọma mere gawa sị n'ụlọ ọrụ anyị bụ Bond FM 92.9.
0: Gwa m ebe a ka ọ dị afion. Ngwa ka anyị gaa n'ihu na ihe ndị anyị nwere ịgụpụtara gị n'ụbọchị taa n'oge Omenigbo. N'ezie, ọ bụ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa ka anyị ga-agụpụtara gị, ọ bụghị akwụkwọ akụkọ niile ka anyị nwetara, ma ndị ahụ anyị nwetara gerezie ihe ndị gbara elu n'ime ya, ọ bụ ijezie n'ime ya egoro. Maka ya bụ mmanụ a na-atụkwasị n'ego eji anụcha mmanụ ma nke akpọrọ ya nke echekwabara, ọkwa sevu ka a na-akpọ nke echekwabara echekwaba, ọ ya na-akpọtụ kamgbe wee na-ekwu na

0: isi ala na sagwara atiku ya bu okwu okwuru ulo oru onye isi ala na sagwara atiku atiku nwanna ikwu na no ngwagerezi anu nke so nke ikwuru okwu na esa akuko adi ma akuko ozo gbara ilu na ya ba akuko na okpuru ya ba akuko we na ikwu na atiku okwesiri dighi ikwu ihe obula na okwesiri ije zo ihu ya ya bu osote onye isi ala n'oge gara aga wene kukwazi na ona akọ akụkọ dịka ndị ochinya uchi ya adịghị n'ihe na-eme ugbu a na ihe ọ na-akọ bụ akụkọ tara nchara gafere agafe ana ekwukwazi na ya bụ onye ji ọkwa na dịka ndị otu ADC na-atụ atụmatụ ka ha ga-esi wee mee gbasara ebe nnọcha mmanụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche gazie n'ibe nke atọ n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka ego dara akụkọ ndị a
1: ha dị mmanụ adịokwu gbasara iweghachite ego subsidi ahụ ewepụrụ ewepụ na a na-ama amụma iweghachite ya akụkọ a sịrị atiku amaghị nke na-emenu ọ bụ tinubu na-ekwu ọ chọrọ ọkwa ọchịchị n'ụdị ọ chara bute ma ọ chaghị bute ụlọ ọrụ onye isi ala na nwike na-ekwu nke a otu a ka esi dee n'ihu nke m na akwụkwọ akọ the nation abịara akwụkwọ akọ nu telegraph akwụkwọ akụkọ abụọ m ji ọ sịrị atiku na ụlọ ọrụ onye isi ala na akwa mpi n'ihi okwu gbasara amụma ego subsidi mmanụ ụgbọala ịlọghachite n'ihu nke isii na akwụkwọ akọ new telegraph
0: ọ dị mma akwụkwọ akụkọ dị punch na-ekwu na steeti dị iche iche nwere ihu ọma ha nwetara ego dị narị ijeri naira anọ na iri atọ na ise maka nchekwa nakwa ịrụpụta akụrụngwa dị iche iche n'okpuru ya bụ akụkọ ka edere wee si na ndị aka na-achị steeti na-eto Tinubu maka inye ha nkwado n'ụzọ ha ga-esi wee chebiri ihe ndị na-echere ha aka mgba steeti Gombe steeti Lagos steeti Ondo steeti Enugu bụ ha na bụ ụzọ egwu na ndị ritere uru na ya bụ enyemaka FAC ijezia n'ibe nke abụọ egodaruo akụkọ ya na akụkọ ndị ọzọ ka dịkwa na ya n'ibe akwụkwọ akụkọ the punch
1: akụkọ nke a gbara nnọọ n'ihu akwụkwọ akọ new telegraph na mkpụrụ akwụkwọ ndị gbara okwukuta okwukuta ọ sịrị unu agakwala na steeti Imo Katsina steeti itoolu ndị ọzọ e nwere na Naịjirịa ọ bụ mba UK na-adọ ụmụ amaala ha aka na ntị gbasara nke a n'ihu nke mbụ nakwa n'ihu nke atọ na akwụkwọ akọ new telegraph ka ị ga-agụ ya ebe akọ dịkwa na akwụkwọ akọ the nation ebe edere si mba UK adọọla ụmụafọ ya aka na ntị megide ime njem gaa na steeti iri na otu dị na Naịjirịa n'ihu nke iri atọ na anọ na akwụkwọ akọ the nation
0: akụkọ nke a wee na-ekwu ya bụ eserese gbakwuru elu n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ebe Adeleke gara hụ onyeisi ala Tinubu wee na-ekwu na ya bịara ikele nna nke ala anyị Adeleke bụ ya kwuru wee na-esi akpachapụla n'akụkụ ndị gị na ha anọghị n'otu otu na-emekọ ihe nye mmadụ dum onyeisi ala bụ onye gwara Adeleke nke a n'eserese ahụ esepụtara ebe onye isi ala nyere ya asambodo iji wee laghachi dịka aka gachi steeti ahụ otu wee nweta ya bụ mmeri ịmarala ngwa n'ibe nke atọ ka ya bụ akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune
1: okorocha na-agwa ụlọ ikpe ka ọ kagbuo ikike ahụ enyere ụzọ dị mma ịzọ ọkwa n'ụlọ nzukọ sineti ọ bụ mụme nwetara mmeri na Imo West otu a ka o siri akụkọ a gbara n'ihu nke mbụ na akwụkwọ akọ the nation ya ba akụkọ dịkwa na akwa akọ New Telegraph ebe dịrịsị o gbasara afọ 2027 okorocha akpụpụla ụlọ ọrụ INEC na otu APC ụlọ ikpe n'ihi okwu gbasara ịzọrọ Imo West ọkwa n'ụlọ nzukọ Senate. Dịka m kwuru, ọ bara n'ihu nke mbụ n'akwụkwọ akọ New Telegraph bụta, mana ebe ị ga-agụrụ ya n'ujubu n'ihe nke anọ na ihu ya nke 27.
0: Ọ dị mma, akụkọ ọjọọ nke a na-ekwu maka mmadụ 46 enwetara ozu ha ebe a napụtara mmadụ 15 n'ihe mberede ụgbọ mmiri mere na Sokoto. Hew, n'ibe nke 12 n'akwụkwọ akọ Nigerian Tribune, ijekwazia n'ibe nke anọ na n'ibe nke 5 n'akwụkwọ akụkọ The Punch, gụrụkwazie ya bụ otu akụkọ na afụfụ n'obi. Ọkwa ọnwụ mmadụ, Chineke mee ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ zuru ike na ndokwa, maka sie ezinụlọ nke a metụtara obi.
1: Ya bụ akụkọ dịkwa n'akwụkwọ akụkọ New Telegraph, ebe a sịrị na mmadụ 47 nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ mmiri ebe ka o mere ọ bụ na steeti Sokoto. Ọ dị n'ihu nke 29 n'akwụ akọ New Telegraph.
0: Yelwa Tida na-ayọ ndị iwe na-ewe ndị otu APC sogasịzọ ọkwa iwe na-ewe ma na-ayọkwa nya bụ ma ndị nke steeti Oyo, biko ha iwe n'iwe ha darujụrụzie o wee na-ekwuzi okwu ka e nwee udo na agamnihu na ya bụ steeti. N'ibe nke atọ ka ọ dịkwa n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Akụkọ yiri nke ahụ dịkwa n'akwụkwọ akụkọ The Nation ebe dere si o ekwetela na ọ bụ ya nyụrụ ihe ahụ na-esi n'okwu gbasara nsogbu ahụ esemokwu ahụ e nwere ka emechara ntuliaka mbụ ụzọ otu APC. Ịga n'ihu nke atọ n'akwụkwọ akụkọ The Nation, ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju.
0: Biko, ndị onye mejọrọ godoro ya lọtuwe. Ụlọ ọrụ EFCC, ICPC akpọọla NFF na ndị ọrụ ya wụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ NFF ka ha bịakene zara ọnụ ha maka ijeri naira 212 ego gọọmenti. Ha bịakene zara ebe ya bụ ego dị. Nwezi nke na-eme na puku ya na-ekwuzi okwu tawai ijeri na trilion a na-akụkwa n'ala anyị enweghị ego agụ a na-echekwa ndị mmadụ ọnụ n'ala. Akụkọ a dị n'ibe nke 29 n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
1: Na steeti Niger, ihe gafere pesenti 70 ndị ọrụ ahụike zigara n'ime ime obodo si n'onwe ha ebe ha na-aga.
0: Haruwo
1: na-aga
0: agawo kọrọ haruwo
1: mgbe ha sịrị na ha anaghị aga ha ji ni osi dị ha na-asịrị na ha anaghị arụzi. Ọ bịa mere ebe a ji si na gọọmenti steeti ahụ na-achọ iwe ihe ruru 384 ndị ọrụ nchere oge ndị a ga-ezigazi ebe ahụ. Ya bụ ndị nke
0: ihe nwere riri ihe mere dejiri benwe
1: ha ma n'otu ebe ahụ dị
0: akwam onye zọbara ndụ ya biko
1: mmadụ ọ ga-ekwo maka ọrụ ga-abụfu isi ya. Akụkọ a dị n'ihu nke 6 n'akwụ akọ New Telegraph.
0: Maka ego ndị ahụ echekwabara na ego ntụkwasị eji eche anụcha mmanụ na-asịkpọ Kenya subsidia ego ndị ahụ anyị chekwabara nwetacha nọ n'ụlọakụ na-eku ume. NECA chọrọ ka steeti dị iche iche na okpuru ọchịchị dị iche iche kọwa kene ka trilion naira 14 si wee na-aga ofere nku ọ nọ n'ime ebe ekpuchidere ya wụ agwa kena ibu Nigeria ọkụkọ ya elu nke ọgba na agwa elu tena n'ibe nke si ka ya bụ akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune.
1: Ọ dị mma akụkọ ka nso na ụgwọ mba United States ji n'ọgafeela trilion dola iri anọ o mas o ọ bụ na Nigeria eji ugbo awọ ka dị kwa
0: mbụ United States ji ewo ndị aha na-eji kwa ugbo
1: nna ọ dị kwa metụ n'anya
0: ọ dị mma akụkọ nke a gbakwara elu na akwụkwọ akụkọ The Punch na-ekwu na anwụchiri mmadụ iri bụ ndị a na-enyo enyo na ha so na ndị na-ezuru ihe ndị ahụ eji wee rụgasịa okporo ụzọ ansị Lagos gawa Calabar ọ dị egwu n'ibe nke anọ egotopia n'ibe nke ise na akwụkwọ akụkọ The Punch
1: ya bụ akụkọ dịkwa na ihu na n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Nation ya bụ na ejichikọrọ mmadụ iri ndị so na ndị na-ezukọrọ akụrụngwa ndị ahụ dị n'okporo ụzọ awara awara ha ka ha ka anụchara anụchala na anụcha ka na arụ arụ emechaba na-ezuzi nsogbu dịkwa a na-atakwa gọọmenti ụta na omehe ọnwụnwa nke ọ na-eme
0: abịa
1: na-ekponyere ha ya
0: aja
1: ọ nwekwa ka ọ dị
0: gbatagidere atapụ onye nke anụ
1: ọ dị mma
0: dị egwu anyị na ya na-apịachizikwanụ ya na oge omenigbo nke ụbọchị taa nka nwere ike n'otu akụkọ
1: ọ dị mma akụkọ nke a si na Teachers Registration Council of Nigeria na ha amachiela na ha agaghị na-ewezi ndị tozuru ndị gụchara akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum mana ha enweta ha akwụkwọ ikike gosiri na ha tozuru etozu ihe na-akụzi nkụzi agazighị na-ewe ha
0: na ụlọ akwụkwọ gọọmenti steeti nọ a na-amara maka ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ nnọrọ onwe
1: ọ ya bụ n'isi
0: ebe ha ya eme nwe ya bụ n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe
1: ndị ka gụchara sekọndịrị skuul ụlọ akụzi mefọkwa onye ka gụchara mahadum akụkọ a dị n'ihu nke iri atọ na anọ na akwụ akụkọ The Nation
0: ọ dị mma na mpịachizi otu akụkọ nke a na-ekwu na ihe ruru narị mmadụ anọ ndị bi na Lagos ga-enweta maọbụ na ha enwetala nyocha ahụike na inye ọgwụ n'efu ijezie n'ibe nke isii na akwụkwọ akụkọ The Punch ịmara ka o si gbatakwụrụ ọ bụ ya otu a ka anyị ga-esi wee weta ya n'isi njedebe n'oge omenigbo nke ụbọchị taa wee na-ekele gị maka ige ntị abụ m aṅụrịka ụzọmefu na mee mmanya onye ahụ nọ gị na-akụkọ adị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma dewo
1: ya gaziere gị onye ọma na-ege ntị abụ m kasi obi chinwụwa ha na masị gị imeela maka ka isi sonyere anyị biko nọgidekwa na-esonyere anyị mgbe niile maka na ọ bụghị ka anyị ji aba ndewo.

0: Hello. Ndewo nwanne, kedụ aha gị? Kedụ ebe isi akpọ? Mgba gaa n'iru. Enoch, wee onye ebe n'ala Igbo? Ebe na Abia. Mgba gaa n'iru. Abia bụ unu n'Abia, nwaanyị na-awa ji. Gịnị mere unu ji si na nwaanyị agaghị awa ji? Mana nwaanyị na-eweta ego mgbe a na-eme lọnchị na ịwa ji ahụ. Ngwa ya gazie. Aya ka anyị kele ndị ụlọ ọrụ Akitradu. Ọ bụrụ na anyị bịachizie, anyị gaa n'iru na-anabata ekwentị. Ọ ka wee kwe mba ndị Igbo rapụ ya bịa.
1: Kele gị ọzọ na-anabata gị n'ihe mma ahụ bụ nke doro gị anya, nke ma bụrị, mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche. A sị na ọ bụ onye bụ Igbo ka ewu na-eso. O nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata. Ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche. Echefula n'elu ahụ ị na-anụ bụ nke anyị ma bụrị na-abịakwara gị n'ihe omume a. Na nke taa, anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa.
2: Igbo ndị mụ na-ege ntị, ekele m unu. Onye unu na-anụ onye a bụ Chief Malachi Nwanoro Aki One, Chairman Aki Trade Medical Clinic nke dị na Agege. A bụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye nsogbu, iburu ya rute n'ọfịsị m, Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa ahụ dịwo mma. Maọbụ nke na-eme na ihe iji eri nri anaghị aga aga, ọbụgodo ahịa gị anaghị aga aga, maọbụ niile arụ ọrụ oyibo ma onye ụmụ ya ndị ahụ, ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma. Ihe ị na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ị bịa na nke anyị. Maka as far as ị nwere ihe iji eri nri, ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop, along railway line under bridge Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, end of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number my wee bụrụ 08037143853. Nke ọzọ abụrụ 08028871333, 08037143853 or 08028871333. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ, ị bịakwute anyị n'ọfịsị anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu si na ngaghị aga n'iru, ma ngaghị eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka ị rie, ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nke nwaanyị nọ, anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ. Ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma, anyị na-afụkwa maka ya. Onye ọbịa na nke anyị, ọ ga-adị ya mma. Ma ị bịakwute anyị ga-afụ maka ya. Ihe ọbụla ị na-anya ewu nsogbu, ma ọ na-emeghu n'afọ, ma ọ mmadụ na-emeghu, maọbụ nke ị nọ mmadụ asị na nga aja anọ, onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ, maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu, ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ, ị bịa n'ọfịsị anyị n'ike nke Chukwu, ị ga-ewu owu nke ọma. Ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop, along railway line under bridge Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, end of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number mbụ 08037143853, 08037143853 or 08028871333, 08028871333. Ụlọọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street, Baale House, Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop, along railway line under bridge Agege, Lagos State, maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, end of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Ụbọchị nọmba m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853, 08037143853, maọbụ 08028871333, 08028871333. Dụka ịgbasa nsị nwoke ma nsị nwaanyị, maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị, ụmụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ resiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọzụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka a na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ na afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe chukwu mere ka i rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma fon nọmba mbụ 08037143853 kpọọ 08028871333
1: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo
0: ọ dị mma ọka bụ ekwemba ndị igbo n'oge ndị igbo bond fm 92.9 anyị enwetala ọtụtụ ndị kpọrọ na ekwentị anyịga-etiwezi ya nwa bụ okwu ugbu a ka ịkpachiwe 07063161916 bụ akara ga-eji wee nweta anyị mana ka m laghachi ebe ị nọ oziọma ọtụtụ ndị mmadụ kwuru na nwaanyị adịghị awaji n'obodo ha nwaanyị adịghị awaji mana nwaanyị na-eweta ego mgbe a na-awaji nwaanyị na-eweta ego weta akụ mgbe ihe ndị otu a na-eme ka anyị nọgide ekwentị a ka m nwee jụọ ga ajụ elo ehihie ọma kedu aha gị kedu ebe isi akpọ mgba gaa n'iru nwaanyị ọ na-awaji na bunu ama m ọsụmowu chineke meru na ebere mana nduka na awakwa ji n'ala igbo n'ọsụmowu mana ụnụ nọzi ndị ala otu ugbu a nwaanyị na-awa ji n'ọsụmowu mgbe gboo mgbe elu ala ọsa
3: onye ahụ kpọrọ chi abịa o nwee ihe o kwuru ịma na nwaanyị nwere ike nye aka site n'ụzọ ego apụtaghị na o nwere ezi ikikere bịa na transfer ala ikikere ha nye ma ịwaji ọrịhụ okweghị omume just like mma m kwuru si na nwoke onye na-awụghị ọpara nwere ike ili nna ya fas o ji ego
0: ahụ
3: so ihe ahụ bụ na nwaanyị ahụ ha megewu ihe a na-akpọ sọpọt onweghị ihe ọ pụtara much na ọwụ na bizuto o nyere ego ka ọwụra ji na-eme eme o nwere ike sọpọt izie ọwụ ihe nwere ike ime eme mana onweghị ike ikikere ịwa ji awachaa ji o nwere ike bịa wụra ke
0: kehaosorie ya bụ na a na-anabatakwa ụmụ nwaanyị ebe a na-awa ji
3: ọta na mgbagbe okorosha ị ga-ahụ nwaanyị agwa dọkta ngozi okereje nwaanyị ada anyị nwaanyị kwarebụrụ n'ebe gboje okorosha ya gbara egwu ndị mmadụ na-eti ehe n'otu nwa okorosha ga-eji ihe na
0: nwaanyị sokwa n'ihe a na-arụ mana iri ji omenala igbo mana o nwere ebe nwaanyị agaghị etinye aka mana nwaanyị ọbụla kwesịrị ịma na ebe ebe a ka ọ kwesịrị irute ya bụ na abịakwa na omenala igbo anya chụpụ ụmụ nwaanyị
3: achụpụnwaanyị
0: nwere ike weta ego nwaanyị nwere ike bịa kwuo egwu abụnye ya ego nwaanyị nwere ike nọdụ ebe ahụ awara ji nye ya orie kpọọ ihe na-egbu ya bụ na abịa na omenala igbo anyị zuru ezu anyị mara ụma maka na ndị igbo kwadoro onwe ha site na agba ochie ndị nna nna anyị ha nwaanyị na-eri ji nwaanyị na-aga ebe a na-eri ji mana nwaanyị adịghị awara ji n'agbanyeghị ego niile otu a ka anyị ga-esi wee dobri ya na ekwe mba ndị igbo n'oge ndị igbo bond fm 92.9 oziọma njọkụ otu okwu kelee ndị na-ege anyị ntị
3: a na m ekele ndị igbo niile ebe ọwụla nọ na Lagos nọ shie n'ike udo dịrị unu
0: wee na-asị ụbọchị nta anyị ga-achụ n'owerele na njepụta n'aha akịtrado n'aha aṅụrịka ụzọ mefula na akparamaka n'igwe n'aha ndị ụlọ ọrụ anyị na bon 92.9 FM. Ahanke weburu Ozioma Igbo. We na si ya gazi.

Tumarilla masu haro tare da sallama assalamu alaikum barkanku da yau barkanku sake saurare da ku daga nan sashin Hausa na Radio Bamifa kan mita 92.9 inda muka karba aiki a hannun abokanan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Aurika sai in ci Aurika a gaida gida za ku fara karatun ku ne da shirye-shiryen mu dake dake daya bayan daya inda kamar da kuka sani a wannan rana ta Juma'a muka tare da muku da shirye-shirye daban-daban da fatan za ku biyo mu sannu a hankali inda za ku ji mu da wato kada kai da rere da shi za mu fara yau maimakon shirin ku kan kurciya kana kuma daga bisani da misalin karfe 3 za ku ji mu dauke da wato wa'azin musulunci da misalin karfe 3 da rabi mun nan tafi da labarin duniya da misalin karfe 4 zuwa 4 da rabi za mu kawo muku wato akwai tallace-tallace akwai kuma wato gaishe-gaishen goron Juma'a ga wanda Allah ya ba ikon turo sakon sa mu isar masa zuwa kunnuwar da suka dace a madadin wanda za ku ji mu roye su Naku baffa gali nake cewa a gyara zama a ci gaba da kasancewa tare da mu sannan ku da hakuri wato na saurare sannan ku da hakuri wato kasancewa tare da mu a wannan tasha duk halin da ake ciki godiya ta musamman ga masu sauraron mu baki daya barkanku da sallar Juma'a

0: cara de Marça agora, a mexer na Azamansuanti, tá ligado? Se você não mexer na sua cabra, eles vão na cara tudo galera tapin a mudar. Não joga a gente chegar o ano cara de novo, na conca a teria na África, a cara do cara, Bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين ومن والاهم بإحسان واستنى بسنته واستعدى بهديه الى يوم الدين وبعد بعد ما وعلمه ما يجب جيرانه السجود اما سيسكتي فرمين سوء وان اكي ايه جارا سوء يجب براني بالسجود اما ايه جارا سوء جسجد سوء من ليس مدامه ما فرمين من سوء ان جارا سوء جميع تسوكي وضع مفكتي سوء اتكي مرمي اما كالر وان لا akan iya gyara su da sujjada to mun ce ku ni shi akan wannan wani irin tattaunawa za ku yi ne waye wani gaskiya a cikin su duk masu gaskiya ne shi yasa muke waye ku gaskiya a cikin su waye wancan sa bisa kallon nasoshi da kai da karatukan da kuka sani na baya zai ku zama a karbi ila sawa masu cewa ba farilla bane ne isa aka ga magana su za ta fi zama daidai saboda mafi yawancin farilla ba a gyara shi da sujudodi sai dai a ce a raba shi to kun gina sa ra'ayin kenan to mu ne ra'ayin sabanin wannan fa na'am saboda ba za a bari wajibi a tafi zuwa wani wajibi ba idan da wajibi ne da aka tunawa annabi ya sai ya dawo ya zauna haka ne to wanda suke ce kuma su farilla ne amma kuma an bashi kana da zaɓi farilla ne amma an yadda kuma sujjadodi su gyara shi in farilla ne kuma a ina aka ce ba za a iya gyara shi da sujjadodi ba an san nassin kan haka in da shi sai a kawo in ka da hunaka hatu ne hatu burhanaku hatu barahimaku in ka na lidaiku aw in ka na indaku saboda haka ne da masala a juna ba ni da wani zaɓi tana cikin matsalar daban da maza a biya kai ba na mazhabin Malik Shafi'i Abu Hanifa ba na mazhabin Ahmad da Zahirawa saboda ba da wani dalilin da za ka iya cewa farilla ne ba ka kuma da dalilin da za ka iya cewa ba farilla ba don da aka tuna wa annabi bai dawo ba to in suna cikin wanda a iya gyara su ne da sujjada tun da gashi annabi ya gyara su da sujjada da kaga kenan ashe a kokarin da sujjada da iya gyara take tun da ba a kawo wata farilla da aka ga an ce ita wannan farillar wanda ya kiyasi a kanta wanda za a ce ai ita wannan farilla ce wanda dole sujjada ba za ta gyara ta ba a kawo ta ba sai a kawo ta ita wanda sujjada ba za ta gyara ba a nasi ba a kawo ba amma dai abin da ya fi kusa zuwa daidai abin da kuka faɗa ɗin nan tun da bai dawo don gyara su wannan ya fi kusa zuwa daidai amma ni ban da ra'ayi a ciki to shi ne suka ce lallai wannan wato shi ne abin da su malaman suke saɓani a kai wala da Turmuzi Turmuzi ya ƙara fi riwayati a cikin riwayarsa wa kazan Buhari fi riwayati da Buhari shi ma a riwaya ta sa ainihin wasu guda kuma amma su ma'ahu sai Turmuzi da Buhari a nasu lafazin suka ƙara da cewa sai mutane suka sujudantu waɗannan sujudodi guda biyu tare da manzon Allah makana ma nasiya bagiran da ya kasance ya manta bagiran da ya kasance ya manta wa fi riwayat muslim makana ma nasiyan marjulusi suka sujudanci wannan sujudi su mutane tare da annabi ma'allim da annabi ne rakkanuwa ya'ni duwan annabi julus ma'ana wannan sujudi guda biyu an yi shi ne mamaya a maimakon wannan zaman tayya da ba'i ba allazi nasiyahu sallallahu alaihi wasallam wanda shugaba sallallahu alaihi wasallam ya manta to anan sai mu ce kaji kenan ashe idan mu manyo mantuwa sujjada ta hau kan hawa kenan ta hau kan hawa ba su ai sahabbai ba su manta ba dan ma sauraron ruwayoyi sun ma tuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su ai ba su mantuwa ba da lantarki su jira ta gyaran mantuwa da aka Allah su jira ta gyaran mantuwa sai mu ce wa ta kama kenan ta kama shugaba sallallahu alaihi wasallam amma su tunda ba su manta ba to su jira ne za su kamar kenan sai su musulmi ne kenan sun kara sallah su ke to amma sai muka gano in dai da liman ne mantuwa mantuwan mu'min mantuwan mamuci ko da ta hadisi ne da ba tunda a riwayar anan ba a riwayar Bukhari sai mutane suke su tunar tare da manzon Allah kuma mantuwan ba ta mutanen ba ce mantuwa ta waye mantuwa ce rakkalwa ce ta shugaba sallallahu alaihi wasallam amma mutane suka taya annabi aikin sun ji dogon gyara mantuwa tare da shi to anan ne malamai suka ce wa fi hadhi ziyadati a wannan ƙari na lafazin Buhari cewa masallata ɗin sun yi sun ji dogon mai bi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce akwai bilala dalala da take nuna ala annal mamu cewa shi mamu wasjudu ma'al imam misahir imam mamu zai yi sujjada a sallar sa ga mantuwan noma mamu kurke wannan darasin zai yi sujjada a sallar sa ga mantuwan noma mantuwan da ba mantuwar sa bace ta karan kansa mantuwan noma ta kama mamu wa illa yasahil mamu ko da shi ma ba ku bai mantuwa ba kaman nan ku wannan kana ibnu hazan al-ijma'a ibn hazm al-andalusi ya nakalto gamuwar malamai ala zalika akan haka cewa malamai magamani akan idan liman neman tuwa hukuncin da ya kama shi ya kama mamun lima wa qala abu khalid wa abu tayyib abu khalid da abu tayyib suka ce wa bi hadha qala kafatul ulama'i ibn tayyib Abu Tayyib da Abu Khalid suka ce wannan magana ta Ibn Hazm al-Andalusi na kai ta da ijma'in malamai akan mantuwan liman mantuwan mamuce to ko zuwa kan wannan matafiya inji Abu Tayyib da Abu Khalid su ma wannan su haka ta ce ai haka din malamai suka ta Ibn Sirin wanda ya fitar da ban a matafiyar malamai kin yadda da mantuwan liman ta mamuce sai mallam ibnu sirin da wace nan muhammad fa qala shi ba sai yace la yasjudu ma'ahu ay imamin ba zai sujjada tare da liman din ba da annahu laysa bi mawdu bi mawdu sujudil mamu dan wannan bajiran ba bajiran sujjadan mamu bane dan shi mamu bai liman tuwa ba shi kadai ne ibn sirin ka ga me kenan ibn sirin bai aiki da wannan hadisin ba ibn sirin ya ce mantuwan liman mantuwan liman ce ba mantuwan mamu ba ce saboda haka hukuncin liman ne ba hukuncin wane ne ba mamu ba ne nawawi ya ce wa tustasna suratan ya ce za a yi istisna'i togacin sufofi guda biyu shafi'awa sun yarda cewa mantuwan liman mantuwan mamuci amma sun togace waje biyu ina ne waje biyun da shafi'awa kan zuwa ya canza yana tambaya yadda nake yin zaɓen nan a hankali daki daki illa zuwa kuna jira kuma kowa yana cikakkiyar ganewa amma tarin yawan hukunce hukuncen da ban zo da su zan zo rana ita wani sai tambaya hawa hawa ana min gani ana yin ƙasa da kai shi sai ya ce za a to za a tiskace togace sufofi guda biyu in ji wane ne ya faɗa haka in ji nawawi yana haka tun da mazhabin shafi'iyya ihdahuma ɗayan hanyoyin surorin nan biyu idza bana al-imam mutahaddisan yuhdith muhdathan fala yasjudu al-imam musawi idan liman ya gane cewa ba shi da annura ashe da ya tada sallar nan ashe yana da kari bai yi allura ba to a san da limamin nan ko da zai dawo ko wani ya ci gaba to wannan mantuwar ta neman da ya tsalla ba a rula daga baya ya gano zai da rula to bai haukan mamu ba in ji yan shafi'iyya mantuwar neman ta mamuci amma banda ta mantuwar kari limamin da ya manta ne da kari ya yi tsalla daga baya ya tuno to sujjadar da zai yi da hukuncinsa ba ya kan hukuncin mamu an fahimta ko haka kuma su ma wanda ya salla da kari ya manta sai daga baya ya tuno shi ma mantuwarsa ba ta kan mantuwarwa liman shafi'awa sun togace rubu daga rubin wannan yana cikin na ɗaya karin liman ba ya kan karin mamu na mantuwa karin mantuwar mamu baya kan karin mantuwar lima a tsani wata fuska ta biyu an yi alama saboda sahur imani wani tukina wani tukina gamɓaro firanni mamu ya san dalilin mantuwar lima ya gane dalilin da ya sa ya yi mantuwa

0: tare ka da abadi cewa da mun yi dinga zaton cewa ko ya ba wani shashi cuka na sallah ya dinga kokonto to kai ka san me ya aikata ya jawo masa wannan kuma kai ka san gashi cewa ba daidai yake ba ka tabbatar da cewa zato yake amma kai kana da yaqini ko ka san zato yake kai wa alimul mu'min annahu lam yatrukhu abin nan da mun yake ta kokonto shin ya aikata shi ko bai aikata shi ba yana kokonto akan aikata shashin wani abu a sallah ko kin aikata shi ai akwai gun da za ka gani man ya so mai mantuwa daga nan sai kuma daure wata mantuwar akan wannan mantuwar haka ne da kuma mantuwar da mun zai kai kana ganin sa shi yana kokonto amma kai kana da yaqini ka san gashi mantuwa yake aiki ne na mantuwa ya kama liman a sallah kai ma mu kana baya sa kana da tabbaci cewa wannan abu mantuwa yake to a wannan lokaci aw jahara annahu lam yatrukhu wa alima al-mamu annahu lam yatrukhu kaga ne mun yana tunanin ya aikata wani aiki ko bai aikata ba kai kuma mamun ka tabbatar cewa lallai ya aikata wannan aikin bai kyala aikata shi ba aw jahara fi mawdu'i israri ko liman ya bayyana karatu a wajen da korewa ake kai mamu ka san bayyana waye aw akasa ko ko ya akasan haka ya koye inda bayyanawa ake kenan ka sajada sai limamu ya sujjada saboda ya bayyana karatu inda bayyanawa inda koyewa ake ko ya koye inda bayyanawa ake kai mamu kana kallon sa kana jin sa kuma kai baka sa baki ba kuma ka tabbatar da ya bayyana abin koyewa ka tabbatar da ya koyi abin bayyana ko ka tabbatar da yana kokonton da yake kai ka tabbatar da yake yin abin to idan ya yi sujjada a shafi'iyya shine gobe din da mamu ya tabbatar da kuskuren nima to ba za ka bin mamu ku sujjada tare da shi ba sai da kana da tabbas akan cewa kuskure ne kaga a wannan fuskar ta biyu ma ba su yi ba ba su compliant da wannan hadisin ba ba su yi aiki da shi ba don in sun yi aiki don hadisin sahabbai sun bi annabi kuma sun yi sujjada kuma sun tabbatar annabi a rabkan waye hatta biyu sun masa a riwayar bukhari sai da haka su ma'anan sun yi ijtihadi saɓanin zahirin nassi wannan shafi'awa kenan da suka ƙayyade wasu wurare guda biyu na karin mantuwar liman ko karin mantuwar mamu ɗaya baya ɗaukan na ɗaya haka kuma kuskuren da liman ya yi ko mantuwar liman da mamu ya tabbatar da ita nan ma ba zai bi liman a wajen sujudan mantuwa ba shafi'awa sun toga cana an bayyana kaga akwai biyu da mantuwar liman ba ta zama mantuwar mamu ba haka ne kamar da duk kuma malamai sun yadda cewa mantuwar mamu mantuwar mamu mantuwar limanci malamai sun yi jima'i a kan haka haka tanzimin su da tafi haka ne amma waɗannan shafi'awa sun waro wasu sassa guda biyu suka ce ban da su shi kuma ibnu sirri ne yake a mantuwar liman ma baki ɗaya ta limanci ba ta mamu ba ce haka ne وذهب الى ان المؤتمر يسجد لسهو الايمان ولا يسجد لسهو نفسه حال القدوه الحنفيه والشافعيه والمالكيه والجمهور لحديث سيكتشي الدار قيني باع تشيوى هكا كل الى من يتاوى سيكتشي sun tafi da zuwa cewa mamu ya sujudu da sahawun imani wala ya sujudu da sahawun nafsihi mamu zai sujjada da mantuwar liman da ba mantuwarsa ba ce haka ne amma shi ne zai sujjada ga ne tasa mantuwar ba shi mamu ba zai sujjadar mantuwar karan kansa ba idan yana tare da liman amma zai sujjada ga mantuwar liman in yana tare da liman haka ne ko bambancinsa da darasin da muka baro na yanzu wanne ne bambanci bambancin shi ne can an bayanin hukuncin mantuwan limam ba ta mamu ba ce to nan abin da yake bayani ita kuma mantuwan mamu ta liman ce shi ne abin da ya karu a nan dan mun gama da wancan mazabi ta ku confusion an fita ai mun gama kan mantuwan liman ta mamu ce aka ce dan to zulun malume sun tafi kan mantuwan liman ta mamu ce sai muka dawo kan shin kuma mantuwar mamu ta liman ce ya dauke mar ko ba ta liman ba ce to yake ce muke magana sai ka ce wa kad zahaba ila annal mu'tamma shin ta fi zuwa cewa haƙiƙa mai yin koyi yasjudu ko yasjudu musawil imamu zai yi sujjada ga mantuwar liman wala yasjudu lisahwi nafsihi amma ba zai sujjada ga mantuwar karan kansa ba halal qudwati zamanin da yake mai koyi da lima su waye suke da buƙatar haka al-hanafiyyatu fa'ilin sai aka jinkirta shi wa shafi'iyyatu wal malikiyyatu wannan mazhabin biyu ko sun tafi kan mantuwar mamu a hal a sallah a halin kokoyansa da liman mantuwar wawo mantuwar wawo mantuwar liman ce saboda na shi ji duraha ko da kusa abin da na faɗa ba mantuwar mamu a halin kokoyansa da liman mantuwar wawo mantuwar liman ce maza biyu da muka gama shi hukunci na ɗaya mantuwar liman ta mamu ce suka ce eh mantuwar liman ma ta mamu ce to sai aka dawo mantuwar mamu ne bin liman da koyi da liman shi ma mantuwar ta liman ce shi kuma a san nan ko tasa ce sai aka ce shi ma a nan mantuwar mamu tare da liman mantuwar liman ce ba ta mamu ba ce dan me ke wata liman dan liman ya ɗauke masa sujudodi zuwa haka ɗin shi ne matafiyar shafi'iyya da su da hanafiya sannan malikiya banda banda hanbaliya ana ganewa ko to me hujjarsu da suka tafi akan haka shi ne sun ga wani hadisin nan da zaka ci hadisin Daruqutni ba hadisin Daruqutni ba hadisin da Daruqutni ya rubuta sun ga hujja da hadisin da Daruqutni ya rubuta daga Umar umar yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace laysa ala man khalfa al-imam sahwa ba mu rabkanwa ga wanda yake a bayan liman umar yace annabi yace ba mantuwa ga wanda yake fa in sahal imam idan liman ne mantuwa fa alaihi ta haukan mamu amma shi ba mu mantuwa da wanda yake a bayan liman mantuwarsa ta zama tawa kenan ta liman sannan shi kuma aka ce fa in sahal imam fa alaihi shi kuma din liman ya mantuwa shi kuma tana kansa wa ala man khalfahu sahwu da aka in liman ya mantuwa sujjada mantuwarsa ta tabbata ga duk waɗanda suke a bayansa wa in saha man khalfal imam in wanda yake a bayan liman ya mantuwa falaysa alayhi sahwu sahwu al-imam ko wa in saha man khalfal imam idan wanda yake a bayan liman ya mantuwa falaysa alayhi sahwu al-imam falaysa alayhi sahwu idan wanda yake bayan liman ya mantuwa to babu mantuwa a kansa wal imam kafihi liman shi ne mai isan masa idan muna bayani ne aka ce ba shi da mantuwa mai isa wal imamu kafi liman ne mai isan masa wannan hadisi Umar ne ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya kudda shi da rubutu wannan shi ne dogaran su Malik da Shafi'i da Abu Hanifa cewa mantuwar liman mantuwar mamu mantuwan liman ce liman ya ɗauke masa duk abin da ya manta liman ya ɗauke masa saboda wannan hadisi wuri an makahuni wal hadi fillah a rawaito daga mallam makahun da mallam al hadi fillah annal mamu cewa shi mamu yasjudu ya sahu nafsi sai sun ce a a man zai sujjada ga mantuwa karan kansa ne da mun adilla saboda jama'a ne na soshi an ga mutaka ko sai ce saboda jama'a na soshi to wanda nasu ne ne gani wannan nasu ya kene mamu na Umar sai dai kawai cewa a cikin sa akwai Kharijatu ibn Mus'ab da Abu Husayn al-Madain
1: Madallah ma sauraro sai a dakaci labaran duniya lokaci yadda zamu sada ku da dakin mu na labarai.

tuna da Allah masu sauraro an saurari labaran duniya kenan daga nan sashin Hausa na gidan radio Bonne FM kan mita 92.9 an gaida Umar Tukur Salu din da ya fassara ya karanto mana labaran duniya cikin harshen Hausa sai dan kuma Allah ya kai mu gobe da Allah da sake jin mu dauke da wadansu cikakkun labaran duniya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan har misalin karfe 4:30 da yardar Allah.

kasada kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a kasada ba a

0: sa da ta gama zamar a mamantar yayi ta wacce mai gona ya buɗa ta rayuwa ce kuma gugula ta kurje harsa a cikin alaji ne ga ba da kurje ba ban sa daga sai ta aure gaskiya magana gona na kalan tuwa da ya maka dalibai ya ga yawan dalibai a yawar da karatu zuwa ayyuka da kuma yin tunikan sabuwar asibiti a yanzu kurje sun gama ma su har da kuma yi ce wasu ya kamata a son su mai da fice ne Allah ya ga gurbi wa ma harfa ne yayi Allah ya yi ku ya cika ya so su kusi ta kocin ranta an ba su gaya ta buwa ga ba koko a kan ta sun yi da shugabannin su sun ci wanda wuri cin da kuma can makarantar nan ba da inganta ya ga yi gani an kan ba da zoron
1: ta har zo hanyar kwamishina mai kamar da yin zurfi a jihar Kano Honorable Tunga kamar ko akwai su matakai za ku ɗauka don ganin cewa an kura wannan motoci zuwa yanzu
0: aina gina zama da yadda da sun yanka cikin bayanin da ya yi ya nuna cewa ya ba da wannan lokaci ne don a tabbatar da cewa an taimaka wa ɗalibai ga al'amuran ɗalibai an taimaka wa ɗalibai wajen gaggajiya da zuwa aji da kuma zuwa wasu fatikar irin kamar Arewa Bodo University a kofar jihar Sciences yayin da ke medicine da amasin zuwa zuwa fatikar clinical sciences a nan birnin Kebbi cikin wasu zarfe su cikin wasu hotel sauran kuma wani kanti ne duka suna da an ba su ne don saboda su taimaka wa ɗalibai ban su wajen a tabbatar da cewa an gama gidaje da su kada a yarda wa mahalli su wajen fasarar da yake zuwa ana araba su inda ya zuwa ya ko kwallo ya zama ko kuma ya zuwa da yawa ne ya ce bai ba da wani wata gida a haka ba saboda ka duba wani wanda tabbatar da ya kunna yana yin hanna wajen abuwa na abuwa da wannan madoci ko gaskiya zai da mataki a tashi
1: yanzu ga shi ne gana gwamnati jihar Kano ko a cika shekara uku a kankar ga maki a taƙaice a fannin ka na ilimi mai zurfi ko an samu cigaba zuwa yanzu
0: akwai yaran mu guda 19 da suka gama BSc Nursing a Tony University of Subarti a India sun kare sun gama haka kuma nan gida kuma duk shi na yau sponsorin duk biyan kuɗin su da su yi wafe wani yau zai yi su an kai su amma dai ba har da biyan kuɗaɗen ba sai ko kai ya tabbatar da cewa ya biya kuɗin su ko su shi kuma sun zuwa kare na biyu akwai wanda aka kai Misira Egypt kuma harkar medicine su 25 kuma an kai su amma dai ba har da biyan kuɗi ba wani gida goma da ya je da ita ba a gwiwa ba ya ce mun je ya naɗa mu kwanci mu uku ya ce ya fita da wani kwanciya da wani kwanciya na digital economy wacce mu je mu gurfa ni ya ranga muka je muka gurfa ni da su zan yana da yaro 116 in sura ba ba 25 muka je muka tantance ce muka ce ga biya ran ga su ni tabbatar da suna ta hankali su wacce mu je mu kawo kudin magantar su an muka sa magantar su kai in yana fara da magantar su muka tura musu yin kai ko biya gaba dai to har yanzu ba kuma da aka dani sun yaran duk sun kare ma yar kai ne suka rage yanzu ruwan da suna harkar da wani physiotherapy wasu a can India wani tafi zuka lalle za su kare zuwa watan ɗaya mai zuwa insha Allah don zuwa internship mai zuwa can wata asibiti internship a can suna yi ko kuma housemanship insha Allah da sun kare da suna za su dawo zuwa ne kuma da suna kare ka za a kuma yare guda goma sha ɗaya zuka yi pharmacy sun kare da yasu pharmacy na su a sun je su wata abin mai exam ta council ta daga daga cikin gusunci cikin sha ɗaya ɗin yaro guda wanda ya ce wa kuma zaka yi mutu biyar su na sun kuma kuma suna sun kare suna nan na an jiji ga yanka kuma da sun dawo sun kare sun dawo zuwa nan sun yi muna da injiniyar da sai sun da masu kansu da Najeriya sun kare ɗan zuwa su je sabi wasu na can na sabi da wasu na yawan da za su je su yi sabi da sun kare kuma duk kone su ya alƙalin cewa sun zama za a ba su wata duka employment na labarus hospitals a kuma ministries insha Allah.
1: Amma sai ka na kwamishina a wani jiha ta Kebbi mai kula da ilimi mai zurfi. Wani kira musamman za ka yi zuwa ga jama'a jiha Kebbi a kan suna da gwangwan su gwamnatin karon gwandu.
0: Alhamdulillah a ko da lokaci mai girma girma da ya ga a kan sashen gwamnati education dai ba kuma ko wani fanni lamiya wazo infrastructure development in titi da lima da bas a tafiya da su amanani kwanciyar da mutu yana cikin da an haifu jiya nike muna magana da kai a kuma tituna da lantarki ta da sola abin da energy na rufa sola da mai titi da sauransu wallahi ni ma da ilimi a nan jiha ke ni da ya ta gaba da gaskiya da yawan wannan gamba ba ma dai malamin makaranta na ya san da abin da kuma ga ni ma leader ne wallahi da zuwa ina da tausayi mutanen jihar Kebbi kuma biya da abubuwan da su harkar lafiya harkar ilimi wallahi bai kasa a gwiwa ba harkar noma wallahi yana taimaka sosai da sosai ka duba duk irin takin da aka sai da ake ba mutane wasu gononi na ba su a solidarity prize ni wallahi cewa gaba ɗaya shi gaskiya ko ta ba da shi wasu

nan da ka sa alaji ta da ni ma dai ga sako daga mama Aisha tace a gaida mu da duk aikatan mu dake nan sashen Hausa na Radio Bond FM dake nan Ikeja da fatan an sallar juma'a lafiya kuma Allah ya sa mu dace amin malama to har yanzu kuwa ga sako da muka samu daga nan alaji Adamu Gusau wato wanda yake shine shugaban kungiyar Sokota Kabawa da Sanfarawa dake Lagos inda ke tiya su murna wannan ran ta juma'a da fatan Allah ya samu dace kuma yanzu haka ana shirye-shiryen Maulidi wato ran talata don haka Allah ya samu dace sako daga hannun shugaba Adamu da ke guso amma yanzu shine shugaban kungiyar mutanen Sokoto Kabi Zamfara da ke Lagos da fatan wannan lafiya to kuma ga wani sako da muka samu inda ake cewa wato kungiyar Kabawa mazauna Lagos kuwa rashin jagorancin shugaban su da ke can yanzu haka suna argungu wato za su kaddamar da bikin bude obishi da aka ba su a wannan lahadi mai zuwa da ƙarfe 10 a garin argungu da ke cikin jihar Kebbi da fatan ayi wannan biki lafiya na bude obishi da za su yi wato yan Kebbi mazauna Lagos da fatan muna taya kuma rana

to Madalla tashar Bond FM ake saurare daga nan Ikeja ana jin mu yanzu haka muna fata ana jin mu yanzu rangada dau akan mita 92.9 yau hujuma babarana to muna kuma mika wannan gayyata da kuma tayi murna domin kuwa daga gobe wato Asabar tun misalin ta kwana dare makafi masu bukata ta musamman kuwa za su gurani da taro na addu'a domin kasar nan da kuma watan jihar Lagos domin addu'o'i na zaman lafiya da cigaban kasa da kuma nan jihar ta Lagos wanda insha Allah za a fara tun karfe 8 wato na dare a gobe Asabar a fadar sarkin makafin jihar Lagos Alhaji Adamu Jibrin da ke unguwar Okobaba da ke unguwar Ibitimita kuma za a ci gaba da addu'a daga goben wato da yamma har zuwa safiyar Lahadi insha Allah haka dai muka samu sako daga hannun sakatare kuma sarkin makafi na Ijarabadiya Alhaji Muhammad Adamu da kuma ainihin Dahiru dan Adam to Allah ya sa muka kuma Allah ya sa wannan addu'a ta kasance karbabbiya domin samun ci gaban wannan jiha da kuma kasa baki daya muna godiya.

tumar Allah masu haura fatan dai ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa ne radio Bonn FM akan mita 92.9 har yanzu dai ga sakon gaisuwa ta musamman zuwa ga wato kai ne ba wani ba mai sauraron mu a yau da kullun kuma dan kasuwa Alhaji Sabo dake Agege Market Street da shi da yaran abokanan aikin sa wato Jiyali da kuma Jiyali Abdulkadir da kuma Sanusi AP da fatan kuna da akwatare tuwon ku da fatan kuma ku yi sallar juma'a lafiya sakon gaisuwa ta musamman da fatan kuna lafiya a halin yanzu da masu sauraro kuma da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Girdon Bonn FM kamita 92.9

0: هذا الحديث أسفا.
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أكرا أكابو لاتي بتاعت بقوة خطبة لا تنفر لا شيك الإمام مطعن الله يدوكم تما باسا لوري مولد نبي باقران يقبوي كلو رمبي نيبا عوان دي كمبانيو يين أجو مسلمي تي واجه ولوكو واتي عوان أكوشي موشي لوكوني ليني إكانو عوان جمع عوان ti won je gbajugbaja ti opolopo won ba ti gbo won le won ti da won mo na ni brother Tajuddin Balogun won wa nbi pelu wa papa julo lori eto won ele to fe waye lotun la ode yi ni University of Lagos ni Unilag la koka. Salamu alaikum Mr. Tajuddin.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuh. Kini ye ge yan je suma di he suma microphone di.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Naam ati ka bo sinu ogba Bond FM 96.9.
2: E se olotu.
1: Insha Allah ati ngbo huru here pe ajo yin se agbekale eto kan yen idanileko gbogbogbo ta mo si public lecture lati fun awon eniyan ni alekun oye nipa ohun ti a npe ni ijoba awarawa. Eleyi ti esin abi ijo mi eniyan ni ipa to ko to po lati ko ninu e ki idegbasoke ati itesiwaju ko le ba jo nti o je iwulo fun tonile ati alejomode agbagbagba ti nbe orilede Nigeria e wa ba wa na nbe lekun rere eto ojo Sunday kini die te fi sagbe kale gan.
2: E se olotu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Alakoko gege bi olotu bi
1: atokun lawa
2: atokun pelu yin
1: awon olotu ngbo wa nbe
2: gege bi atokun gege bi o ti se so wa si waju egbe wa di companion egbe awon okunrin muslimi to je olusowo ati akose mose.
1: Naam.
2: Organization yi ori nkan merin ohun na ni ate le lori akoko nbe ohun na ni pe a ma nkora wa ni esin Islam
1: a
2: de ma gbe eto eko Islam a ma gbe laruge a ma spread the Islamic knowledge ikeji nbe ohun na ni wi pe a ma se iranlowo fun eto eko fun apere a ma give scholarship secondary school level university level. Iketa ninu awon ko to pe ta ma nse ohun na ni economic empowerment.
1: Okay.
2: Every year the companion ti o ma nse to zakat. Eto yi o de ma touch health ilera o ma touch eko o de ma touch family upkeep lo sirisi awon nkan to je pe ti awon eyan ti won need tabi nkan to nje awon eyan logun. Ikerin nkan ti egbe yi to gbe dani ohun na ni amosi public advocacy and media engagement kini amin pelu ile yen na ni pe gege bi awa na se je omo Nigeria rere a ma nwo a ma nse akiesi bawo ni ijoba se nlo kini eto ti ijoba nse ewo na nse daada to pe ta ma commend won ewo ni to je pe to ku die kaato to pe ti won se daada iru awon eto bayi o na ni a ma fi nse kin a ma fi yonona ipe eleyi bayo te nse yo e se daada eleyi ti e nse yi o si ku die kiato tabi eleyi o ye ke sise e ti se so iru e na ni national discourse to pe ta fe se elekeje iru e o na ni ele now kini nkan ta wa gba lero
1: emi o ni je lo be yen tori ebi ba te ti yin mi le kan na niyan mi ro pe ka sare se papa program yo to la tele boye ti wa wo pe enikan ki ma ra ho bi alara iran a je unde lo menu e panla adupo do olohun pe e ti so nti egbe yin duro fun e so nipa fifa yen ni scholarship ati ohun ti a pe ni ro ni lagbara empowerment se fun awon omo egbe yin abi fun awon jamo yin le nse mejeji yen fun abawon wo ni e ma ran lowo lori mejeji
2: e se atokun jazakumullah khairan
1: jazaha
2: now ibere o dumo mi ninu pupo se ri eto for instance fun empowerment yen ohun mi ni pe ki awon ara ata ki won ni access ti ba se ma nseto yen.
1: Okay.
2: I can confirm to you that we pay either companion members or to je pe awon ti won ma n lo si sura wa ijoko family ta ma nse ni osese. I can confirm to you that pe awon number awon to je members yi won kiri jojo si awon to je pe ara ata to je pe won wa lati nu awon organizations to ku to je pe won de wa benefit in history ati ri awon eyan to je wi pe won benefit to je pe eyan ti o nse phd e lowo ti o abandon e sugbon to wa gbo nipa zakat companion to wa je pe to apply benefit tori ohun ni o fi pari eto phd eleyi sele ni the year 2025 Aturi another one ni yayi to je pe eyan ko o nse phd e sugbon owo o fe dani agara pa to ohun na to gbo nipa zakati companion ohun na apply o je anfani gbogbo awon ti mo so yi won ki se members companion either at the street level or at the zonal level won kon gbo npa eni so that is down si ibere yin tan so ni wi pe awon companion members ti won ja anfani zakati won kere gidi gan ta ba ni ka fi si egbe awon ti o kin se egbe companion
1: jazakumullah khaira inu mi dun fun alaye yin yen ṣugbọn gba mi awon yen ma so pe boya ka ka gbe si gbedeke afa meji masa meta ti a pe ba sumali mamu ni owo re ma te masa se ki se pe boya tin ba fe wa fun eto zakat yin nisin mo gbodo mo enikan to je gbogi to pe yen ni ma lo se mo ki a to le ro to yin awon yen ma sa ba so pe yen ma nsele lawon egbe kokan mi won so pe gbogbo egbe o pe ba lawon egbe kokan mi pe o lati mo insider ko to dipo le benefit bawo lele
2: cherry sheria sheria tokun ibere alakoko te kokko bere yen o ti answer elekeji in the sense that pe mo so wi pe awon to nja anfani sakati awon ti o se members companion lo poju
1: eh bo so ki ti awon to mo yan
2: no
1: ra pe mo lo ma je member mo ki mo yan da mo ti ro member FRC ni o mo ra fa se pe da ko ti yin o ni ta o e bo le se le ra mi lo
2: o Not at all. It's always on a playing level ground. So, o mo nipa o dey apply. So, once ti o ba ti le defend nkan to nu fe fi se, companion is there, you know, to provide it for you.
1: Yes, I just are GLA she ka to lo so the program gaga.
2: Alhamdulillah.
1: Tin ba fe benefit.
2: Ben.
1: Ona wo ni won ma ngba apply.
2: Okay.
1: Ni eleke jakoko ni entry level gba o le man kase nle gba o le man se zakat ni
2: alhamdulillah e se now alakoko time to pe ta man se zakat o man bo si after ramadan every year and ba se man bere ni wi pe I'm a provide the link because companion also has zakat and sadaka foundation and work too so nko to nsele o na ni wi pe ti a ba ti fe bere a ma gbe a ma se ipolongo a ma se ikede pelu link so ni to je wi pe awon usra zone ati awon district companion wa wa post here ni district won wa to post here ni usra zone won so only last for a week only last you know for some days for instance iru ile to koja lo ni isin is lasted for about a week so awon eyan apply to ma ti apply wa submit so a de se sorting a de invite won fun interview
1: la se ma se olo ba mi yonu si ise mi inshallah jazakumullahu khairan to gbogbo companion lapapo olo si je ko ma ro o da pe awon ara le ti wa satisfied pelu alaye yin beyen o ye je ki asari mu ele n to wa gbe yin wa gangan iyen ni number 4 iyen ni advocacy ipepe fun ohun to to laujo wa ra pe won so pe lara won ti o ma n form ohun ti a n pe ni civil society
2: yes civil society
1: o na ni egbe osise egbe olokowo awon egbe lesson ati be be lo leyin te ti ko kan nu re ni isin baba ni joba a la won ti jo position a wa la won civil society won o pe bo won se ba te fe take advantage pe tori pa wa o si nbe awon civil society le mo pe won sa kisi pe n ti joba se ito en ta won position so yi na da ja jo se bayi te ite dimo lo bi eto te fe se lotun lai ki wa ni te fi sagbe kale
2: idi ta fi sagbe kale ohun na ni wi pe Nigeria ta wa yi gbogbo anaa la mo wi pe eya wa nibe Nigeria ta wa yi gbogbo anaa la mo wi pe orisi esin lo wa nibe bo le je pe recently awon to je pe won to so pe abalaye awon na tun wa nbe ṣugbọn ta ba ti lo sibe ani awon muslimi ani awon kristiani now nko to nsele ni wipe lati igba ti a ti gba ominira ohun na ni wahala adonwo wipe ki eya ati esin ki o ma ko ifaseyin ba eto ijoba awara wa from year to year ohun na ni wahala yi tin wa and awon to de jo le selu awon na kede ni won help matter and the Nigerians were public you know awon na ko bo ba se ngbe wa awon na ni awon na se ngba lowo won o wa mu ifaseyin to po o nba o mu ba eto ijoba wa ara wa companion gege bi organization to je egbe to je wi pe egbe awon onisowo ati egbe awon akosemose ati wa ri problem yi awa so pe okay alhamdulillah yi pe election ti e tun wa nbo ni odun to nbo this is even the good time fun wa lati gbe eto yi sile so a gbe eto yi sile pelu akole yi pe a fe soro lori wi pe kini pa ti ami diversity diversity in the sense ati pe ninu iyato ninu igbagbo esin iyato ninu eya so kini nkan ti a le se to je pe ta ma le fi so ba won yo pe nkan ti o npin wa yi o ye ko ma pin wa papa o ye ko ma je agbara fun wa ni so idi ni ti a fi gbe eto pelu akole ti odun ta fi gbe ile yi pe eto oselu lo tun bo yi eyin Nigeria whether Christian ni e whether Muslim ni e
1: abo o se ibile o
2: abo o se mi
1: ibile o ni Nigeria
2: jo gbo wa o Nigeria gbo wa ni unity isokan Nigeria
1: o ba every thinker
2: ilo si waju Nigeria ti gbo wa ni so that ka le fi resolve gbo problem yi o la se gbe akole ta fi se isori the seventh national discourse ti companion ni odun yi
1: nigbati e wa so pe e sagbe kale to to banta banta awo ma ri awon eyan to je pe yo je bi afojusun yin pe awon lagbaja yo won gbo won ma wa njoko njo yen o eni ti o je oludanileko wa leleyo chairman of the ati be be lo bo lo ti ri
2: alhamdulillah rabbil alamin alakoko ninu awon alejo janko ti a ma gba lojo yen ohun na ni igba keji gomina ni ipinle Eko Dr. Kadri Obafemi Amzad now eni ti o ma je alaga ajoko ni ojo yi ohun na ni eni ti o ti fi igba kan je alakoso Eko ni orilede Nigeria to de tu fi igba kan je gomina ipinle Kano Malam Ibrahim Shekarao so awon o ma je alaga ojo na iketa nbe en to ma je olubani soro pataki ohun na ni to fi igba kan je gomina ipinle Edo to wa je amofin agba loni senator Adams Aliu Osiomole en to tun ma je alejo pataki ohun na ni amofin agba senator Shuaib Salisu en to nje chairman senate committee on ICT and cyber security atuni en to ma wa je oludanileko agba lojo na en to ti fi igba kan je oga agba ni ile ise ijoba ascon professor Leyasu Adele Jinodu
1: ajo to ri si mo gba gbese lo lede Nigeria niyan na awon
2: administrative college yes
1: mo ro pe awon ascon oni gbese ni
2: college so awon ni won ma je awon no ma je oludanileko agba pelu ogo Olorun ba ni ojo na so awon ati awon eleyi ati anreti oba olota of olota no to ta ona to ma fi
1: oba lanlege ni
2: be ni oba lanlege
1: so
2: lanlege se so awon na wa lara awon alejo pataki ati awon bebe ekan ninu egbe wa ati ni awon obomi na awon olori ijo lori sirisi muslim organizations o wa to je pe ta invite now kokon ni mo abe ke tun wa ni pe ngba ta so pe a fe so nipa isokan Nigeria te ni o te ba wo line up awon ta invite yen e ri pe en to wa latoke oya wa nibe en to je pe ko nse de Yoruba ohun na wa
1: awon to ni south south na wa nbe
2: e ko gbo kini yen no balance so wi pe really I mean in business pe a fe so nipa ba se ma se kini ba se ma soro pelu ohun kan so that Nigeria ale ma wa ni iwaju ale ma lo si oke ni
1: se e ni gbono tin ba bere ko se bere o faja
2: bere o ni faja
1: to ni nigba mi wa omo Nigeria won ma nfe wa din fi koko ni sin ka gba wi pe emi o sinu awon te fi we pe eyan pataki mi la wujo mo gba asiko oselu la wa yo a de ti ri igba keji gomina ipinle Eko oni bi o yo si Adams Osi Omole oni bi o bo si bi la awa na egbo ni tolotolo ni wa o mo wa ko pe e ni binu ni o
2: o
1: ti ko tu ara so
2: wa wa e wa o
1: se se pe e wa fi style le wa seyin pe aga waju ti kun bo ya lo wo eyin e ba wo le tu ile ti se ri
2: ko si nkan to jo gbogbo Nigerians ohun na ni apese eto
1: e sare fun mi loju opo yin
2: now oju opo wa ohun na ni 0803 0003 318 318 1467
1: let us see
2: 0803 0803 318 318 1467
1: social media and okay
2: at
1: 0802 0023 028 3289 0953
2: our social medias and you so at we pe ta won yan ton le follow wa eh uno ni alakoko ti facebook the companion national at gmail.com so only follow wa ni ori opo yen atun ni ti linkedin na uno ni the companion national at gmail.com what you need follow wa lori x no eleyi ni at the underscore companion 23
1: so lori gogo social media pata le wa
2: beni
1: kan sa lo tell the companion sibe
2: beni beni so wa ri wa ni be
1: so gogo ebi ti a tin ba so lati bi sejgbe lo kan seyin ben alhaj tajidun balugo ti won soju the companion lati wa so fun wa nipa eto won to nbo lotu la ode yi ngbole so kuyo ti waye papapa
2: inshallah ibi to ma ti waye ohun na ni JF Ajayi auditorium ni University of Lagos akoka inshallah
1: lagu mewa aro
2: lagu mewa aro
1: olorun ba lawa dupe fun yin o abi awon ba yin so sakara ta fe ma so whatsapp isa na le pa awon ju opo yin
2: be ni won le pa awon ju opo
1: inshallah lo ko sister from dia salako lagu mewa bo te ola abdallah temitayo sadiku yusuf shuaibu yusuf abdallah abdul wasin Salahuddin na loruko ti emi nje o e to betul muslim ibi ta ori mo fun tojo ti ni ojo mejo le lanfa lati pade wa masalam wa illa liqa
3: Allah agbaridopo egbe okunrin musulumi ti won je olusowo ati akosemuse ni won pe wa sibi ijiroro apapo orilede elekeje ru e akori ijiroro ni ipo selu nigeria ati iyapa laarin eya ati esin akole ibanisoro sisayewo ijoba ti wa ti wo orilede nigeria labe oniruru iyato alaga ajoko odo na ni gomina ipinle kano nigba kan malam ibrahim shekarao senator adams osomole lolubanisoro pataki awon alejo pataki odo na ni senator shuaib salis ati igbakeji gomina ipinle eko dr bafemi kadiri afzal olubanisoro agbani professor liasu adeleji nadu oludari agba tele ri fun ajo ascon are egbe wa imam nadim jima lolubalejo agba odo simi odo ketalelogun osu kejo odun 2026 leto yo ma waye lago mewa aro eto sayewo lero fe ni o bere lago mejo aro ni jf adiada yi main auditorium Unilag Lego. One lay Yeshuaju. Ekpe 0803318 1467. Tabi 0808425 9171. The companion. Okani Jawa. Along with La Lang Dosin.
4: Babi pupo musulumi ododo lere pe kilo tumo lati pe ara eni ni musulumi ododo kini opo marun se la mu duro le lori o se se ko je pe esi ti pupo ma fun mi ni se bi ka ti gbe ni alaafia ni ka si su tele awon opo marun esin islam to so pe kelimo tu shahada sulla ila ila allah kama kin wa ka si marun wa dede kama yan zaka ka gba ramadan ka si sunin ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se ri alaafia yen gan opo marun se daruko yen gan lo sokun fa ibi ti imam travels and so se so ni gbo weto kan ti a pe ni gbadi arafa lori bond 92.9 fm ni gbogbo ojo esi si se friday ni so na yo ma waye bere ni dede ago mefa si ago mefa bo irole ni bi ti dr adetokun ba abdul salam yo ti ma la wa loye lori bi islam se je esin alaafia ati ohun ti o po marun esi islam duro le lori lati da si eto lasiko si eto ba nlo lowo e pe sori 0706 316 1916 gbadi arafa lori bond 92.9 fm imam travels and tours lo so ni gbowo e

0: Muslimi ododo lere pe kilo tumo lati pe ara eni ni Muslimi ododo kini opo marun si la mu duro le lori o se se ko je ko esisi pupo ma fun mi ni sibi ka si gbe ni alaafia ni ka si se tele awon opo marun esin si la mu to so pe eni mo shahada sulla illa illallah kama ke ro ka si marun wa dede kama yan zakka ka gba ramadan ka si sun ni ajo lo sile mimo yen hajj sugbon se ri alaafia yen gan opo marun se dar ko yen gan lo sokun fa ibi si imam travels and tours se so ni gbo we to kan si ape ni yade arafa lori bond 92.9 fm ni gbogbo ojo esisi se friday ni so na yo ma waye bere ni dede ago mefa si ago mefa bo irole ibi ti dr adetokun abdul salam yo ti ma la wa loye lori bi islam se je esin alaafia ati ohun si opo marun esin islam gbogbo ni lori lati da si eto lati ko si eto ban lo lowo e pe so ni 0706 316 1916 gbadi arafa lori bond 92.9 fm imam travels and tours lo so ni gbo wo e
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oruko mi ni Dr. Adetokun Absalam. Ti a se asodo fun Imam Travels and Tours. Fun lori eto wa Gbadi Arafa ti a ma ma mu wa si etigbo yin ni ojo do jima laarin ago mefa si ago mefa abo. Eni keji mi ti o ma ma kumi lowo lori eto yi o na ni Ustaz
2: Abiola Murtado Abiola
1: awon ma je ni keji mi ti o ma ma kumi lowo lori eto yi ki la pe ni Gbadi Arafa eto yi o je eto kan ti Imam Travels and Tours to gbe kale lati bi 25 years ago ni Imam Travel ta tin ko awon yan lo si Mecca lo si Medina lo se Umura Olorun ba si tin fun wa se ko si odun kan ti a ko awon yan

0: No, I want get by yourself. I can't sorry. Eto wa, eto body arafati ambalo. Get be achen sofuma lo. Ani tomani yon body arafa. Emo kalas kalas yon do baleni. Awa body le lori. Lati enu beta body le lori yen. Oti di oba. Oti di alashe. So tomani body arafa. Ti yon bati arafa. Toti arafa. Toti di pe hajj. Ofi asiri akoko tu kwa beni pe. Agbara e agbara olohun ba latodo olohun ba siraja munira ati gbewo ohun na ti di alagbara ni so as pe yan da alagbara ara kokon ni ye o olohun ba ni ta ba eda lara won eda ta da awon eyan wa to ba fe small wa olohun ba ni wa lo bi so fun won pe sallallahu alaihi wasallam oluwa oni so fun won pe ti eru awa olohun ba to ba fe small wa to ba je pe unro lokan fun fe small wa ni olohun ba ni awon olohun ba ma sumo to ba je pe o fe gbe se ko fe ma rin wa ba olohun ba ni olohun ba la olohun ba ma sare wa ba fe pe o fe sare ni olohun ba ni agan ko to ni ko gbera agan ti jodo e ipe to ba wa se olohun ba to wa di stage kan ogo e a do won olohun ese a de se olohun anywhere a do nu e olohun yen pe ko ni so kokan ko ni soro odi ko ni wiwi ku wi koni soso ku so koni roro kuro aya fi n to lo baba fe nitori pe kini ade ti wa lori e o lati wa conscious iye pe o lati ni arojinle ko to le se nkan kan ko to le so nkan kan ko to le wi nkan kan irin ajo e ise si e isoro si e eni lo pe igbade ofin alakoko lele iye pe asiri alakoko ama wa ta pe wa lo si haji a wa ti ni asiri yi ipe nje mo ni ade lori bawo loro mi bawo ni se si mi bawo ni wa si mi bawo ni mo se rin bawo ni se ba radugo se eleyi ni iwo to e ka ko bi lowa rawa aside alakoko je pe ta ba fe retain ta ba fe sustain ta ba fe manage the secret of arafa ade ta gbe yen alati maintain awon sick awon composition yi iye pe awon na alati chira won de pe a ma ni capacity authority lati ba olohun soro lati small olohun lati se pe emi mo mo asiri olohun mo mo bi mo se le bere kon lodo olohun ba eleyi lo pe ni gbadi arafa iye pe the first secret you need to have it you need to have a close relationship with Allah that is the first secret the second secret is for you to understand pe all the right of hajj bo se ko mo make sure you maintain it that is the second secret you maintain all the hajj that from your Mecca ko ba de Medina ko ba de Jeddah lo ti gbe yin le ti wa ran bayi te ti wo to ba ti wo so ara mi lati be yen go lo ti ja laji o mo ma maintain le lo titi gbogbo ise ibada ton ba ni ka se ise suno ton ba ni ka se o di no fun e to ba ti se o ti keep the second secret of hajj ni e ele keta nibe o no ni relationship wa ibase wa se pe alakoko ni pe atara won ofin to tele won haji elekidi yen pe a sustain and maintain haj ade ta gbe sori eleketa ni pe a tun wa bring success yen pada wale a wa relate my environment wa yen pe a gbe haj yen a gbe ade yen a gbe wale a wa ade ka won yen ma ri ade lori wa ade ko ma ri nu se si wa ade ko ma ri nu oro wa ade ko ma ri nu gbesi aye wa ele ni pe a relate ade yen mo reality of our life ka se ka pa won yo sinu Islam iye ko le se pataki ju bi ko se pe ise si wa pelu awon ta nba deal alaji ni e what how do you deal with your business people companion how do you deal with your family your neighbor in your life in your business transaction iru gbe se aye wo la ngbe ele ni secret eleketa iye pe maintaining your heart when you return back to your house become more important. Elekerin is to establish a bond between you and your creator. O ye se pataki ju. Alati mo asiri elekerin yi yen pe ona wo ede o la bi nbolo soro. Ki la se asiri wo la ni pe lawon atolohun ba. Do we have a secret with Allah? Ta ma bono ba so ta pe Olorun mo la nkan bayi ti mo se secretly to se tumo si. To ba de ma answer question yen. There's a need for us to have a bond with Allah. Each and everybody. Only kalukuwa amoba se simo na ba si amba le dinosoro ma si ene konika luku wa lo establish bondi to ba let meka ofe eleke ami ashiri kerin oni pe wo bo se ma ni bond se fatia swati fatia abi swati yasin abi ina teno abi ya lawo lo somo kaaba abi lo fi pe olohun to ba de ma nje lohun o ni lati mo ele ilele kerin ki to continue ma gbe fun brother mi ah ki le tun ri si ka to so le karun
1: yeah assalamu alaikum le kon si gege bi won se n ba wa so nipa oro ajele ti won salaye fun wa nipa oro ade abi asiri marun ti o wa ti won salaye fun wa yi alele to se pataki to ni pe a gbodo peyan ni alaji ko wa de lati meka ko a ma se isekuse ibi ti o ye kan ti ba yen ko ni ah alaji itumo na ni pe iru be yen ko ye ki won ba yen ni be then iru asiri iru iwo wa si bawo ni a se nse pe lọlọrun ni kokko ati ni gbangba nitori le ti a ba nse ni kokko nigba mi arin awa tọlọrun bi wo yi ta tun se ni gbangba na o tun ni ki a fi a ki si ara wa si o tumo ti pe iwa ati de atun bi iwa wa gbodo yato si eni to je pe ko ti lo si aye ti awa ti lo yi oun lo lo je pe a gbodo mo bawo ni a se ma ma se iwuwa si laarin awa atawon eyan o je musulumi ni o ko kin se musulumi ni o ti a ba ni ajosepo bi a owo da wa po pelu awon kan eleyi ti a mo si business a gbodo se ooto to ma mo pe musulumi gidi leleyi eleyi lo si meka o mo nkan to nse tori pe ni opolopo igba mi awon eyan eleyi to je opo igbeyin eleyi ti o je aji lopoloko ma fe fi siwaju lo fi da pe kiyan ti je ki gbogbo o merin alapo koko to kan aji o gbodo ti wa lare eyan eyan ti ma je n to gbo lohun ba gbo tokan tokan eyan wa ni je lati aji ko wa ni pe oro le kan ma nse o ko na wa ba won gba ibi family wa ni ebi o gbodo baje o tumo si pe a gbodo ba laji nbe eyan gbodo sora fun le eyan gbodo sa fun le to je pe ki lo lohun ba pa wa lo se kini anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ki lo ni ki a ma se ele lo ma je pe ijanu wa to je pe a fi ni ma siwa wo won ma wo pe ah iru aji wo le wa lo yi ko lo ma ba aji wa je
2: Babu to come to the new delivery, which you know tomorrow, last year, I mean, Muslim, you do. To your commands, the land, who do a little, what is a good course is a good command from the Nisi, because you've been a lafian, as is a Tayam, Kumana, and Rice, and Silam to support, and you must say that Sula, Ila, Ila, come on, Kiruka, Siman, Rade, come on, Zaka, come on, Madame Cassisonia, the Los Lenin, your heart, so what's your idea, lafian again? Okuman said, I'll call you, you're going to find this Imam Travis and Sources, so you go away to concert with me, Yadia Rafa, you're born in 92.9. FM ni gbogbo ọjọ́ ẹsẹ̀ tí í ṣe Friday ni ìṣúná yóò máa wáyé bẹ̀rẹ̀ ní déédé aago mẹ́fà sí aago mẹ́fà àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ níbi tí Dr. Adétòkùn Abdulsalam yóò ti máa là wá lẹ́yẹ̀ lórí bí Islam ṣe jẹ́ ẹ̀sìn àlàáfíà àti ohun tí ó kọ márùn-ún ẹ̀sìn Islam dúró lé lórí. Wọ́n ti dá sí ètò lásìkò sí ètò ìbánilò lọ́wọ́ ẹ pẹ̀ sórí 0706 316 1916. Gbàdúrà Ràbá lórí Bọ́ọ̀dù 92.9 FM. Imam Travels and Sons ló ṣolúgbọ̀wọ́ ẹ̀.

ton dun yan fun ogun mejeji lo nlo fun sugbon nkoko ti mo se so pe ki gbogbo obi ma ye omo wo ninu atita ikoko wa ni ona fun omo yen ti won omo afigba to mo gbe glass fun ra re to ni mommy yen wa won kan ti mo ri lo fun mi kini ohun po fufu pete pete e mo ti mu ko ba wu lori onje o be lo se ri ni ona fun eyan sugbon gba ti won ma lo wowo ton ma wo lotu ton ma wo losi won ni pe kini yen yeast ni gbogbo ara eyan lo ma wa ni die die sugbon ko se ni to wa eni ti o ni bi to ma nde won lo ma wa ma po yeast ti gba gbogbo apa awon bi kan ninu ofun omode o tin gba lo si inu ti won ngba ti won wa wo dada won wa ri pe kini ohun tin lo sinu ngba ti awa ni ka lo wo pe bawo ni kini ohun se ri o di pe to ba tin spread a ma gba ona ofun ogogongo yen awa ma gba lo sinu ara sugbon ko to lo sinu ara yen o tin gba ofun yen a tu gba lo si inu wo to lo si imu agba debe yeyi titi to ma fi de agbari eyan leyin yen agba ona ofun lo si inu to ba tin gbona ofun lo si inu a bo si bi okan a wa bo sinu ibi ti eje to n gba yi gbogbo ara enika o ti tan ngba baba ni pe ki lo se omo a ni pe arun nu eje nko kekere bayi nko kekere o lo mu arun nu eje yen wa nitori idi eyi te ba ri pe boya ara omo le tabi boya are o ti are le ko le o e sa pe omo yen le kokan e mu boya sibi ni abi o boya ka to mo dada e fi te awon ise mo pe opolopo omode o mo bo se nse awon ko se koto ehe eyen wa mu kini yen ke fi te awon yen ke le wo ona fun yen pe ki lo wa nbe tori awon obi ngba ti mo kere o ti iya aya mi ba mu mi bayi o ma fo gbogbo bi to je koro yen won fo daada sugbon mi ro pe won ni pe lanu e kin wona fun e ri sugbon ma fun wa ni nkan bi ogun efu to ma clear gbogbo eyan ehn nitori idi eye ejo nitori olohun gege bi mo se so omo yen igba ti won tun ri solution si kini funfun awon tun turn si dudu se ti ri to wa tun di pe won tun sese n gbe kaakiri kini yen ti wo lara kini yen mu iba wa iba ni won wo sugbon oto ni nkan to nso mo bi pe won wa lo ogun ori fifo fun inu kekere be yen mo ti mo opo oro koko agbon sugbon afefe ma gbe lo ni iba ti ati so lale yi ejo eje ka ma sakesi awon mo wa dada e ba de ni pe tori daddy ni mi o le mommy lo ni ise mommy ko lo ni ise o ati daddy ati mommy ejo ni ise yen ni ko si nkan to ni ki daddy ni omo wa nbi je ki wo bi ara e se ri ninu ati nita olohun a wo gbogbo awon omo awon ogo were wa lagbara olohun a ki yin ni gbogbo bi te tin gbo wa o pe e ka bo si e ka ise ale blessing aloko loruko ti temi o mo dupe lowo bi odun for olohun so ati fausi atalako ti won gbejoko fun mi ayo ni won de le o

0: unlimited 5G. I want guys don't need be daddy. Daddy, le lo club la le yin si won fi mommy sile. Gege bi oro ta ti so kale lekan. Egbo ta ni ka wa blame. Se daddy ni ka blame ni. O pe awon se daddy ni mi. Owo mi ko ni itoju omo wa. Tabi mommy to wo pe mo ni business je kin lo wa owo ta awon omode to ma fi law school to ma fi jeun. E mo pe daddy na ni pe awon la won wo wa sile. Mommy na ti la won na wa owo. Wa o ni wa awon omo yen dada. Nigba to ba ti ya o, a tun le ri ibi ti teacher tun ma so pe oro ta ti en so igbo ba teacher. Omo to ba wa lowo yin to ba ti de. E wo omo yen toto, nigba ta kere ta ba wa on school, wa ni pe ka shi ka wa ka no ka wa. Ti ikayin ba doti, o ni nkan to ma se. Ti ori yen ba ri jarin jarin, o ni nkan to ma se. Omo ton ma se abiye ton ri pe ko we tabi ko we mo o ni nkan ton ma se o ni ewe yen ton ma fi nwe won dada ma ba won fo abiye won dada so gbogbo nkan be yen to wa ngba yen o ye ki teacher gan na abi proprietor abi proprietress o ki won ma ye awon omo na wo nitori olo ma jari komo ki kokko lo so mo kale sinu school wa ni school won ni omo da kesi won ni mo pe omo yen tin o tin ni wahala bo lati le so ti eyin wa ni pe school lo da kesi se eni to wa ye ko mojuto awon omo to mojuto awon omo gogogan se daddy ni mommy ni abi teacher ile ise bond fm 92.9 e le pe wa ki a jo fi ikunluku ki a jo mo ni 0706316 1916 0706316 1916 gege ba se nsoro awon omo wa na ati riri to sele ni bi kan omo yen baba lo nbo omo yi ja to je pe mo n pada bo hello o le tu pe pada ejo baba lo nba omo yen ja e mo baba o lo ki omo yen mama e deje awon mama to lo school to tun lo si bi ise hello Eka Lema. Yes, ma. Ami, Ami, Jesus. Ami.
1: Yalo mamu ti tomo
0: e. Eh.
1: O do nti sa tesi.
0: E se daddy o le se nbe ni.
1: Daddy, se daddy gbogbo aye to ti ba tele lataro.
0: E bo
1: tra mani lo ba ye, lo ba ye. Yalo mamu ti tomo o ni mo ti tomo ti mi fomo sere o tori ya mo ti de mi. Yo ti mo wa ye kan yo mo ti de mi.
0: Ko to lo tori bi ko ti ba je professor to mo ba ti ki lo ni si pe ni yo kan si le to ani so mo ni ami ami o ni mo to ju omo to ni lo mo baba gugu aye lo ko won e se mo pe ngba mi obirin gan tun so pe ko na lo wa nkan se nita ki owo le po si ko lo ma fowo mu ida ma se do ni baba fe toju
1: Okay.
0: Hello, ma. Eh, so ru ko yin bo le tin pe wa.
1: Eh,
0: ma, e ba ki gbogbo ara so lo o.
1: Ah,
0: do. Oda, e se ma.
1: E se
0: daro. Yes, ma, we di la ro ma. Gege ba se nso, e se mi sister Ajayi. Gege ba se nso. Mama yen wa o lo school, o tun lo bi se. O wa ni omo yen wa sick ko se ni to mo mama omo to lale ni mama made omo ti sun ngba ti omo ba si sun laaro mama ma we wa tu tele pada wa ti fo nje won le awon egbon kedere e mo omode ere lo nse won omo nkankan o wa di pe o wa di saturday kan iya yen wa ye awon omo yen o wa ri pe ete omo yi pon won se gbe do hospital niyan ngba to do hospital oba wo omo yen dada won ni baba o baba n ki lowo ni o wo pe ki ya joko kan le flush e iya ni ah won ma nda o ma nda awon eyan le ni bi ise wo pe ko se be o wo pe to ba di ijo ton ye ijo mi agbomo wa si hospital won ba fun won jo pe ijo bye bye egbomo wa o gba ti o ma di ijo wednesday lo ni ko gbomo wa won fun won logun gba to ma di tuesday omo jase se ti ri pe nigba mi o ye ka ma mojuto awon omo wa e ma ni e ma je ka wo pe e mo ko irin meji sagbede omo se keta awa so pe oko mo yen ko awon egbon e ma toju e ki le gbon mo igba mi mo ma wa awon lomi loju titi bayi tawon mo omo bi marun ma ma lo eyi to dagba ju nu won o ti le ju omodun meje lo omodun meje awa ma ko awon bi merin ton wa ni between 2 ati bi 5 a ma wo ra won lo titi awa fara won ni chain e mo keyan eyan kofa kan eyan kofa kan gugu awa gun lo toro awon mo mo bo se ma kura won si egbe titi 07063161916 070 6316 1916 se ka fa won mo wa sile pe ka won teacher wa ma ba wa moju to won ni abi ka wa gan boya ngba mi gan omo boarding school ki la ma se si
1: hello hello on me tea from shegule
0: won me tea from shegule e le ma
1: yes ma aporo mo
0: yes ma ami just
1: no atoju
0: ami
1: ya de ni pa mata de o wa important to awo obirin
0: o da ma
1: awon mo bi ko se to ropon le won lo bi ni to do mo bi ni lo mo no abo atoju won
0: ami
1: Very upset.
0: Mo so ni pe ye ki teacher kan wa waju ki kan wa leyin ki kan wa legbe won
1: be ni ma iya wa ti mo ti won teacher gan ko
0: won nani
1: ami
0: ami
1: o da
0: o da e se ma
1: yes ma
0: ni ita ti en so yi awon kan gan ma ni omo ni boarding school awon omo kan wa university se won ko university wa nsin awon omo to ma wa nbe 16 ni o 18 15 awon omo ti imi go ti mo wewe dada e lo e wa ma ran won lo si school yen e wa ti eni fi ogun ori fifo kan sinu bag won eni school ni clinic hello
1: hello kale o
0: e kale ma
1: won so lo pe lati mo se
0: o da ma e se
1: Ah, oje baba le lo mo o.
0: Ah, kilo ni te wan gba daddy se gbe bayi.
1: Ah, daddy ke, daddy gbo gbo aye.
0: Sugbon daddy ma mo wo wa te ma fi toju awon mo o.
1: Daddy wo le ko wa je, baba to ba wa le fe ko le.
0: O da mo.
1: Olo aba na toju o.
0: Ami, ami Jesu e se ma. Ile ise Bond FM 92.9 gege bi nkan ta nso te ba fe ran awon omo yin lo si school e mo omo mi ni asthma won ni fi nkan to ye ko lo sinu bag e o ngba to ba de school ti kini ye ba mu awon ara school a ma sare kakiri igba ti mo mi ba wa de lo ani e oni asthma ni hello
2: hello
0: e ka le sir
2: e ku ataro
0: yes sir ki loruko yin bo le tin pe wa sir
2: Photo po lati ara lati
0: ala osa. O da sir.
2: Ya, kuzo yo ma so pe ya lu lo mo, ya lu lo mo.
0: Hmm.
2: Yo to ya lu lo. So pa ti baba ko fe na so ki si owo ni kan.
0: Hmm.
2: Baba la ti ma so ju mo. That ma fun ni mo ran ni gba tu gba every time.
0: Hmm.
2: Da ti baba baba ti wa ni so si so lo mo. O ko lo ma fun leko. A ma bi ri fun to
0: Okay, the government is going to be able to do it. Oni kaluku lo ni pato nko hello
1: hello ma
0: hello ma
1: awo ti ma ti bi dad wa so ti
0: hmm
1: o so ro na so sugbon e baba to ti lo lati ago best to de lago beji na so e
0: hmm
1: e lo ma mo ti so mo
0: hmm
1: oni kaluku lo papa to fetu mu le o
0: be ni ma wen Hello. Ekwa le ma. Hello ba wa soro lati bulletin soro. Ah, ejo esu kuro mi te wa die. Esun die, esun. Mrs. Ahmed lati Saga. Okearo nibo niyan. Nibo lo kearo ma. Ogun State oda. Lafta Saga oda. Oya ma. Mami ejo esun bi te wa yen esun die. Esun die. Hello ma, oh ya. Ocean break, sugbon mo mo pe nkan te so ni pe iya lo iya mi wa ti ko na ni omo. Ju ya lo be ni.
1: Mo je wa lo do lo pe
0: aja. Be ni ma. Ile ni straight. I don't want to. O daju iya mi nipa titoju omo to to le so mo ti ri baba ri to je pe baba yen to ba ti ji laaro bayi o ma ko awon omo e marun ni won o ma ko owo baluwe on lo ma we gbogbo won amura school fun won ti ya ni pe ko ma so nje to ba ti mura school fun won tan o n ba ti e lo niyan awon omo na de ma lo si school taxi driver ni a gba awon omo yen de school won ti gbo nje lodo ya won wa gbo wa lo si school o na de n ba ti e lo niyan to ba ti dosan awon ma mo bo se ma wale to be ti baba ba de tin se tan bayi yi ba o taxi driver mi ma dago meji la sita yen ago mefa baba yen ti dele ise to ba se na lo se fun atawon mo e lojo ma sun lale hello ah gege bi nkan ta se nso ibe na de ni mo ti ri iya ri to je pe afi ko ma ra aso ebi kan ba ti gba aso ebi de ara to be ba ti ni mommy I need your work in it. e lo ba baba yin won mi a need kiniko hun e lo ba baba yin ibi ti awon ti mo so yi o sun won mi die ni o won lo wa dale ni gba yen ni lewe ni oni mommy hun sin won wa jade school won fe won tin sise die die o tin sise die die ko to jade school mommy e wa n bere owo lowe o wa n bi awa pe o yo fe fun mommy o ni abi se ko fun won gege bi iya won oni sugbon to won ba gbe daddy won ati mommy le o ma toju daddy un ju mommy un lo nitori mama ngba to lowo aso ebi lo ma nra ebi lo ma un se party party party party lati sunday de sunday gege bi ase mo koni pe ko ni jina si omo kwara tatale to ma waye sugbon ko to di gba yen e je ka fese rajo die pelu sina peters

0: anel.
1: Seu bolinha.
0: Yeah, pro lesa. Ki lo ruko yin bo le tin ba wa soro sa. Okay, Mr. Adetona lati Sangota. Ki le ba wa ri si sa.
1: Baba Abiya.
0: No lo mo.
1: Amaja iya la la koko, iya lu godo mo sale, ko mo tin da ba se ra se do fun. Dadi ya, dadi da ba ni ka ba ni si omo. So mi
0: be ni sa.
1: Baba ti ya lu ni to je bo ti ya lu mo gbo lu ko ko bo do ma mu ti so mo ti ka ba alo alo bo da do da di la ko ja ba ni si ala ga da o ba ja na ba ke mo ti be
0: bo nigba mi baba nigba mi ti won mi ba busy tabi won mi se nkankan nibi ti daddy ba tin ba won mo sere boya wo television o ko le ni oya ayo wa nbi bayi wa ko ye wo pe je wa pe je wo ese sa
1: sere mi ti mo so ro
0: ni be ni sa ti e so ti e so ruko yin ati bi te tin pe wa okay mi sare tona lati songo ya sa
1: o sele fun mo ya mo
0: I'm going to go to the house. I don't know. Omo yin ni o ki so omo yin o ejo te ba ti ri e boya omo yen fi ara gbalẹ bi kan omo mi ma fa ara gbalẹ bi kan elomi a ma wo pe ki kuku so omo mi e ni le so fun ma me pe omo de fori gbalẹ o e ba wo ara yen to ba ti dele o ejo gbogbo wa lajo ni omo gbogbo omo te ba ti ri omo yin ni olorun ba wa wo gbogbo awon omo wa lagbara lowo olorun a ki ni gbogbo bi te tin gbo wa e je ka gbara di fun eto wa eto yin omo ku ara atata
2: Omo Kwara Tata. Ejajo bi laruge.

Anemo kaye Abba Spiritual Therapy. Ti gbogbo aye mo si Papatapa Worldwide. Won kale si 61 Santo Avenue, Abule Egba Bus Stop, Nipinle Eko. Won ni ara rile logun oro. Eda to ba wa lalaafia, ohun gbogbo lo ni. Agbo to ba si gba ni lowo abiku, omi nu re ku gbodo gbe. Siwaju ohun gbogbo, e koju opo isile yo se yin lanfani 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 070-892-74444 0708-927-4444 ohun ti agba fi je ko abe we bayi lo wa adara masha ise ke ko si bi seri aba ja ajaneku fere ohun ka gbede ile aye eda to porukuru musu be ni Olorun ko se bi eyan ni ka be ara aye ko le pa kada rada ni toto ṣugbọn won le fọwa ago seyin Olorun yo pese omo alarubarika fu gbogbo eyin te nsu pa ri bi omo sososo bayi ni le atare kun atare ke ki di ti e labo fun asiri gbigbadua ka lamu adua baba tapa worldwide ni keke si won wa ni Santos Avenue Abule Egba Bus Stop Leko ile ise baba tapa worldwide ni opolopo lo je pe ise alalobo tabi arun dile lo nba won fira awon kokoro aifojuri majele oje imototo are ni ne ma se pataki gbogbo eyin obirin to je pe e wa nipase oyun nini baba tapa worldwide sadura pe e o jawe abiwere lagbara olorun oba eyin agan e o to wa labosun e o fi pamo lara lori eyikeyi aisan arun alalobo airorunsun arun pojupoto aran mole egun tabi foni kufo ladide ki gbesi aye eda ko wa pa ko ri kemu lori epe e pe soju opo baba tapa worldwide 0803 373 5570 0803 373 5570 tabi 0708 927 4444 0708 927 4444 won kale si 61 Santo Avenue Abule Egba Bus Stop Nipinle Eko animo kai baba tapa worldwide won ni mo tetede mo rire mo pe leyin anu se mi Olorun ko ni fi ise ara wa gbe wa de o baba tapa lo so be

Ife Spiritual Center soro. Eyi te gbo kini ipolowo yen te ri number yen mu oya 08128718630 08128718630 tabi 08034962522 08034962522 Odo Baba Ore Ofe Spiritual Center le jasi Oro arabirin kan oni mo mu wa lale yi lori eto yi arabirin iku oko o lo so di single mother ki se gbogbo single mother to wa nta na ni won koko o kisi se gbogbo single mothers to wa nta na lai gboran lo le kuro nile oko abi ka so pe iwa lo le kuro nile oko awon kan wa to je pe sababi iku airo tele lo pa oko to so iyawo de single mother gbogbo eni to lanfani ati ma gbo eto yi lale yi te n ba mi pade lale yi otun ba be wa ji adekunle atoko ati awo te jo wa papo bayi iku ni ya yin o arabirin arike yi asewo arike asewo ni won ma n pe ki se pe asewo ni na bi o ma n change owo sowo tuntun money changer ni mo fe so ibere bo se di asewo to fi dentin sise asewo mo fe so n to gbede de ise asewo n to gbede be mo we lo won atoko re n gbe atawon omo meta o n gbe kan lowo iyan o ti pomo odun bi meji loko salaisi ngba ti oko salaisi ile mi rent ni won n gbe ile toko ni ti won jo ra awon ebi oko won fun yawo won fun ni face debi ti o lase lori e mo lo ti e ti fe rowo ti o fi sare ko ti o fi ko lo sibe atohun atawon omo n to gbede ikorodu niyan o lodo anti e kan anti e yen je single mother iyen gbe ni two bedroom flat ni tamaga ni korodu arike o ko lo sibe pelu awon omo meteta iyen ni 2019 lo koku o dodo anti e ni 2020 lasiko coronavirus lasiko SARS o wa nbe o manage o sise nile ounje kan ile ounje to tin sise owo to ri ondajo ngba to sise nbe wo 2021 ajo yi to gbale o gbale o se tesi waju lori ise yen na sugbon ngba to di 2022 eni to ni restaurant ti tin sise eni yen o dirolu oyinbo lo ba won mo e idi niyan o ti arike anti e lo wa connect e menikan ti n kowo fun ti n ko lo si party

ni ore lo pe ika o pe lagbara lowo olorun olorun a fun gbogbo wa lori ofe lati ma se rere ireti gbogbo wa de jo nse ko wa ni baje lagbara olorun a ki oba wa oba onigbongbo oba olusegun ajasa a ki yin e ku ipale mo sa o e de se adupe lowo yin adupe lowo olorun emi asopo odun laye lagbara lowo olorun ni bayi ti a ti gbo eto wa eto yin lagbo faaji a lo ma mori le supa a ma lo mori le supa ni titi di ago merin daji lagbara lowo olorun ti o ba wa da ago merin daji awon eto wa ni oloko ojokan ba se ma mu lese ese sugbon ko to di pe a lo fori le suka ni oruko awon baba wa latoki patapata laun wa oga patapata gbogbo radio nigeria nile loko ati ni irin ajo oga wa Dr. Muhammad Bulama ni oruko won ati ni oruko mama wa ni Eko nbi ni gbogbo radio nigeria te ba n gbo leko mama wa omo babirin Adenike Adegoke ti o fi mo GM wa ogbeni Benga Fatile ni a fi n kiyin pe e se gan ni o e se gan ni a dupe lowo yin pe en tete si wa nile ise Bond FM 92.9 lagbara lowo olorun ire anu ibukun ati ayo olorun oni fi sile ko de ni fi gbogbo asile te ba tin lo sun e ri pe e ti window yin e ranti lati tilekun ti gate ba ye titi e ti gbogbo ina to ba ye ki won pa e pa eyi to ba ye ki o wa nti tan e tan sile gbogbo nkan to ye ke se lese ese eje ka se aduwo to je pe awon kan ma sun awon kan ma ji titi di yago bayi eje a se be ngba ti o ba ti di yago ta awon kan sun awon to oji na wa tu lo sun awon to sun awon tu ji eje ki a ma se be ka ri pe ni ese ese ni gbogbo nkan lo nlo dede ka de ma gbagbe gbogbo awon te a ma so pe ba asode e ma fowo dun won nitori pe nkan ti won foju ri loru eyin te nsun eyin o ri daji e ti e ri kankan nu e nitori ide yi e je ki a ma sigbora wa daada ki daada ko le ma yo tele gbogbo wa lapapo tori ti inu eni ton ba yin sise ba dun inu te inu adun agbara lowo olorun inu gbogbo wa jo dun ati emi ati gbogbo awon ti ati jo nsise latana latori engineer Bayonle engineer Omoegun engineer Adesina engineer Tio ati awon to ku won ti o fi mo awon ti won wa nibi ero amunawa wa engineer Adayi engineer Tunji engineer Ayo gbogbo won na tojo wa nbe ati awon to wa ni loro wa ati Mr. Taiwo ati gbogbo awon to ku won ati awon alaja wa ati gbogbo awon to wa ni loro ni oke lohun nibi enu ona training school wa na aki gbogbo yin patapata wo pe e se be se n tete si wa se ti ri pe oruko awon ti mo fi ki yin po